0: A safiyar wannan rana ta Talata 22 ga watan Satumbar shekarar 2026 ne Allah ya karbi ran wakilin Arfai Hausa Ajos Muhammad Tasi'u Zakari Margayi Tasi'u na daga cikin wakilan farko da suka fara aiki da Arfai Hausa tun bayan samar da ita shekaru 19 da suka gabata. An yi jana'izar marigayin a safiyar wannan rana a garin Jos na jihar Plateau kuma shugabannin tashar Mr. Joseph Penny da editor Bashir Ibrahim Idris sun halarci makokin tare da miƙa saƙon ta'aziyar Arfai Hausa ga iyalan mamacin. Ga abin da editan sashen Hausa na Arfai Bashir Ibrahim Idris ke cewa dangane da wannan rashi da muka yi.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai babbar rashi na abokin aiki wakili kuma abin dogara domin tasu ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na Arfai Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau wanda ke sanya ido akan jihohin Plateau da Nasarawa. Mutum ne mai kwazo, masanin aiki, kwararren jarida. Babu abin da zamu ce sai Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama.
0: Suma wasu daga cikin ma'aikatan Arfai Hausa sun bayyana irin yadda mutuwar ta taba su matuƙa. Ga abin da Rukayya Abba Kabara ke cewa.
2: Ba shakka mun yi rashi da kuma alhinin Malam Tasi'u Zakari abokin aikin mu kuma wakilinmu na jihar Plateau. Ina ganin ma kamar ni ce ta ƙarshe da ya turo wa wani wato rahoto muka yi amfani da shi kamar shi ne rahotonsa na ƙarshe da aka yi amfani da shi a cikin shirina na dandalin nishaɗi a makon da ya wuce na sama kenan.
0: Shi ma Ahmad Abba ya bayyana kaduwarsa matuƙa da wannan rashi.
3: Rasuwar Muhammad Tasi'u Zakari babban rashi ne. Mutum ne mai haƙuri da kuma girmamawa a kullum. Tasi'u mutum ne da ya girme ni, amma a kullum yana nuna alamun girmamawa idan yana magana da kai ko ta waya. Muna mu'amala da shi ba sosai ba, amma a baya-bayan da mun shaƙu da shi sosai. Ina ganin ma na ɗaya daga cikin waɗanda ya fara sanarwa rashin lafiyarsa a wannan gida ta hanyar saƙon karta kwana da ya turo min. To tun daga wannan saƙon ni dai ban samu na yi magana da shi ba.
0: Tarihin Arfai Hausa ba zai taɓa cika ba har sai an sanya gudunmawa da irin jajircewa da ma'aikata irin su marigayi Tasi'u Zakari suka nuna. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama. Amin summa amin.
4: Tafiya a baya yaro babba,
5: mutuwa a baya yaro babba,
4: dan adam.
6: To Allah ya ji kan Muhammad Tasi'u Zakari ya kyautata makwanci. Tuma da la jigon rahotonmu na wannan rana batun wato samar da garabasar kudade cikin sauri wanda in cikin yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafan sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na ci gaba da yaduwa. Wasu mazauna Yola da ke jihar Adamawan Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa yan damfara ne, inda suka ce sun yi asarar kudaden da suka zuba a wani kamfani mai suna PX kamfanin da tuni yayi dabo. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
7: Alƙawarin samun riba mai yawa cikin gangamin lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kudaden su da suka tara cikin wannan tsari. Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa, yace tun daga farko suna ganin alamun samun riba, lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwar zuba kudaden su.
8: A farkon shiga na cire 20,000.
7: To kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi?
8: To akalla a lissafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan.
7: Sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kudaden da suka tsunduma. Awwal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kudadensa da ya tsiyaye.
9: Amma ni ban taba shiga ba gaskiya sai akan harkan physics. Amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a anguwa. Suka karanta min duk yanda abun yake. Sai da neman kuɗi a lokacin ma ne neman kuɗi na sana'a.
8: Ba ɗaya nawa ka san?
9: Ya kai 270,000. Gaskiya halin yanzu dai ni kan ofis nasu ma an ja rusa, kuma yanzu application nasu ma na gaba ya shiga.
7: Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahaya Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance, amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damƙe waɗanda ake zargi da wannan zamba.
10: To da mun ga ana vandalizing a wani ofishi a Bekaji shine commissioner yan sanda ya bada umurni a DPO na karewa ya gudanar da bincike. To yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayinsu da hankulansu suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba daga baya an neme su aka rasa.
7: Ko jama'a za su ci gaba da zuba jarinsu a irin waɗannan kamfanoni? Asma'u Muhammad tace
11: ko dana na ciki na ne ya kawo min wani tsari yace mini wai na wallahi wai in sa kudi zan samu kudi zan karu da kudi bazan yi ba saboda ni bazan taba manta da wannan ranan ba kudi na miliyan 8 haka suka tafi da shi AFF
7: wannan ba shine karon farko da mutane suka rasa kudaden su sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin gangannin lokaci ba. Umar Adamu masanin harkan manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo yace akwai matakan da mutum zai iya dauka domin kare kansa daga fadawa tarkon irin waɗannan damfara.
12: A bayyane yake wasu ba su aiki da banki wasu suna yin crypto ne ba maganar tracing na kudaden da suka bi wannan wurin suka wuce. To company da ta fito da irin salon da za ta fito da shi yadda za ta ja hankalin al'umma amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne. Kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da war kuɗi to kaga daga nan fa matsala ta fara shine babban abin da mutum ya kamata su mai da hankali yake.
7: Tun fiye da goman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fatar akuya da ake musu. Ahmad Alhassan Yola Arafai Hausa
6: RFI. Tuma da layin zu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin Zainab Ibrahim.
13: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata. To amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba, musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali yara taya a wuyansu.
14: Rayuwa ta.
13: Mai sauraro kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwa ta tare da ni Zainab Ibrahim. Tsadar rayuwa da karancin kudin shiga na daga cikin manyan kalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau. Idan waɗannan matsalolin suka hadu za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa. Wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifar wa magidanta lalurar damuwa. Yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi babu kamar iyalan shi. Ku gyara zama domin jin tattaunawarmu da Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa. Sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta haɗa mana daga jihar Jigawan Najeriya.
14: Rayuwa ta.
15: Tsadar rayuwa ta zama ɗaya daga cikin manyan kalubalen da iyalai ke fuskanta a yau, yayin da buƙatun yau da kullum ke ƙaruwa, kuɗin shiga na nan a yadda yake. Kuma hakan na iya shafar tunanin mutum, halayensa da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi, musamman ga magidanta, wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakaninsu da iyalansu. Abubakar Muhammad magidanci ne ya bayyana cewa
16: ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu balabi isa ya sa kai abin da kake so ka yi rayuwa ba. Shekaran mu nan da muna nema muna aiki a gidan haya nake. Ina tunani mai kyau yake yiwa da yunwa, da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro. Yaro dan karami tunanin da zai maka dan shekara 3-7 a cana. Yaron mu dai shekara 44 ba zai maka Najeriya.
15: Malama Hafsat uwar gida ce ta shaida cewa
17: ana samun yawanci rudani tsakanin miji da mata. Namiji zai fita shi ya je ya bubbuga igawa yana ga yayi kokari. In wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai ta naga kaman ko ina dan tauye mata wani abu ne wanda basu kai hankali ne sabon ta bar gidan an zo ana yaji ana miye kuma daga ƙarshe ta fita da bacin rayu kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita.
15: Shi kuwa masani akan tattalin arziki Aminu Abubakar ba da shawara yayi kamar haka.
18: Ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kuɗin shiga sa'annan su yi jadawali da ke nuna kuɗin da suke samu a wannan watan da kuma kuɗin da za su kashe a watan sai su samu da daidaito a tsakanin su.
15: Masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata.
19: Wato abin da ake cewa economic stress status a turance yana iya shafar dan adam a kowane mataki amma yana da aure amma ba shi da aure shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada ya danganta daga al'ada zuwa al'ada eh yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle na bukatar iyali wannan nauyin yana sa masa damuwa mutane suke samu yanzu baya iya dauka su dama su dauki nauyin iyalin su mazaje sukan kaurace wa tattaunawa kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa
15: a ƙarshe fahimtar juna tsakanin ma'aurata kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi da kuma neman taimako idan damuwa ta yi yawa na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali
20: RFI to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da Abdulkadir Adamu Dutse magidancin da matsalar damuwa ta shafa
21: ni bazan yi misali da kowa ba ni ina noma da akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauransu amma yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan feshi da sauransu da muke ciki ba mu iya yin mu irin wannan abun da muke ko kwata-kwata ma ba za mu iya yi irin wannan da muke a baya ba sakamakon tsadar takin da sauransu kuma amfanin yayi sauki wannan amfanin da da shi ne zamu kai kasuwa mu yi wani abu wanda zamu ringa gani domin mu ji dadi mu ajiye bayan mu da iyalan mu da sauransu wanda zamu yi biya karatu da sauransu na iyalan mu da yara da ake to abin da ba zamu taɓa manta ba gaskiya shine mun shiga wani yanayi wanda irin sai dai addu'a gaskiya wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake
15: shin yaya karancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali a matsayinka na magidanci
21: wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba baya ma iya yin wani abu a natse zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo bayan wayo din ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran dawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran kullun kana cikin yanayi kana cikin da an ma magana zaka ga ka hankalinka ya tashi kana fushi kai fada da wannan kai fada da wannan
15: wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya
21: kuma masha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta mun san tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe domin gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya kuma mun san gwamnati tana yi muna kira da ita muna jin hankali da gwamnati da ta tsaya ta duba abin da ya kamata wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya tunda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka to muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake domin mu noma shine abu mu magidanta mu kuma muna kira da a ringa hakuri domin komai mai wucewa ne da ba a yi haka ba da Allah a ci gaba da hakuri da juriya da addu'a kuma mu sa Allah a gaba
22: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
20: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam a tarayyar Najeriya
24: canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addinin mu na musulunci ya yi acknowledging din shi tun farko shi ya saka ya mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junan su kuma ya zama kashin doron bayan ta shine aminci yarda da gaskiya kan aka lokacin da aka sami irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri akan shugaban wato shi mai gida saboda rashin gina gidan akan tsarin musulunci to lokacin da ya zama babu wannan duk wanda ya shiga matsala zai zama matsalar sa ce mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalar matarsa not knowing cewa idan ya avoid matsalar does not mean matsalar ta kare kawai dai ya tura problem ne gaba akwai rashin gogewa da zamantakewa
15: wanda irin mataki ya kamata iyalan da magidantansu su dauka domin ganin dai cewa an kauce wa na yawan tunani tunanin wanda zai iya haifar da cutar ta damu
0: damuwa.
24: Dole sai sun zama suna da nazari sosai musamman mata da ƴaƴa, a lura sosai da yanayin da maza suke, girman kai ko rashin gogewar mu'amala da iyali yana hana su bayyana muku hakikanin yadda suke. Da yawan maza sai ɗaya ɗaya ka rasa wanda bai taɓa kulla ɗaki ya kuka shi kaɗai ba, saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini in ma da aminin morar juna su, kuma bai gina alaƙa da ƴaƴan ma da za su san kukan nasu ba. Rayuwar uba a gida ba kawai provider bane, zaman shi kaɗai yana da tasiri a cin gaban gidan. Mace fata ga sani miji zai rike ta shekara 20 ne, daga nan alal aƙalla ki fara koyon zama da kanki. In kika sa a kanki wannan to kafin sannan kin haifi ƴaƴa, kin fara rainan su, kin fara tsayawa da kafarki, ƴaƴa ku jin tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su ɗawainiyar ku. Ka fara kokari da yunƙuro na bada gudunmawa ga gidanku. Maza wayannan abubuwan da suka zo fa, to a zauna a tattauna su da iyali, ku kuma family ku fara neman ta kanku. Tabbataran za ku ji kawai kwakwalwar su ta yi shooting, zuciya ta buga, kawai ya mutu ya baku.
20: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar dan Adam take tarihin Najeriya.
1: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
20: Mai sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, daga-daga abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
6: Madalla, an gaishe da Zainab Ibrahim.
2: RFI.
6: Yanzu kuma za mu saurari shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Yusuf. To, kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya, wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu wasikar neman ɗaukar matakai na rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar. Daga cikin shawarwarin da suka gabatar, har da neman karya farashin litar mai zuwa naira 500 da ƙarin albashi da kudaden allowance da dai sauransu. A daidai wannan lokaci da farashin litar mai ya zarta 1,500 a wasu sassan kasar. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Nura Muhammad mai Apple Gusau, wanda ya ce: a gani na, buƙatar ma'aikatan Najeriya ta cancanci kulawa cikin gaggawa. Idan farashin litar mai ya wuce naira 1,500, hakan na ƙara tsadar sufuri da abinci da sauran buƙatun yau da kullum. Saboda haka, rage farashin zuwa naira 500 da kuma ƙarin albashi da inganta allowance na ma'aikata, hakan na iya sauƙaƙa wahalar da ma'aikatan ke fuskanta na rage matsin tattalin arziki ga iyalansu da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. Yusuf Sani daga jihar Gombe a Najeriya ya ce: a gani na, shawarar da wannan kungiya da ta kunshi ma'aikata ƙarƙashin gwamnati da ta rubuta wa Bola Ahmed Tinubu wasiƙa na neman rage wa 'yan Najeriya tsadar rayuwa, ciki kuwa har da rage farashin man fetur, wannan abu ne mai kyau sosai. Allah Ubangiji ya sa shugaba Tinubu ya ji kuma ya yi amfani da ita. Sai Abdulaziz Al-Hassan ya ce: abu ne mai kyau, duk da mun san saboda zaɓe ne, amma dai ya kamata talaka ya ɗan numfasa. Nuruddin Bashir kuwa daga jihar Adamawan Najeriya ya ce: salamu alaikum RFI Hausa. Tabbas wannan wasiƙa tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rayuwa ke damunmu. A ce wai shugaba ya yi shiru a kai akan ba daidai bane, amma muna fatan wannan wasiƙa za ta karkato da hankalinsa akan halin matsi da talakawa ke ciki. Kabir Kwangila flyover kuwa Zaria da ke jihar Kaduna ya ce, Arafai, muna muku fatan alheri, kuma muna fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da wannan shawarar ta yi wa al'ummar ƙasa abin da ya kamata a samu sauki daga tsananin tsadar rayuwa. Muna godiya Radio Faransa da wannan dama da kuke bamu a tashi lafiya. Shi kuwa Ahmad Muhammad mai Silva kasuwar Dukku ya ce, Assalamu alaikum Radio Faransa International. Wannan yunkuri ne mai kyau, ya kuma kamata shugaba Tinubu ya duba yanayin da ƙasar ke ciki. Komai ya yi tsada, kama daga sufuri, kayan masarufi, tsadar kiwon lafiya, tsadar kuɗin makaranta, duk sun addabi talakan Najeriya. Ya Allah, ya Ubangiji, ka ba mu shugabanni nagari. Ita kuwa Hafsa Ilyas Yakuba daga jihar Baucin Najeriya ta ce, Salamu alaikum Radio Faransa. To mu dai fatanmu Allah ya sa wannan kira da ƙungiyar nan ta yi haka ya cimma ruwa. Kin abin da ake nema, ku tashi lafiya. Arafai Hausa. Sai Sani Haruna ya ce shi wannan ƙarin albashin ma'aikatan gwamnati duk lokacin da za a buƙace shi sai an ɗauki dogon lokaci ana kai ruwa rana, amma idan su ne za su ƙara wa kansu sai dai ka ji har sun aiwatar. Kaddara ma gwamnati ta amince za ta yi wa ma'aikatan ƙarin albashi, ko da kuwa an ajiye lokacin da za ta yi ƙarin sai a yi ta jan ƙafa, ana ja mutane rai. Sai Lawal Ahmad ya ce wannan ƙungiya tana dai faɗa ne kawai, amma da an ba su na goro za ka ji shuru, wai malam ya ci shuruwa. Talakawa dai mu yi a hankali, a zaɓe mai zuwa mu zaɓi cancanta. Sunusi Maɗatai da Magarin ya ce, Salamu alaikum Arafai Hausa. Duka wannan tsilla-tsillar ba mafita ba ce, a dawowa da 'yan Najeriya tallafin mansu da aka cire, domin masu hikimar magana na cewa ta inda aka hau ai ta nan ake sauka. Sani Ashafra mai Goro ya ce, muna goyon bayan wannan ƙungiya 100%, ganin yadda al'ummar Najeriya ke cikin tsaka mai wuya game da tsadar man fetur a ƙasa baki ɗaya. Sai Lawal Bina Hambali ɗan Silba Sokoto ya ce, ya Allah, ya Ubangiji, ya sa shugaba Tinubu ya yi amfani da wannan shawara. Amin. To madalla mai sauraro, da wanda muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu Mustapha Adebisi da ya haɗa mana shirin kan na'ura, naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa bi salam, mu kasance lafiya.
6: Kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, inda aka ji cewa ƙungiyar kwadagon Najeriya ta ba wa gwamnatin ƙasar wa'adin ranar 30 ga Satumba kan a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500. Mun kawo labarin hukumomin Afirka ta Kudu da suka kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa wasu mata tara a ƙasar, inda aka ji cewa an buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 a birnin New York, wanda shugabanni ke tattauna makomar zaman lafiya da sauyin yanayi. Ta madadin kafatanin abokan aiki Mustapha Adebisi ya sarrafa na'ura domin sada ne da ku, Shamsiyya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: A safiyar wannan rana ta Talata 22 ga watan Satumbar shekarar 2026 ne Allah ya karbi ran wakilin RFI Hausa a Jos Muhammad Tasi'u Zakari. Marigayi Tasi'u na daga cikin wakilan farko da suka fara aiki da RFI Hausa tun bayan samar da ita shekaru 19 da suka gabata. An yi jana'izar marigayin a safiyar wannan rana a garin Jos na jihar Plateau, kuma shugabannin tashar Mr. Joseph Penny da editor Bashir Ibrahim Idris sun halarci makokin tare da miƙa saƙon ta'aziyar RFI Hausa ga iyalan mamacin. Ga abin da editan sashen Hausa na RFI Bashir Ibrahim Idris ke cewa dangane da wannan rashi da muka yi.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai babban rashi na abokin aiki, wakili, kuma abin dogara domin Tasi'u ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na RFI Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau, wanda ke sanya ido a kan jihohin Plateau da Nasarawa. Mutum ne mai kwazo, masanin aiki, kwararren jarida. Babu abin da za mu ce sai Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama.
0: Suma wasu daga cikin ma'aikatan RFI Hausa sun bayyana irin yadda mutuwar ta taba su matuƙa. Ga abin da Rukayya Abba Kabara ke cewa.
2: Ba shakka mun yi rashi da kuma alhinin Malam Tasi'u Zakari, abokin aikinmu kuma wakilinmu na jihar Plateau. Ina ganin ma kamar ni ce ta ƙarshe da ya turowa wani wato rahoto muka yi amfani da shi, kamar shi ne rahotonsa na ƙarshe da aka yi amfani da shi a cikin shiri na dandalin nishaɗi a makon da ya wuce na sama kenan.
0: Shi ma Ahmad Abba ya bayyana kaduwarsa matuƙa da wannan rashi.
3: Rasuwar Muhammad Tasi'u Zakari babban rashi ne. Mutum ne mai haƙuri da kuma girmamawa a kullum. Tasi'u mutum ne da ya girme ni, amma a kullum yana nuna alamun girmamawa idan yana magana da kai ko ta waya. Muna mu'amala da shi ba sosai ba, amma a baya-bayan nan mun shaƙu da shi sosai. Ina ganin ma na ɗaya daga cikin waɗanda ya fara sanarwa rashin lafiyarsa a wannan gida ta hanyar saƙon karta kwana da ya turo min. To tun daga wannan saƙon ni dai ban samu na yi magana da shi ba.
0: Tarihin RFI Hausa ba zai taɓa cika ba har sai an sanya gudunmawa da irin jajircewa da ma'aikata irin su marigayi Tasi'u Zakari suka nuna. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama. Amin summa amin.
4: Tafiya a baya yaro babba,
5: mutuwa a baya yaro babba,
4: ɗan adam.
6: To Allah ya ji kan Muhammad Tasi'u Zakari ya kyautata makwanci. To madalla jigon rahotonmu na wannan rana batun wato samar da garabasar kuɗaɗe cikin sauri, wanda in cikin 'yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafen sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na ci gaba da yaduwa. Wasu mazauna Yola da ke jihar Adamawa Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa 'yan damfara ne, inda suka ce sun yi asarar kuɗaɗen da suka zuba a wani kamfani mai suna PX, kamfanin da tuni ya yi dabu. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
7: Alƙawarin samun riba mai yawa cikin ganganin lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kuɗaɗensu da suka tara cikin wannan tsari. Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa. Ya ce tun daga farko suna ganin alamun samun riba, lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwar zuba kuɗaɗensu.
8: A farkon shiga na cire 20,000.
7: To kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi?
8: To akalla a lissafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan.
7: Sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kuɗaɗen da suka tsunduma. Awwal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kuɗaɗensa da ya tsiyaye.
9: Amma ni ban taɓa shiga ba gaskiya sai akan harkan business. Amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a unguwa. Suka karanta min duk yanda abun yake. Sai da neman kuɗi a lokacin ma ne neman kuɗi na sana'a.
8: Ba ɗaya nawa kasa?
9: Ya kai 270,000. Gaskiya halin yanzu dai ni kan ofis nasu ma an ja rusa, kuma yanzu application nasu ma na gaba ya shiga.
7: Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahaya Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance, amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damƙe waɗanda ake zargi da wannan zamba.
10: to da mun ga ana vandalizing wani ofishi a Bekaj shine commissioner yan sanda ya bada umurni a DPO na karewa ya gudanar da bincike to yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayin su da hankulan su suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba daga baya an neme su aka rasa
3: ko jama'a za su ci gaba da zuba jarin su a irin waɗannan kamfanoni Asma'u Muhammad tace
11: ko dana na ciki na ne ya kawo min wani tsari yace mini wai na wallahi wai in sa kuɗi zan samu kuɗi zan karu da kuɗi bazan yi ba saboda ni bazan taɓa manta da wannan ranan ba kuɗi na miliyan 8 haka suka tafi da shi FF
3: wannan ba shine karon farko da mutane suka rasa kuɗaɗen su sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin ganganin lokaci ba Umar Adamu masanin harkan manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo yace akwai matakan da mutum zai iya dauka domin kare kansa daga fadawa tarkon irin waɗannan damfara
12: a bayyane yake wasu ba su aiki da banki wasu suna yin crypto ne ba maganin tracing na kuɗaɗen da suka bi wannan wurin suka wuce to company da ta fito da irin salon da za ta fito da shi yadda za ta ja hankalin al'umma amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da war kuɗi to kaga daga nan fa matsala ta fara shine babban abin da mutum ne kamata su mai da hankali yake
3: tun fe da goman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fatar akuya da ake musu Ahmad Alhassan Yola Arafai Hausa
6: RFI tuma da layin zu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin Zainab Ibrahim
13: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata to amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali yara taya a wuyansu
14: rayuwa ta
13: mai sauraro kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwa ta tare da ni Zainab Ibrahim tsadar rayuwa da karancin kudin shiga na daga cikin manyan kalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau idan waɗannan matsalolin suka hadu za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa Wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifarwa magidanta lalurar damuwa yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi babu kamar iyalan shi Ku gyara zama domin cin tattaunawar mu da Abdulkadir Adamu Dutse wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam a tarayyar Najeriya amma kafin nan ga rahoton da wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta hada mana daga jihar Jigawan Najeriya
14: rayuwa ta
15: Tsadar rayuwa ta zama daya daga cikin manyan kalubalen da iyalai ke fuskanta a yau yayin da bukatun yau da kullum ke karuwa kudin shiga na nan a yadda yake kuma hakan na iya shafar tunanin mutum halayensa da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi musamman ga magidanta wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakanin su da iyalansu Abubakar Muhammad magidanci ne ya bayyana cewa
16: ana aiki ana kuma yin sana'a ana kuma fafutukar rayuwa amma abin da ake samu balabi sai ya sa ya kai abin da kake so kai aiwa ba shekaran mu nan duk muna nema muna aiki a gidan haya nake na tunani mai kyau yake yiwa da yunwa da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro yaro dan karami tunanin da zai maka dan shekara 3 7 a cana yaron mu dan shekara 44 ba zai maka Najeriya
15: malama Hafsat uwar gida ce ta shaida cewa
17: ana samun yawanci rudani tsakanin miji da mata namiji zai fita shi ya je ya bubbuga igawo yana ga yayi kokari wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai ta naga kaman ko ina dan tauye mata wani abu ne wanda basu kai hankali ne sa ta bar gidan an zo ana yaji ana miye kuma daga karshe ta fita da bacin rayu kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita
15: shi kuwa masani akan tattalin arziki Amina Abubakar ba da shawara yayi kamar haka
18: ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kuɗin shiga sa'annan su yi jadawali da ke nuna kuɗin da suke samu a wannan watan da kuma kuɗin da za su kashe a watan sai su samu da daidaito a tsakanin su
15: masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata
19: wato abin da ake cewa economic stress a turance yana iya shafar dan adam a kowane mataki amma yana da aure amma ba shi da aure shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada ya danganta daga al'ada zuwa al'ada eh yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle na bukatar iyali wannan nauyin yana sa masa damuwa mutane suke samu yanzu baya iya dauka ba su dama su dauki nauyin iyalin su mazaje sukan kaurace wa tattaunawa kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa
15: a ƙarshe fahimtar juna tsakanin ma'aurata kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi da kuma neman taimako idan damuwa ta yi yawa na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali
19: RFI
13: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zanta warta da Abdulkadir Adamu Dutse magidancin da matsalar damuwa ta shafa
20: ni bazan yi misali da kowa ba ni ina noma da akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauransu amma yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan fishi da sauransu da muke ciki ba mu iya yin mu irin wannan abun da muke ko kwata-kwata ma ba za mu iya yi irin wannan da muke a baya ba sakamakon tsadar takin da sauransu kuma amfanin yayi sauki wannan amfanin da da shine zamu kai kasuwa mu yi wani abu wanda zamu ringa gani domin mu ji dadi mu ajiye bayan mu da iyalan mu da sauransu wanda zamu yi biya karatu da sauransu na iyalan mu da yara da ake to abin da ba zamu taɓa manta ba gaskiya shine mun shiga wani yanayi wannan irin sai dai addu'a gaskiya wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake
15: shin yaya karancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali matsayinka na magidanci
20: wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba baya ba ma iya yin wani abu a nitse zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo bayan wayo din ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran dawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran kullun kana cikin yanayi kana cikin da an ma magana zaka ga hankalinka ya tashi kana fushi kai fada da wannan kai fada da wannan
15: wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya
20: kuma insha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta mun san tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe domin gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya kuma mun san gwamnati tana yi muna kira da ita muna jin hankali da gwamnati da ta tsaya ta duba abin da ya kamata wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya tunda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka to muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake domin mu noma shine abu mu magidanta mu kuma muna kira da a ringa hakuri domin komai mai wucewa ne da ba a yi haka ba da Allah a ci gaba da hakuri da juriya da addu'a kuma mu sa Allah a gaba
21: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
22: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
21: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
22: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
21: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
22: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
13: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam a tarayyar Najeriya
24: canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addinin mu na musulunci ya yi acknowledge din shi tun farko shi yasa ka ya mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junan su kuma ya zama kashin doron bayan ta shine aminci yarda da gaskiya kan aka lokacin da aka sami irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri akan shugaban wato shi mai gida saboda rashin gina gidan akan tsarin musulunci to lokacin da ya zama babu wannan duk wanda ya shiga matsala zai zama matsalar sa ce mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalar matarsa not knowing cewar idan ya avoid matsalar does not mean matsalar ta kare kawai dai ya tura problem ne gaba akwai rashin gogewa da zamantakewa
15: wanda irin mataki ya kamata iyalan da magidantansu su dauka domin ganin dai cewa an kauce wa na yawan tunani tunanin wanda zai iya haifar da cutar ta
0: damuwa.
1: Dole sai sun zama suna da nazari sosai musamman mata da yaya, a lura sosai da yanayin da maza suke, girman kai ko rashin gogewar mu'amala da iyali yana hana su bayyana muku hakikanin yadda suke. Da yawan maza sai ɗaiɗai karasa wanda ya taɓa kulla ɗaki ya kuka shi kaɗai ba, saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini in ma da aminin morar juna suke, kuma bai gina alaƙa da ƴaƴan ma da za su san kukan nasu ba. Rayuwar uba a gida ba kawai provider ba ne, zaman shi kaɗai yana da tasiri a cin gaban gidan. Mace fatar ga sani miji zai rike ta shekara 20 ne. Daga nan alal aƙalli ki fara koyon zama da kanki. In kika sa a kanki wannan, to kafin sannan kin haifi ƴaƴa kin fara rainansu, kin fara tsayuwa da kafarki. ƴaƴa ku je tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su ɗawainiyar ku. Ka fara kokari da yunƙuro na bada gudunmawa ga gidanku. Maza wayannan abubuwan da suka zo fa, to a zauna a tattauna su da iyali. Ku kuma family ku fara neman ta kanku. Tabbataran za ku ji kawai kwakwalwarsu ta yi shooting, zuciya ta buga, kawai ya mutu ya baku.
13: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan Adam take tarihin Najeriya.
2: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar, alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
13: Mai sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, daga-daga abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
6: Madalla, an gaishe da Zainab Ibrahim.
4: RFI.
6: Yanzu kuma za mu saurari shirinmu na gaba.
5: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya, wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu wasikar neman ɗaukar matakai na rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar. Daga cikin shawarwarin da suka gabatar har da neman karya farashin litar mai zuwa naira 500 da ƙarin albashi da kudaden allowance da dai sauransu. A daidai wannan lokaci da farashin litar mai ya zarta 1,500 a wasu sassan kasar. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Nura Muhammad mai Apple Gusau, wanda ya ce a ganina buƙatar ma'aikatan Najeriya ta cancanci kulawa cikin gaggawa. Idan farashin litar mai ya wuce naira 1,500, hakan na ƙara tsadar sufuri da abinci da sauran buƙatun yau da kullum. Saboda haka, rage farashin zuwa naira 500 da kuma ƙarin albashi da inganta allowance na ma'aikata, hakan na iya sauƙaƙa wahalar da ma'aikatan ke fuskanta na rage matsin tattalin arziki ga iyalansu da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. Yusuf Sani daga jihar Gombe a Najeriya ya ce a ganina shawarar da wannan kungiya da ta kunshi ma'aikata ƙarƙashin gwamnati da ta rubuta wa Bola Ahmed Tinubu wasiƙa na neman rage wa 'yan Najeriya tsadar rayuwa, ciki kuwa har da rage farashin man fetur, wannan abu ne mai kyau sosai. Allah Ubangiji ya sa shugaba Tinubu ya ji kuma ya yi amfani da ita. Sai Abdulaziz Al-Hassan ya ce abu ne mai kyau, duk da mun san saboda zaɓe ne, amma dai ya kamata talaka ya ɗan numfasa. Nuruddin Bashir kuwa daga jihar Adamawan Najeriya ya ce salamu alaikum RFI Hausa. Tabbas wannan wasiƙa tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rayuwa ke damunmu, a ce wai shugaba ya yi shiru a kai hakan ba daidai bane amma muna fatan wannan wasika za ta karkato da hankalinsa akan halin matsi da talakawa ke ciki Kabir Kwangila flyover kuwa Zaria dake jihar Kaduna yace Arafai muna muku fatan alheri kuma muna fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da wannan shawarar ta yi wa al'ummar ƙasa abin da ya kamata a samu sauki daga tsananin tsadar rayuwa muna godiya Radio France da wannan dama da kuke bamu a tashi lafiya shi kuwa Ahmad Muhammad mai Silva kasuwar Dukku yace assalamu alaikum Radio France International wannan yunkuri ne mai kyau ya kuma kamata shugaba Tinubu ya duba yanayin da kasar ke ciki komai yayi tsada kama daga sufuri kayan masarufi tsadar kiwon lafiya tsadar kudin makaranta duk sun addabi talakan Najeriya ya Allah ya Ubangiji ka ba mu shugabanni na gari ita kuwa Hafsa Ilyas Yakuba daga jihar Bauchi Najeriya tace assalamu alaikum Radio France to mu dai fatan mu Allah ya sa wannan kira da kungiyar nan tayi haka ya cimma ruwa kin abin da ake nema ku tashi lafiya Arafai Hausa Sai Sani Haruna yace shi wannan karin albashin ma'aikatan gwamnati duk lokacin da za a buƙace shi sai an dauki dogon lokaci ana kai ruwa rana amma idan su ne za su ƙara wa kansu sai dai ka ji har sun aiwatar kaddara ma gwamnati ta amince za ta yi wa ma'aikatan karin albashi koda kuwa an aje lokacin da za ta yi karin sai ai ta jan kafa ana ji mutane rai sai Lawal Ahmad yace wannan kungiya tana dai fada ne kai amma da an ba su na goro zaka ji shiru

0: din Arfa Hausa a Jos Muhammad Tasi'u Zakari Marigayi Tasi'u na daga cikin wakilan farko da suka fara aiki da Arfa Hausa tun bayan samar da ita shekaru 19 da suka gabata an yi jana'izar marigayin a safiyar wannan rana a garin Jos na jihar Plateau kuma shugabannin tashar Mr Joseph Penny da editor Bashir Ibrahim Idris sun halarci makokin tare da miƙa sakon ta'aziyar Arfa Hausa ga iyalan mamacin ga abin da editan sashen Hausa na Arfa Bashir Ibrahim Idris ke cewa dangane da wannan rashi da muka yi
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai babbar rashi na abokin aiki wakili kuma abin dogara domin tasu ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na Arfa Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau wanda ke sanya ido akan jihohin Plateau da Nasarawa mutum ne mai kwazo masanin aiki kwararren jarida babu abinda zamu ce sai Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama
0: su ma wasu daga cikin ma'aikatan Arfa Hausa sun bayyana irin yadda mutuwar ta taba su matuka ga abinda Rukayya Abba Kabara ke cewa
2: ba shakka mun yi rashi da kuma alhinin malam Tasi Zakari abokin aikin mu kuma wakilin mu na jihar Plateau ina ganin ma kamar ni ce ta ƙarshe da ya turo wa wani wato rahoto muka yi amfani da shi kamar shine rahoton sa na ƙarshe da aka yi amfani da shi a cikin shiri na dandalin nishadi a makon da ya wuce na sama kenan
0: shi ma Ahmad Abba ya bayyana kaduwar sa matuƙa da wannan rashi
3: rasuwar Muhammad Tasi'u Zakari babban rashi ne mutum ne mai hakuri da kuma girmamawa a kullum Tasi'u mutum ne da ya girme ni amma a kullum yana nuna alamun girmamawa idan yana magana da kai ko ta waya muna mu'amala da shi ba sosai ba amma a baya bayan nan mun shaku da shi sosai ina ganin ma na ɗaya daga cikin waɗanda ya fara sanarwa rashin lafiyarsa a wannan gida ta hanyar sakon karta kwana da ya turo mun to tun daga wannan sakon ni dai ban samu na yi magana da shi ba
0: tarihin Arfa Hausa ba sai taba cika ba har sai an sanya gudunmawa da irin jajircewa da ma'aikata irin su marigayi Tasi'u Zakari suka nuna mana fatan Allah subhanahu wata'ala yayi mishi rahama amin summa amin
4: tafiya a baya ro babba
5: mutuwa a baya ro babba
4: dan adam
6: to Allah ya jikan Muhammad Tasi'u Zakari ya kyautata makwanci madalla jigon rahotanmu na wannan rana batun wato samar da garabasar kudade cikin sauri wanda in cikin yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafan sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na ci gaba da yaduwa wasu mazauna Yola dake jihar Adamawa Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa yan damfara ne inda suka ce sun yi asarar kudaden da suka zuba a wani kamfani mai suna PX kamfanin da tuni yayi dabo daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aika mana
7: alƙawarin samun riba mai yawa cikin ganganin lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kudaden su da suka tara cikin wannan tsari Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa yace tun daga farko suna ganin alamun samun riba lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwar zuba kudaden su
8: a farkon shiga na cire 20,000
7: to kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi
8: to akalla alisafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan
7: sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kudaden da suka tsunduma awwal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kudaden sa da ya tsiyaye
9: amma ni ban taba shiga ba gaskiya sai kan harkan physics amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a anguwa suka karanta min duk yanda abun yake sai da nemo kudi a lokacin ma ne nemo kudi na sanata
8: ba dai nawa kasa
9: ya kai 270,000 gaskiya halin yanzu dai ni kan office na sun ma an ja rusa kuma yanzu application na sun ma na gaba ya shiga
7: kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahaya Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damke waɗanda ake zargi da wannan zamba
10: To da mun ga ana vandalizing wani ofishi a Bekaj, shine commissioner yan sanda ya bada umurni DPO na karewa ya gudanar da bincike. To yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayinsu da hankulansu suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba daga baya an neme su aka rasa.
7: Ko jama'a za su ci gaba da zuba jarinsu a irin waɗannan kamfanoni? Asma'u Muhammad tace
11: ko dana na ciki na ne ya kawo min wani tsari ya ce mini wai na wallahi wai in sa kudi zan samu kudi zan karu da kudi bazan yi ba saboda ni bazan taba manta da wannan ranan ba kudi na miliyan 8 haka suka tafi da shi AFF
7: wannan ba shine karon farko da mutane suka rasa kudaden su sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin gangarin lokaci ba. Umar Adamu, masanin harkan manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo, ya ce akwai matakan da mutum zai iya dauka domin kare kansa daga fadawa tarkon irin waɗannan damfara.
12: A bayyane yake wasu ba su aiki da banki, wasu suna yin crypto ne, ba maganin tracing na kuɗaɗen da suka bi wannan wurin suka wuce. To kamfanin da ta fito da irin salon da za ta fito da shi yadda za ta ja hankalin al'umma, amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne. Kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da war kuɗi, to kaga daga nan fa matsala ta fara. Shine babban abin da mutum ya kamata su mai da hankali akai.
7: Tun fiye da goman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda, amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fatar akuya da ake musu. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
6: RFI. Jama'a Allah, yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin Zainab Ibrahim.
13: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata, to amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba, musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali ya rataya a wuyansu.
14: Rayuwata
13: mai sauraro, kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin Rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Tsadar rayuwa da karancin kudin shiga na daga cikin manyan kalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau. Idan waɗannan matsalolin suka haɗu, za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa. Wani abin dubawa a nan shine, a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba, ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifar wa magidanta lalurar damuwa. Yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi, babu kamar iyalan shi. Ku gyara zama domin jin tattaunawarmu da Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa. Sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta haɗa mana daga jihar Jigawan Najeriya.
14: Rayuwata.
15: Tsadar rayuwa ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da iyalai ke fuskanta a yau, yayin da buƙatun yau da kullum ke ƙaruwa, kuɗin shiga na nan a yadda yake. Kuma hakan na iya shafar tunanin mutum, halayensa, da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi, musamman ga magidanta, wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakaninsu da iyalansu. Abubakar Muhammad, magidanci ne, ya bayyana cewa
16: ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu balabi sai ya sa ya kai abin da kake so ka yi rayuwa ba. Shekaran mu nan da muna nema muna aiki a gidan haya nake. Na tunani mai kyau yake yiwa da yunwa, da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro. Yaro dan karami tunanin da zai maka dan shekara 3-7 a cana. Yaron mu dai shekara 44 ba zai maka Najeriya.
15: Malama Hafsat uwar gida ce ta shaida cewa
17: ana samun yawanci rudani tsakanin miji da mata. Namiji zai fita shi ya je ya bubbuga igawa, yana ga yayi kokari. Wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai ta naga kaman ko ina dan tauye mata wani abu ne wanda basu kai hankali ne sabon ta bar gidan an zo ana yaji ana miye, kuma daga ƙarshe ta fita da bacin rayu kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita.
15: Shi kuwa masani akan tattalin arziki Aminu Abubakar ba da shawara yayi kamar haka.
18: Ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kuɗin shiga, sa'annan su yi jadawali da ke nuna kuɗin da suke samu a wannan watan da kuma kuɗin da za su kashe a watan, sai su samu da daidaito a tsakanin su.
15: Masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata.
19: Wato abin da ake cewa economic stress status a turance yana iya shafar dan adam a kowane mataki amma yana da aure amma ba shi da aure shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada ya danganta daga al'ada zuwa al'ada eh yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle na buƙatar iyali wannan nauyin yana sa masa damuwa mutane suke samu yanzu baya iya dauka su dama su dauki nauyin iyalin su mazaje sukan kaurace wa tattaunawa kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa
15: a ƙarshe fahimtar juna tsakanin ma'aurata kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi da kuma neman taimako idan damuwa ta yi yawa na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali
20: RFI to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zanta warta da Abdulkadir Adamu Dutse magidancin da matsalar damuwa ta shafa
21: ni bazan yi misali da kowa ba ni ina noma da akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauransu amma yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan feshi da sauransu da muke ciki ba mu iya yin mu yi irin wannan abun da muke ko kwata-kwata ma ba za mu iya yi irin wannan da muke a baya ba sakamakon tsadar takin da sauransu kuma amfanin yayi sauki wannan amfanin da da shi ne zamu kai kasuwa mu yi wani abu wanda zamu ringa gani domin mu ji dadi mu ajiye bayan mu da iyalan mu da sauransu wanda zamu yi biya karatu da sauransu na iyalan mu da yara da ake to abin da ba zamu taɓa manta ba gaskiya shine mun shiga wani yanayi wanda irin sai dai addu'a gaskiya wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake
15: shin yaya karancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali a matsayinka na magidanci
21: wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba baya ba ma iya yin wani abu a natse zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo bayan wayo din ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran dawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran kullun kana cikin yanayi kana cikin da an ma magana zaka ga ka hankalinka ya tashi kana fushi kai fada da wannan kai fada da wannan
15: wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya
21: kuma insha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta mun san tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe domin gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya kuma mun san gwamnati tana yi muna kira da ita muna jin hankali da gwamnati da ta tsaya ta duba abin da ya kamata wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya tunda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka to muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake domin mu noma shine abu mu magidanta mu kuma muna kira da a ringa hakuri domin komai mai wucewa ne da ba a yi haka ba da Allah a ci gaba da hakuri da juriya da addu'a kuma mu sa Allah a gaba
22: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
20: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam a tarayyar Najeriya
24: canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addinin mu na musulunci ya yi acknowledging din shi tun farko shi ya saka ya mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junan su kuma ya zama kashin doron bayan ta shine aminci yarda da gaskiya kan aka lokacin da aka sami irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri akan shugaban wato shi mai gida saboda rashin gina gidan akan tsarin musulunci to lokacin da ya zama babu wannan duk wanda ya shiga matsala zai zama matsalar sa ce mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalar matarsa not knowing cewa idan ya avoid matsalar does not mean matsalar ta kare kawai dai ya tura problem ne gaba akwai rashin gogewa da zamantakewa
15: wanda irin mataki ya kamata iyalan da magidantansu su dauka domin ganin dai cewa an kauce wa na yawan tunani tunanin wanda zai iya haifar da cutar ta damu
0: damuwa.
24: Dole sai sun zama suna da nazari sosai musamman mata da ƴaƴa, a lura sosai da yanayin da maza suke, girman kai ko rashin gogewar mu'amala da iyali yana hana su bayyana muku hakikanin yadda suke. Da yawan maza sai ɗaiɗai ka rasa wanda ya taɓa kulla ɗaki ya kuka shi kaɗai ba, saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini in ma da aminin morar juna suke, kuma bai gina alaƙa da ƴaƴan ma da za su san kukan nasu ba. Da rayuwar uba a gida ba kawai provider bane, zaman shi kaɗai yana da tasiri a cin gaban gidan. Mace fata ga sani miji zai rike ta shekara 20 ne, daga nan alal aƙalla ki fara koyon zama da kanki. In kika sa a kanki wannan to kafin sannan kin haifi ƴaƴa, kin fara rainan su, kin fara tsayawa da kafanki, ƴaƴa ku jin tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su ɗawainiye ku. Ka fara kokari da yunƙuro na bada gudunmawa ga gidanku. Maza wayannan abubuwan da suka zo fa, to a zauna a tattauna su da iyali, ku kuma family ku fara neman ta kanku. Tabbataran za ku ji kawai kwakwalwarsu ta yi shooting, zuciya ta buga, kawai ya mutu ya baku.
20: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam take tarihin Najeriya.
1: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
20: Mai sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, daga-daga abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalan mu huta lafiya.
6: Madalla, an gaishe da Zainab Ibrahim.
2: RFI.
6: Yanzu kuma za mu saurari shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Yusuf. To, kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya, wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu wasikar neman ɗaukar matakai na rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar. Daga cikin shawarwarin da suka gabatar, har da neman karya farashin litar mai zuwa naira 500 da ƙarin albashi da kudaden allowance da dai sauransu. A daidai wannan lokaci da farashin litar mai ya zarta 1,500 a wasu sassan kasar. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Nura Muhammad mai Apple Gusau, wanda ya ce, a gani na, buƙatar ma'aikatan Najeriya ta cancanci kulawa cikin gaggawa. Idan farashin litar mai ya wuce naira 1,500, hakan na ƙara tsadar sufuri da abinci da sauran buƙatun yau da kullum. Saboda haka, rage farashin zuwa naira 500 da kuma ƙarin albashi da inganta allowance na ma'aikata, hakan na iya sauƙaƙa wahalar da ma'aikatan ke fuskanta na rage matsin tattalin arziki ga iyalansu da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. Yusuf Sani daga jihar Gombe a Najeriya ya ce, a gani na, shawarar da wannan ƙungiya da ta ƙunshi ma'aikata ƙarƙashin gwamnati da ta rubuta wa Bola Ahmed Tinubu wasiƙa na neman rage wa 'yan Najeriya tsadar rayuwa, ciki kuwa har da rage farashin man fetur, wannan abu ne mai kyau sosai. Allah Ubangiji ya sa shugaba Tinubu ya ji kuma ya yi amfani da ita. Sai Abdulaziz Al-Hassan ya ce, abu ne mai kyau, duk da mun san saboda zaɓe ne, amma dai ya kamata talaka ya ɗan numfasa. Nuruddin Bashir kuwa daga jihar Adamawan Najeriya yace assalamu alaikum Arafa Hausa. Tabbas wannan wasika tana da muhimmanci sosai duba da yadda matsalar rayuwa ke damunmu a ce wai shugaba yayi shiru akai akan ba daidai bane amma muna fatan wannan wasika za ta karkato da hankalinsa akan halin matsi da talakawa ke ciki. Kabir Kwangila flyover kuwa Zaria dake jihar Kaduna yace Arafai muna muku fatan alheri kuma muna fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da wannan shawarar ta yi wa al'ummar ƙasa abin da ya kamata a samu sauki daga tsananin tsadar rayuwa. Muna godiya Radio France da wannan dama da kuke bamu a tashi lafiya. Shi kuwa Ahmad Muhammad mai Silva kasuwar Dukku yace assalamu alaikum Radio France International. Wannan yunkuri ne mai kyau ya kuma kamata shugaba Tinubu ya duba yanayin da kasar ke ciki. Komai yayi tsada kama daga sufuri, kayan masarufi, tsadar kiwon lafiya, tsadar kudin makaranta, duk sun addabi talakan Najeriya. Ya Allah, ya Ubangiji, ka ba mu shugabanni na gari. Ita kuwa Hafsa Ilyas Yakuba daga jihar Bauchi Najeriya tace assalamu alaikum Radio France. To mu dai fatan mu Allah ya sa wannan kira da kungiyar nan ta yi haka ya cimma ruwa. Kin abin da ake nema ku tashi lafiya Arafai Hausa. Sai Sani Haruna yace shi wannan karin albashin ma'aikatan gwamnati duk lokacin da za a buƙace shi sai an dauki dogon lokaci ana kai ruwa rana amma idan su ne za su ƙara wa kansu sai dai ka ji har sun aiwatar. Kaddara ma gwamnati ta amince za ta yi wa ma'aikatan ƙarin albashi ko da kuwa an aje lokacin da za ta yi ƙarin sai a yi ta jan ƙafa ana ja mutane rai. Sai Lawal Ahmad yace wannan kungiya tana dai faɗa ne kai amma da an ba su na goro za ka ji shiru wai malam ya ci shiruwa. Talakawa dai mu yi a hankali a zaɓe mai zuwa mu zaɓi cancanta. Sunusi Madatai da Magarin yace assalamu alaikum Arafai Hausa. Duka wannan tsilla-tsillar ba mafita bace a dawowa da 'yan Najeriya tallafin mansu da aka cire domin masu hikimar magana na cewa ta inda aka hau ai ta nan ake sauka. Sani Ashafra mai Goro ya ce muna goyon bayan wannan kungiya 100%. Ganin yadda al'ummar Najeriya ke cikin tsaka mai wuya game da tsadar man fetur a ƙasa baki ɗaya. Sai Lawal Bina Hambali ɗan Silva Sokoto ya ce ya Allah ya Ubangiji ya sa shugaba Tinubu ya yi amfani da wannan shawara. Amin. Madalla mai sauraro da wanda muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu Mustapha Adebisi da ya haɗa mana shirin kan na'ura. Naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa bi salam mu kasance lafiya.
6: Kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci inda aka ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta ba wa gwamnatin ƙasar wa'adin ranar 30 ga Satumba kan a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500. Mun kawo labarin hukumomin Afirka ta Kudu da suka kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa wasu mata tara a ƙasar inda aka ji cewa an buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 a birnin New York wanda shugabanni ke tattauna makomar zaman lafiya da sauyin yanayi. Ta madadin kafatanin abokan aiki Mustapha ADBC ya sarrafa na'ura domin sada ne da ku. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: injaba
1: a safiyar wannan rana ta talata 22 ga watan satumbar shekarar 2026 ne Allah ya karbi ran wakilin RFI Hausa a Jos Muhammad Tasi'u Zakari Margayi Tasi'u na daga cikin wakilan farko da suka fara aiki da RFI Hausa tun bayan samar da ita shekaru 19 da suka gabata. An yi jana'izar marigayin a safiyar wannan rana a garin Jos na jihar Plateau kuma shugabannin tashar Mr. Joseph Penny da editor Bashir Ibrahim Idris sun halarci makokin tare da miƙa saƙon ta'aziyar RFI Hausa ga iyalan mamacin. Ga abinda editan sashen Hausa na RFI Bashir Ibrahim Idris ke cewa dangane da wannan rashi da muka yi.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai babban rashi na abokin aiki wakili kuma abin dogara domin Tasi'u ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na RFI Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau wanda ke sanya ido akan jihohin Plateau da Nasarawa. Mutum ne mai kwazo, masanin aiki, kwararren jarida. Babu abinda za mu ce sai Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama.
1: Su ma wasu daga cikin ma'aikatan RFI Hausa sun bayyana irin yadda mutuwar ta taba su matuƙa. Ga abinda Rukayya Abba Kabara ke cewa.
3: Ba shakka mun yi rashi da kuma alhinin Malam Tasi'u Zakari abokin aikinmu kuma wakilinmu na jihar Plateau. Ina ganin ma kamar ni ce ta ƙarshe da iya turo wa wani wato rahoto muka yi amfani da shi kamar shi ne rahotonsa na ƙarshe da aka yi amfani da shi a cikin shiri na dandalin nishaɗi a makon da ya wuce na sama kenan.
1: Shi ma Ahmad Abba ya bayyana kaduwarsa matuƙa da wannan rashi.
4: Rasuwar Muhammad Tasi'u Zakari babban rashi ne. Mutum ne mai haƙuri da kuma girmamawa a kullum. Tasi'u mutum ne da ya girme ni, amma a kullum yana nuna alamun girmamawa idan yana magana da kai ko ta waya. Muna mu'amala da shi ba sosai ba, amma a baya-bayan nan mun shaƙu da shi sosai. Ina ganin ma na ɗaya daga cikin waɗanda ya fara sanarwa rashin lafiyarsa a wannan gida ta hanyar saƙon karta kwana da ya turo min. To tun daga wannan saƙon ni dai ban samu na yi magana da shi ba.
1: Tarihin RFI Hausa ba zai taɓa cika ba har sai an sanya gudunmawa da irin jajircewa da ma'aikata irin su marigayi Tasi'u Zakari suka nuna. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama. Amin summa amin.
5: Tafiya a baya ro babba,
6: mutuwa a baya ro babba,
5: dan adam.
7: To Allah ya ji kan Muhammad Tasi'u Zakari ya kyautata makwanci. To madalla jigon rahotonmu na wannan rana batun wato samar da garabasar kudade cikin sauri wanda in cikin yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafan sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na ci gaba da yaduwa. Wasu mazauna Yola da ke jihar Adamawa Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa yan damfara ne, inda suka ce sun yi asarar kudaden da suka zuba a wani kamfani mai suna PX kamfanin da tuni yayi dabu. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
8: Alƙawarin samun riba mai yawa cikin ganganin lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kudaden su da suka tara cikin wannan tsari. Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa, yace tun daga farko suna ganin alamun samun riba, lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwar zuba kudaden su.
9: A farkon shiga na cire 20,000.
8: To kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi?
9: Eh to akalla alisafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan.
8: Sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kudaden da suka tsunduma. Awwal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kudaden sa da ya tsiyaye.
10: Amma ni ban taba shiga ba gaskiya sai akan harkan business. Amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a anguwa. Suka karanta min duk yanda abun yake. Sai da neman kuɗi a lokacin ma ne neman kuɗi na sana'a.
9: Ba ɗaya nawa kasa?
10: Ya kai 270,000. Gaskiya halin yanzu dai ni kan office nasu ma an ja rusa, kuma yanzu application nasu ma na gaba ya shiga.
8: Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahaya Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance, amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damƙe waɗanda ake zargi da wannan zamba.
11: To da mun ga ana vandalizing
0: wani ofishi a Bekaji shine commissioner yan sanda ya bada umurni a DPO na Karewa ya gudanar da bincike. To yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayinsu da hankulansu suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba. Daga baya an neme su aka rasa.
4: Ko jama'a za su ci gaba da zuba jarin su a irin waɗannan kamfanoni? Asma'u Muhammad tace.
11: Ko ɗana na ciki na ne ya kawo min wani tsari ya ce mini wai na wallahi wai in sa kuɗi zan samu kuɗi zan karu da kuɗi ba zan yi ba. Saboda ni ba zan taɓa mantawa da wannan ranan ba. Kuɗi na miliyan 8 haka suka tafi da shi. AFF.
4: Wannan ba shine karon farko da mutane suka rasa kuɗaɗen su sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin ganganin lokaci ba. Umar Adamu, masanin harkan manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo ya ce, akwai matakan da mutum zai iya ɗauka domin kare kansa daga fadawa tarkon irin waɗannan damfara.
12: A bayyane yake wasu ba su aiki da banki, wasu suna yin crypto ne, ba maganin tracing na kuɗaɗen da suka bi wannan wurin suka wuce. To kamfanin da ta fito da irin salon da za ta fito da shi yadda za ta ja hankalin al'umma, amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne. Kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da war kuɗi, to kaga daga nan fa matsala ta fara. Shine babban abin da mutum ya kamata su mai da hankali yake.
4: Tun fiye da goman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda, amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fatar akuya da ake musu. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
7: RFI. Tuma da layin yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin Zainab Ibrahim.
13: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata. To amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba, musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali ya rataya a wuyansu.
14: Rayuwata.
13: Mai sauraro, kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin Rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Tsadar rayuwa da ƙarancin kuɗin shiga na daga cikin manyan ƙalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau. Idan waɗannan matsalolin suka haɗu, za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa. Wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba, ko kuma da za a iya ƙauracewa kan zama sanadiyar haifarwa magidanta lalurar damuwa. Yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi, babu kamar iyalan shi. Ku gyara zama domin jin tattaunawarmu da Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa. Sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta haɗa mana daga jihar Jigawan Najeriya.
14: Rayuwata.
15: Tsadar rayuwa ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da iyalai ke fuskanta a yau, yayin da buƙatun yau da kullum ke ƙaruwa, kuɗin shiga na nan a yadda yake. Kuma hakan na iya shafar tunanin mutum, halayensa, da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi, musamman ga magidanta, wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakaninsu da iyalansu. Abubakar Muhammad, magidanci ne, ya bayyana cewa
16: ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu balabi sai ya sa ka yi abin da kake so ka yi. Shekaranmu nan yanzu muna nema muna aiki a gidan haya nake. Na tunani mai kyau yake yiwuwa da yunwa, da rashin kwanciyar hankali, da rashin tsaro. Yaro ɗan ƙarami tunanin da zai maka ɗan shekara 3-7 a cana. Yaronmu ɗan shekara 44 ba zai yi maka Najeriya ba.
15: Malama Hafsat, uwar gida ce, ta shaida cewa
17: ana samun yawanci ruɗani tsakanin miji da mata. Namiji zai fita shi ya je ya bubbuga igawa, yana ga yayi kokari. Wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai tana ga kaman ko ina ɗan tauye mata wani abu ne wanda ba su kai hankali ne sa ba. Ta bar gidan an zo ana yaji ana miya, kuma daga ƙarshe ta fita da ɓacin rai kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita.
15: Shi kuwa masani akan tattalin arziki Amina Abubakar ba da shawara yayi kamar haka.
18: Ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kuɗin shiga, sa'annan su yi jadawali da ke nuna kuɗin da suke samu a wannan watan da kuma kuɗin da za su kashe a watan, sai su samar da daidaito a tsakaninsu.
15: Masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata.
19: Wato abin da ake ce ma economic stress a turance yana iya shafar dan adam a kowane mataki amma yana da aure amma ba shi da aure shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada ya danganta daga al'ada zuwa al'ada eh yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle ina buƙatar iyali wannan nauyin yana sa masa damuwa mutane suke samuwa yanzu baya iya dauka ba su dama su dauki nauyin iyalin su amma zaje su kan kaurace wata tattaunawa kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa
15: a ƙarshe fahimtar juna tsakanin ma'aurata kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi da kuma neman taimako idan damuwa ta yi yawa na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali
20: RFI to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da Abdulkadir Adamu Dutse magidancin da matsalar damuwa ta shafa
21: ni bazan yi misali da kowa ba ni ina noma da akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauran su amma yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan feshi da sauran su da muke ciki ba mu iya yin mu irin wannan abun da muke ko kwata-kwata ma ba za mu iya yi irin wannan da muke a baya ba sakamakon tsadar takin da sauran su kuma amfanin yayi sauki wannan amfanin da da shine zamu kai kasuwa mu yi wani abu wanda zamu ringa gani domin mu ji dadi mu ajiye bayan mu da iyalan mu da sauran su wanda zamu yi biya karatu da sauran su na iyalan mu da yara da ake to abin da ba zamu taɓa manta ba gaskiya shine mun shiga wani yanayi wanda irin sai dai addu'a gaskiya wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake
15: shin yaya karancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali a matsayinka na magidanci
21: wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba baya ba ma iya yin wani abu a natse zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo bayan wayo din ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran dawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran kullun kana cikin yanayi kana cikin da an ma magana za ka ga hankalinka ya tashi kana fushi kai fada da wannan kai fada da wannan
15: wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya
21: kuma insha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta mun san tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe domin gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya kuma mun san gwamnati tana yi muna kira da ita muna jin hankali da gwamnati da ta tsaya ta duba abin da ya kamata wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya tunda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka to muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake domin mu noma shine abun magidanta mu kuma muna kira da a ringa hakuri domin komai mai wucewa ne da ba a yi haka ba da Allah a ci gaba da hakuri da juriya da addu'a kuma mu sa Allah a gaba
22: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
20: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam a tarayyar Najeriya
24: canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addinin mu na musulunci ya yi acknowledge din shi tun farko shi yasa ka ya mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junan su kuma ya zama kashin doron bayan ta shine aminci yarda da gaskiya kan aka lokacin da aka sami irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri akan shugaban wato shi mai gida saboda rashin gina gidan akan tsarin musulunci to lokacin da ya zama babu wannan duk wanda ya shiga matsala zai zama matsalar sa ce mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalar matarsa not knowing cewar idan ya avoid matsalar does not mean matsalar ta kare kawai dai ya tura problem ne gaba akwai rashin gogewa da zamantakewa
15: wanda irin mataki ya kamata iyalan da magidantan su dauka domin ganin dai cewa an kauce wa na yawan tunani wanda zai iya haifar da cutar ta damuwa
24: dole sai sun zama suna da nazari sosai musamman mata da yaya a lura sosai sosai da yanayin da maza suke girman kai ko rashin gogewar mu'amala da iyali yana hana su bayyana muku hakikanin yadda suke da yawan maza sai dai dai karasa wanda ya taba kulla daki ya kuka shi kadai ba saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara ba wani amini in ma da aminin morar juna su kuma bai gina alaka da ƴaƴan ma da zasu kukan nasu ba rayuwar uba a gida ba kawai provider bane zaman shi kadai yana da tasiri a cikin gaban gidan mace fatar ga sani miji zai rike ta shekara 20 ne daga nan alal akalli ki fara koyan zama da kanki in kika sa a kanki wannan to kafin sannan kin haifi ƴaƴa kin fara rainan su kin fara tsayawa da kafarki ƴaƴa ku je tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su dawaine ku ka fara kokari da hanyoyin koro na bada gudunmawa ga gidanku maza wayannan abubuwan da suka zo fa to a zauna a tattauna su da iyali ku kuma family ku fara neman ta kanku tabbataran za ku ji kawai kwakwalwarsu ta yi shooting zuciya ta buga kawai ya mutu ya baku
20: tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad masanan halayyar dan adam take tarihin Najeriya
1: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-08-88-99-00
20: Mai sauraro shin kana fuskantar wata barazana da zata iya haifar maka da cutar damuwa wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali sai mun ji daga gare ku Madalla daga abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
7: Madalla an gaishe da Zainab Ibrahim
2: RFI
7: Yanzu kuma za mu saurari shirin mu na gaba
3: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf To kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu wasikar neman daukar matakai na rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar daga cikin shawarwarin da suka gabatar har da neman karya farashin litar mai zuwa naira 500 da karin albashi da kudaden allowance da dai sauransu a daidai wannan lokaci da farashin litar mai ya zarta 1,500 a wasu sassan kasar wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau to yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aika mana ta shafin mu na Facebook zamu fara da Nura Muhammad mai Apple Gusau wanda yace a gani na bukatar ma'aikatan Najeriya ta cancanci kulawa cikin gaggawa idan farashin litar mai ya wuce naira 1,500 hakan na ƙara tsadar sufuri da abinci da sauran bukatun yau da kullun saboda haka rage farashin zuwa naira 500 da kuma ƙarin albashi da inganta allowance na ma'aikata Hakan na iya sauƙaƙa wahalar da ma'aikatan ke fuskanta na rage matsin tattalin arziki ga iyalansu da ma 'yan Najeriya baki daya. Yusuf Sani daga jihar Gombe a Najeriya ya ce a gani na shawarar da wannan kungiya da ta kunshi ma'aikata ƙarƙashin gwamnati da ta rubuta wa Bola Ahmed Tinubu wasiƙa na neman rage wa 'yan Najeriya tsadar rayuwa ciki kuwa har da rage farashin man fetur. Wannan abu ne mai kyau sosai. Allah Ubangiji ya sa shugaba Tinubu ya ji kuma ya yi amfani da ita. Sai Abdulaziz Al-Hassan ya ce abu ne mai kyau duk da mun san saboda zabe ne amma dai ya kamata talaka ya dan numfasa. Nuruddin Bashir kuwa daga jihar Adamawan Najeriya ya ce assalamu alaikum Arafa Hausa. Tabbas wannan wasika tana da muhimmanci sosai. Duba da yadda matsalar rayuwa ke damunmu a ce wai shugaba ya yi shiru a kai hakan ba daidai ba ne amma muna fatan wannan wasika za ta karkato da hankalinsa akan halin matsi da talakawa ke ciki Kabir Kwangila flyover kuwa Zaria da ke jihar Kaduna yace Arafai muna muku fatan alheri kuma muna fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da wannan shawarar ta yi wa al'ummar ƙasa abin da ya kamata a samu sauki daga tsananin tsadar rayuwa. Muna godiya Radio France da wannan dama da kuke bamu a tashi lafiya. Shi kuwa Ahmad Muhammad mai Silva kasuwar Dukku yace assalamu alaikum Radio France International. Wannan yunkuri ne mai kyau, ya kuma kamata shugaba Tinubu ya duba yanayin da kasar ke ciki. Komai yayi tsada, kama daga sufuri, kayan masarufi, tsadar kiwon lafiya, tsadar kudin makaranta, duk sun addabi talakan Najeriya. Ya Allah, ya Ubangiji, ka ba mu shugabanni na gari. Ita kuwa Hafsa Ilyas Yakuba daga jihar Bauchin Najeriya tace salamu alaikum Radio France. To mu dai fatan mu Allah ya sa wannan kira da kungiyar nan ta yi haka ya cimma ruwa. Kin abin da ake nema, ku tashi lafiya. Arafai Hausa. Sai Sani Haruna yace shi wannan karin albashin ma'aikatan gwamnati duk lokacin da za a buƙace shi sai an dauki dogon lokaci ana kai ruwa rana, amma idan su ne za su ƙara wa kansu sai dai ka ji har sun aiwatar. Kaddara ma gwamnati ta amince za ta yi wa ma'aikatan ƙarin albashi, ko da kuwa an aje lokacin da za ta yi ƙarin sai a yi ta jan ƙafa, ana ja mutane rai. Sai Lawal Ahmad ya ce wannan ƙungiya tana dai faɗa ne kawai, amma da an ba su na goro za ka ji shuru, wai malam ya ci shuruwa. Talakawa dai mu yi a hankali a zaɓe mai zuwa, mu zaɓi cancanta. Sunusi Madatai da Magaran ya ce salamu alaikum Arafai Hausa. Duka wannan tsillar-tsillar ba mafita ba ce, a dawo wa da 'yan Najeriya tallafin mansu da aka cire, domin masu hikimar magana na cewa ta inda aka hau ai ta nan ake sauka. Sani Ashafra mai Goro ya ce muna goyon bayan wannan kungiya 100%, ganin yadda al'ummar Najeriya ke cikin tsaka mai wuya game da tsadar man fetur a ƙasa baki ɗaya. Sai Lawal Bina Hambali dan Silba Sokoto ya ce ya Allah, ya Ubangiji, ya sa shugaba Tinubu ya yi amfani da wannan shawara. Amin. To madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu Mustapha Adebisi da ya haɗa mana shirin kan na'ura, naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa bi salam, mu kasance lafiya.
7: Kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, inda aka ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta ba wa gwamnatin ƙasar wa'adin ranar 30 ga Satumba kan a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500. Mun kawo labarin hukumomin Afirka ta Kudu da suka kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa wasu mata tara a ƙasar, inda aka ji cewa an buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 a birnin New York, wanda shugabanni ke tattauna makomar zaman lafiya da sauyin yanayi. Ta madadin kafatanin abokan aiki Mustapha Adebisi ya sarrafa na'ura domin sa

0: in Jaba.
1: A safiyar wannan rana ta talata 22 ga watan Satumbar shekarar 2026 ne Allah ya karbi ran wakilin RFI Hausa Ajos Muhammad Tasi'u Zakari. Marigayi Tasi'u na daga cikin wakilan farko da suka fara aiki da RFI Hausa tun bayan samar da ita shekaru 19 da suka gabata. An yi jana'izar marigayin a safiyar wannan rana a garin Jos na jihar Plateau, kuma shugabannin tashar Mr. Joseph Penny da editor Bashir Ibrahim Idris sun halarci makokin tare da miƙa saƙon ta'aziyar RFI Hausa ga iyalan mamacin. Ga abin da editan sashen Hausa na RFI Bashir Ibrahim Idris ke cewa dangane da wannan rashi da muka yi.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai babban rashi na abokin aiki, wakili, kuma abin dogara domin Tasi'u ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na RFI Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau, wanda ke sanya ido akan jihohin Plateau da Nasarawa. Mutum ne mai kwazo, masanin aiki, kwararren ɗan jarida. Babu abin da za mu ce sai Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama.
1: Su ma wasu daga cikin ma'aikatan RFI Hausa sun bayyana irin yadda mutuwar ta taba su matuƙa. Ga abin da Rukayya Abba Kabara ke cewa.
3: Ba shakka mun yi rashi da kuma alhinin Malam Tasi'u Zakari, abokin aikinmu kuma wakilinmu na jihar Plateau. Ina ganin ma kamar ni ce ta ƙarshe da ya turo wa wani wato rahoto muka yi amfani da shi, kamar shi ne rahotonsa na ƙarshe da aka yi amfani da shi a cikin shirina na dandalin nishaɗi a makon da ya wuce na sama kenan.
1: Shi ma Ahmad Abba ya bayyana kaɗuwarsa matuƙa da wannan rashi.
4: Rasuwar Muhammad Tasi'u Zakari babban rashi ne. Mutum ne mai haƙuri da kuma girmamawa a kullum. Tasi'u mutum ne da ya girme ni, amma a kullum yana nuna alamun girmamawa idan yana magana da kai ko ta waya. Muna mu'amala da shi ba sosai ba, amma a baya-bayan da mun shaƙu da shi sosai. Ina ganin ma na ɗaya daga cikin waɗanda ya fara sanarwa rashin lafiyarsa a wannan gida ta hanyar saƙon karta kwana da ya turo min. To tun daga wannan saƙon ni dai ban samu na yi magana da shi ba.
1: Tarihin RFI Hausa ba zai taɓa cika ba har sai an sanya gudunmawa da irin jajircewa da ma'aikata irin su marigayi Tasi'u Zakari suka nuna. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama. Amin summa amin.
5: Tafiya a baya ro babba,
6: mutuwa a baya ro babba,
5: ɗan adam.
7: Wallahi jikan Muhammad Tasi'u Zakari ya kyautata makwanci. To madalla jigon rahoton mu na wannan rana batun wato samar da garabasar kudade cikin sauri, wanda in cikin yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafan sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na ci gaba da yaduwa. Wasu mazauna Yola da ke jihar Adamawa Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa yan damfara ne, inda suka ce sun yi asarar kudaden da suka zuba a wani kamfani mai suna PX, kamfanin da tuni yayi tan dabo. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
8: Alƙawarin samun riba mai yawa cikin gangamin lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kudaden su da suka tara cikin wannan tsari. Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa, yace tun daga farko suna ganin alamun samun riba, lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwa zuba kudaden su.
9: A farkon shiga na cire 20,000.
8: To kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi?
9: To akalla alisafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan.
8: Sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kudaden da suka tsunduma. Awal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kudadensa da ya tsiyaye.
10: Amma ni ban taba shiga ba gaskiya sai akan harkan physics. Amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a anguwa, suka karanta min duk yanda abun yake. Sai da nemo kudi a lokacin ma ne nemo kudi na sanatu.
9: Ba ɗaya nawa ka san?
10: Ya kai 270,000. Gaskiya halin yanzu dai ni kan office na su ma an ja rusa, kuma yanzu application na su ma na gaba ya shiga.
8: Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahayan Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance, amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damƙe waɗanda ake zargi da wannan zamba.
11: To da mun ga ana vandalizing
0: a wani ofishi a Bekaji shine commissioner yan sanda ya bada umurni a DPO na Karewa ya gudanar da bincike. To yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayinsu da hankulansu suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba. Daga baya an neme su aka rasa.
4: Ko jama'a za su ci gaba da zuba jarinsu a irin waɗannan kamfanoni? Asma'u Muhammad tace.
11: Ko dana na ciki na ne ya kawo min wani tsari ya ce mini wai na wallahi wai in sa kuɗi zan samu kuɗi zan karu da kuɗi ba zan yi ba. Saboda ni ba zan taɓa mantawa da wannan ranan ba. Kuɗi na miliyan 8 haka suka tafi da shi. FF.
4: Wannan ba shine karon farko da mutane suka rasa kuɗaɗensu sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin ƙanƙanin lokaci ba. Umar Adamu, masanin harkar manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo ya ce, akwai matakan da mutum zai iya ɗauka domin kare kansa daga fadawa tarkon irin waɗannan damfara.
12: A bayyane yake, wasu ba su aiki da banki, wasu suna yin crypto ne, ba maganin tracing na kuɗaɗen da suka bi wannan wurin suka wuce. To kamfanin da ta fito da irin salon da za ta fito da shi yadda za ta ja hankalin al'umma, amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne. Kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da uwar kuɗi to kaga daga nan fa matsala ta fara. Shine babban abin da mutum ya kamata su mai da hankali yake.
4: Tun fiye da goman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda. Amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fata da akuya da ake musu. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
7: RFI. Tuma da layin yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin Zainab Ibrahim.
13: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata. To amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba, musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali ya rataya a wuyansu.
14: Rayuwata.
13: Mai sauraro, kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin Rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Tsadar rayuwa da ƙarancin kuɗin shiga na daga cikin manyan ƙalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau. Idan waɗannan matsalolin suka haɗu, za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa. Wani abin dubawa a nan shine, a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba, ko kuma da za a iya ƙauracewa kan zama sanadiyar haifarwa magidanta lalurar damuwa. Yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi, babu kamar iyalan shi. Ku gyara zama domin jin tattaunawarmu da Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa. Sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta haɗa mana daga jihar Jigawan Najeriya.
14: Rayuwata.
15: Tsadar rayuwa ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da iyalai ke fuskanta a yau, yayin da buƙatun yau da kullum ke ƙaruwa, kuɗin shiga na nan a yadda yake. Kuma hakan na iya shafar tunanin mutum, halayensa, da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi, musamman ga magidanta, wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakaninsu da iyalansu. Abubakar Muhammad, magidanci ne, ya bayyana cewa
16: ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu bala bai isa ya sa ka yi abin da kake so ka yi. Shekaran mu nan yanzu muna nema muna aiki a gidan haya nake, na tunani mai kyau yake yiwa da yunwa da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro. Yaro dan karami tunanin da zai maka dan shekara 3-7 a cana, yaron mu dan shekara 44 ba zai maka Najeriya.
15: Malama Hafsat uwar gida ce ta shaida cewa
17: ana samun yawanci rudani tsakanin miji da mata. Namiji zai fita shi yaje ya bubbuga igawa, yana ga yayi kokari, in wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai ta naga kaman ko ina dan tauye mata wani abu ne wanda basu kai hankali ne sa ta bar gidan, an zo ana yaji ana miye, kuma daga ƙarshe ta fita da ɓacin rai kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita.
15: Shi kuwa masani akan tattalin arziki Amina Abubakar ba da shawara yayi kamar haka.
18: Ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kuɗin shiga, sa'annan su yi jadawali da ke nuna kuɗin da suke samu a wannan watan da kuma kuɗin da za su kashe a watan, sai su samu daidaituwa tsakanin su.
15: Masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata.
19: Wato abin da ake ce ma economic stress stress a turance yana iya shafar dan adam a kowane mataki imma yana da aure imma ba shi da aure shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada ya danganta daga al'ada zuwa al'ada eh yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle na buƙatar iyali wannan nauyin yana sa masa damuwa mutane suke samuwa yanzu baya iya dauka su dama su dauki nauyin iyalin su mazaje sukan kaurace wata tattaunawa kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa
15: a ƙarshe fahimtar juna tsakanin ma'aurata kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi da kuma neman taimako idan damuwa ta yi yawa na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali
20: RFI to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Abdulkadir Adamu Dutse magidancin da matsalar damuwa ta shafa
21: ni bazan yi misali da kowa ba ni ina noma da akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauransu amma yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan fishi da sauransu da muke ciki ba mu iya yin mu yi irin wannan abun da muke ko kwata-kwata ma ba za mu iya yin irin wannan da muke a baya ba sakamakon tsadar takin da sauransu kuma amfanin yayi sauki wannan amfanin da da shi ne zamu kai kasuwa mu yi wani abu wanda zamu ringa gani domin mu ji dadi mu ajiye bayan mu da iyalan mu da sauransu wanda zamu yi biya karatu da sauransu na iyalan mu da yara da ake to abin da ba zamu taɓa manta ba gaskiya shine mun shiga wani yanayi wannan irin sai dai addu'a gaskiya wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake
15: shin yaya karancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali a matsayinka na magidanci
21: wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ma baya ma iya yin wani abu a nitse zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo bayan wayo din ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran dawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran kullun kana cikin yanayi kana cikin da an ma magana za ka ga hankalinka ya tashi kana fushi kai fada da wannan kai fada da wannan
15: wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya
21: kuma insha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta mun san tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe domin gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya kuma mun san gwamnati tana yi muna kira da ita muna jin hankali da gwamnati da ta tsaya ta duba abin da ya kamata wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya yi tunda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka to muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake domin mu noma shine abun mu magidanta mu kuma muna kira da a ringa hakuri domin komai mai wucewa ne da ba a yi haka ba da Allah a ci gaba da hakuri da juriya da addu'a kuma mu sa Allah a gaba
22: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
20: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam a tarayyar Najeriya
24: canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addinin mu na musulunci ya yi acknowledge din shi tun farko shi yasa ka yi mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junan su kuma ya zama kashin doron bayan ta shine aminci yarda da gaskiya kan aka lokacin da aka sami irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri akan shugaban wato shi mai gida saboda rashin gina gidan akan tsarin musulunci to lokacin da ya zama babu wannan duk wanda ya shiga matsala zai zama matsalar sace mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalar matarsa not knowing cewa idan ya avoiding matsalar does not mean matsalar ta kare kawai dai ya tura problem ne gaba akwai rashin gogewa da zamantakewa
15: wanda irin mataki ya kamata iyalan da magidantansu su dauka domin ganin dai cewa an kauce wannan yawan tunani wanda zai iya haifar da cutar ta
1: damuwa.
2: Dole sai sun zama suna da nazari sosai musamman mata da yaya, a lura sosai da yanayin da maza suke, girman kai ko rashin gogewar mu'amala da iyali yana hana su bayyana muku hakikan yadda suke. Da yawan maza sai daidai ka rasa wanda ya taba kulla daki ya kuka shi kadai ba, saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini in ma da aminin morar juna suke, kuma bai gina alaka da yayan ma da zasan kukan nasu ba. Rayuwar uba a gida ba kawai provider bane, zaman shi kadai yana da tasiri a cikin gaban gidan. Mace fata ga sani miji zai rike ta shekara 20 ne, daga nan alal akalli ki fara koyon zama da kanki. In kika sa a kanki wannan to kafin sannan kin haifi yaya, kin fara rainan su, kin fara tsayawa da kafarki, yaya ku je tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su dawaine ku. Ka fara kokari da hayun koro na bada gudunmawa ga gidanku. Maza wayannan abubuwan da suka zo fa, to a zauna a tattauna su da iyali, ku kuma family ku fara neman ta kanku. Tabbataran za ku ji kawai kwakwalwarsu ta yi shooting, zuciya ta buga kawai ya mutu ya baku.
20: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar dan Adam take tarihin Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
20: Mai sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, daga-daga abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
7: Madalla, an gaishe da Zainab Ibrahim
5: RFI.
7: Yanzu kuma za mu saurari shirin mu na gaba.
6: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya, wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu wasikar neman daukar matakai na rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar. Daga cikin shawarwarin da suka gabatar, har da neman karya farashin litar mai zuwa naira 500 da karin albashi da kudaden allowance da dai sauransu. A daidai wannan lokaci da farashin litar mai ya zarta 1,500 a wasu sassan kasar. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafin mu na Facebook. Za mu fara da Nura Muhammad mai Apple Gusau, wanda ya ce, a gani na, bukatar ma'aikatan Najeriya ta cancanci kulawa cikin gaggawa. Idan farashin litar mai ya wuce naira 1,500, hakan na ƙara tsadar sufuri da abinci da sauran bukatun yau da kullum. Saboda haka, rage farashin zuwa naira 500 da kuma ƙarin albashi da inganta allowance na ma'aikata, hakan na iya sauƙaƙa wahalar da ma'aikatan ke fuskanta na rage matsin tattalin arziki ga iyalansu da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. Yusuf Sani daga jihar Gombe a Najeriya ya ce, a gani na, shawarar da wannan kungiya da ta kunshi ma'aikata ƙarƙashin gwamnati da ta rubuta wa Bola Ahmed Tinubu wasiƙa na neman rage wa 'yan Najeriya tsadar rayuwa, ciki kuwa har da rage farashin man fetur, wannan abu ne mai kyau sosai. Allah Ubangiji ya sa shugaba Tinubu ya ji kuma ya yi amfani da ita. Sai Abdulaziz Al-Hassan ya ce, abu ne mai kyau, duk da mun san saboda zaɓe ne, amma dai ya kamata talaka ya ɗan numfasa. Nuruddin Bashir kuwa daga jihar Adamawan Najeriya ya ce, salamu alaikum Arafa Hausa, tabbas wannan wasiƙa tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rayuwa ke damunmu, a ce wai shugaba yayi shiru akai akan ba daidai bane amma muna fatan wannan wasika za ta karkato da hankalinsa akan halin matsi da talakawa ke ciki Kabir Kwangila flyover kuwa Zaria dake jihar Kaduna yace Arafai muna muku fatan alheri kuma muna fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da wannan shawarar ta yi wa al'ummar kasa abin da ya kamata a samu sauki daga tsananin tsadar rayuwa muna godiya Radio France da wannan dama da kuke bamu a tashi lafiya shi kuwa Ahmad Muhammad mai silva kasuwar dukku yace assalamu alaikum Radio France International wannan yunkuri ne mai kyau ya kuma kamata shugaba Tinubu ya duba yanayin da kasar ke ciki komai yayi tsada kama daga sufuri kayan masarufi tsadar kiwon lafiya tsadar kudin makaranta duk sun addabi talakan Najeriya ya Allah ya ubangiji ka ba mu shugabanni nagari ita kuwa Hafsa Ilyas Yakuba daga jihar Bauchi Najeriya tace assalamu alaikum Radio France to mu dai fatan mu Allah ya sa wannan kira da kungiyar nan tayi haka ya cimma ruwa kin abin da ake nema ku tashi lafiya Arafai Hausa Sai Sani Haruna yace shi wannan karin albashin ma'aikatan gwamnati duk lokacin da za a buƙace shi sai an dauki dogon lokaci ana kai ruwa rana amma idan su ne za su ƙara wa kansu sai dai ka ji har sun aiwatar kaddara ma gwamnati ta amince za ta yi wa ma'aikatan karin albashi koda kuwa an aje lokacin da za ta yi karin sai a yi ta jan kafa ana ji mutane rai sai Lawal Ahmad yace wannan kungiya tana dai fada ne kai amma da an ba su na goro zaka ji shiru wai mallan ya ci shiruwa talakawa dai mu yi a hankali a zabe mai zuwa mu zabi cancanta Sunusi Madatai da magaran yace assalamu alaikum Arafai Hausa duka wannan tsullatsullar ba mafita bace a dawowa da ƴan Najeriya tallafin mansu da aka cire domin ba sai kimar magana na cewa ta inda aka hau ai tanan ake sauka Sani Ashafra mai goro yace muna goyen bayan wannan kungiya 100% ganin yadda al'ummar Najeriya ke cikin tsaka mai wuya game da tsadar man fetur a ƙasa baki daya sai Lawal Bin Hambali dan Silva Sokoto yace ya Allah ya ubangiji ya sa shugaba Tinubu yayi amfani da wannan shawara amin To madalla mai sauraro da wanda muka kawo karshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu Mustafa Adebisi da ya hada mana shirin kan na'ura naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa bi salam mu kasance lafiya
7: karshen shirin na wannan lokaci inda aka ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta ba wa gwamnatin kasar wa'adin ranar 30 ga Satumba kan a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500 mun kawo labarin hukumomin Afirka ta Kudu da suka kama wani mutum da ake sarki da hannu a kisan gillar da aka yi wa wasu mata tara a kasar inda aka ji cewa an bude babban taron majalisar dinkin duniya karo na 81 a birnin New York wanda shugabanni ke tattauna makomar zaman lafiya da sauyin yanayi to madadin kafatanin abokan aiki Mustafa ADBC ya sarrafa na'ura mun sada ne da ku Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International

0: A safiyar wannan rana ta Talata 22 ga watan Satumbar shekarar 2026 ne Allah ya karbi ran wakilin RFI Hausa a Jos Muhammad Tasi'u Zakari. Marigayi Tasi'u na daga cikin wakilan farko da suka fara aiki da RFI Hausa tun bayan samar da ita shekaru 19 da suka gabata. An yi jana'izar marigayin a safiyar wannan rana a garin Jos na jihar Plateau, kuma shugabannin tashar Mr. Joseph Penny da editor Bashir Ibrahim Idris sun halarci makokin tare da miƙa saƙon ta'aziyar RFI Hausa ga iyalan mamacin. Ga abin da editan sashen Hausa na RFI Bashir Ibrahim Idris ke cewa dangane da wannan rashi da muka yi.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai babbar rashi na abokin aiki, wakili, kuma abin dogara domin Tasi'u ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na RFI Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau, wanda ke sanya ido akan jihohin Plateau da Nasarawa. Mutum ne mai kwazo, masanin aiki, kwararren ɗan jarida. Babu abin da za mu ce sai Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama.
0: Su ma wasu daga cikin ma'aikatan RFI Hausa sun bayyana irin yadda mutuwar ta taɓa su matuƙa. Ga abin da Rukayya Abba Kabara ke cewa.
2: Ba shakka mun yi rashi da kuma alhinin Malam Tasi'u Zakari, abokin aikinmu kuma wakilinmu na jihar Plateau. Ina ganin ma kamar ni ce ta ƙarshe da ya turo wa wani wato rahoto muka yi amfani da shi, kamar shi ne rahotonsa na ƙarshe da aka yi amfani da shi a cikin shiri na dandalin nishaɗi a makon da ya wuce na sama kenan.
0: Shi ma Ahmad Abba ya bayyana kaɗuwarsa matuƙa da wannan rashi.
3: Rasuwar Muhammad Tasi'u Zakari babban rashi ne. Mutum ne mai haƙuri da kuma girmamawa a kullum. Tasi'u mutum ne da ya girme ni, amma a kullum yana nuna alamun girmamawa idan yana magana da kai ko ta waya. Muna mu'amala da shi ba sosai ba, amma a baya-bayan da mun shaƙu da shi sosai. Ina ganin ma na ɗaya daga cikin waɗanda ya fara sanarwa rashin lafiyarsa a wannan gida ta hanyar saƙon karta kwana da ya turo min. To tun daga wannan saƙon ni dai ban samu na yi magana da shi ba.
0: Tarihin RFI Hausa ba zai taɓa cika ba har sai an sanya gudunmawa da irin jajircewa da ma'aikata irin su marigayi Tasi'u Zakari suka nuna. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama. Amin summa amin.
4: Tafiya a baya ro babba,
5: mutuwa a baya ro babba,
4: ɗan adam.
6: To Allah ya ji kan Muhammad Tasi'u Zakari ya kyautata makwanci. To madalla jigon rahotonmu na wannan rana batun wato samar da garabasar kuɗaɗe cikin sauri, wanda in cikin 'yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafen sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na ci gaba da yaduwa. Wasu mazauna Yola da ke jihar Adamawan Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa 'yan damfara ne, inda suka ce sun yi asarar kuɗaɗen da suka zuba a wani kamfani mai suna PX, kamfanin da tuni ya yi dabu. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
7: Alƙawarin samun riba mai yawa cikin ganganin lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kuɗaɗensu da suka tara cikin wannan tsari. Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa. Ya ce tun daga farko suna ganin alamun samun riba, lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwar zuba kuɗaɗensu.
8: A farkon shiga na cire 20,000.
7: To kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi?
8: To akalla a lissafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan.
7: Sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kuɗaɗen da suka tsunduma. Awal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kuɗaɗensa da ya tsiyaye.
9: Amma ni ban taɓa shiga ba gaskiya sai akan harkan business. Amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a anguwa. Suka karanta min duk yanda abun yake. Sai na nemo kuɗi a lokacin ma ne nemo kuɗi na sanatu.
8: Ba ɗaya nawa ka san?
9: Ya kai 270,000. Gaskiya halin yanzu dai ni kan office nasu ma an ja rusa, kuma yanzu application nasu ma na gaba ya shiga.
7: Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahaya Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance, amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damƙe waɗanda ake zargi da wannan zamba.
10: To da munga ana vandalizing wani ofishi a Bekaji shine commissioner yan sanda ya bada umurni a DPO na karewa ya gudanar da bincike. To yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayinsu da hankulansu suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba. Daga baya an neme su aka rasa.
3: Ko jama'a za su ci gaba da zuba jarinsu a irin waɗannan kamfanoni? Asma'u Muhammad ta ce.
11: Ko ɗana na ciki na ne ya kawo min wani tsari ya ce mini wai na wallahi wai in sa kuɗi zan samu kuɗi zan ƙaru da kuɗi ba zan yi ba. Saboda ni ba zan taɓa mantawa da wannan ranan ba. Kuɗi na miliyan 8 haka suka tafi da shi AFF.
3: Wannan ba shine karon farko da mutane suka rasa kuɗaɗensu sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin ƙanƙanin lokaci ba. Umar Adamu, masanin harkan manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo ya ce, akwai matakan da mutum zai iya ɗauka domin kare kansa daga faɗawa tarkon irin waɗannan damfara.
12: A bayyane yake, wasu ba su aiki da banki, wasu suna yin crypto ne, ba maganin tracing na kuɗaɗen da suka bi wannan wurin suka wuce. To kamfanin da ta fito da irin salon da za ta fito da shi yadda za ta ja hankalin al'umma, amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne. Kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da war kuɗi to kaga daga nan fa matsala ta fara. Shine babban abin da mutum ya kamata su maida hankali akai.
3: Tun fiye da gomman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda, amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fatar akuya da ake musu. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
6: RFI. Tumadalla yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin Zainab Ibrahim.
13: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata. To amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba, musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali ya rataya a wuyansu.
14: Rayuwa ta.
13: Mai sauraro kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwa ta tare da ni Zainab Ibrahim. Tsadar rayuwa da karancin kudin shiga na daga cikin manyan kalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau. Idan waɗannan matsalolin suka haɗu, za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa. Wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba, ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifar wa magidanta lalurar damuwa. Yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi, babu kamar iyalan shi. Ku gyara zama domin jin tattaunawarmu da Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa. Sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta haɗa mana daga jihar Jigawan Najeriya.
14: Rayuwa ta.
15: Tsadar rayuwa ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da iyalai ke fuskanta a yau, yayin da buƙatun yau da kullum ke ƙaruwa, kuɗin shiga na nan a yadda yake. Kuma hakan na iya shafar tunanin mutum, halayensa, da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi, musamman ga magidanta, wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakaninsu da iyalansu. Abubakar Muhammad, magidanci ne, ya bayyana cewa
16: ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu bala bai isa ya sa ka yi abin da kake so ka yi. Rayuwa ba shekaran mu nan da muna nema muna aiki a gidan haya nake na tunani mai kyau yake yiwa da yunwa da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro. Yaro dan karami tunanin da zai maka dan shekara 3-7 a cana, yaron mu dan shekara 44 ba zai maka Najeriya.
15: Malama Hafsat uwar gida ce ta shaida cewa
17: ana samun yawanci rudani tsakanin miji da mata. Namiji zai fita shi ya je ya bubbuga igawa yana ga yayi kokari, in wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai ta naga kaman ko ina dan tauye mata wani abu ne wanda basu kai hankali ne sabo ta bar gidan an zo ana yaji ana miye, kuma daga ƙarshe ta fita da ɓacin rai kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita.
15: Shi kuwa masani akan tattalin arziki Aminu Abubakar ba da shawara yayi kamar haka.
18: Ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kuɗin shiga, sa'annan su yi jadawali da ke nuna kuɗin da suke samu a wannan watan da kuma kuɗin da za su kashe a watan, sai su samar da daidaituwa tsakanin su.
15: Masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata.
19: Wato abin da ake cewa economic stress status a turance yana iya shafar dan adam a kowane mataki imma yana da aure imma ba shi da aure shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada ya danganta daga al'ada zuwa al'ada yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle na bukatar iyali wannan nauyin yana sa masa damuwa mutane suke samu yanzu baya iya dauka su dama su dauki nauyin iyalin su mazaje sukan kaurace wa tattaunawa kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa
15: a ƙarshe fahimtar juna tsakanin ma'aurata kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi da kuma neman taimako idan damuwa ta yi yawa na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali
19: RFI
13: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da Abdulkadir Adamu Dutse magidancin da matsalar damuwa ta shafa
20: ni bazan yi misali da kowa ba ni ina noma dan akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauransu amma yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan fishi da sauransu da muke ciki ba mu iya yin mu irin wannan abun da muke ko kwata-kwata ma ba za mu iya yin irin wannan da muke a baya ba sakamakon tsadar takin da sauransu kuma amfanin yayi sauki wannan amfanin da da shi ne zamu kai kasuwa mu yi wani abu wanda zamu rinka gani domin mu ji dadi mu ajiye bayan mu da iyalan mu da sauransu wanda zamu yi biya karatu da sauransu na iyalan mu da yara da ake to abin da ba zamu taɓa manta ba gaskiya shine mun shiga wani yanayi wannan irin sai dai addu'a gaskiya wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake
15: shin yaya karancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali matsayinka na magidanci
20: wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba iya yin wani abu a natsi zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo bayan wayo din ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran dawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran kullun kana cikin yanayi kana cikin da amma magana zaka ga hankalinka ya tashi kana fushi kai fada da wannan kai fada da wannan
15: wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya
20: ko masha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta mun san tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe domin gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya kuma mun san gwamnati tana yi muna kira da ita muna jin hankali da gwamnati da ta tsaya ta duba abin da ya kamata wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya tunda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka to muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake domin mu noma shine abun magidanta mu kuma muna kira da a ringa hakuri domin komai mai wucewa ne da ba a yi haka ba dan Allah a ci gaba da hakuri da juriya da addu'a kuma mu sa Allah a gaba
21: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
22: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
21: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
22: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
21: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
22: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
13: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam a tarayyar Najeriya
23: canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addinin mu na musulunci ya yi acknowledge din shi tun farko shi ya saka ya mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junan su kuma ya zama kashin doron bayan ta shine aminci yarda da gaskiya kan aka lokacin da aka sami irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri akan shugaban wato shi mai gida saboda rashin gina gidan akan tsarin musulunci to lokacin da ya zama babu wannan duk wanda ya shiga matsala zai zama matsala sace mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalan matarsa not knowing cewa idan yayi avoiding matsalar does not mean matsalar ta kare kawai dai ya tura problem ne gaba akwai rashin gogewa da zamantakewa
15: wanda irin mataki ya kamata iyalan da magidantansu su dauka domin ganin dai cewa an kauce wa na yawan tunani tunanin wanda zai iya haifar da cutar ta
0: damuwa.
23: Dole sai sun zama suna da nazari sosai musamman mata da yaya, a lura sosai da yanayin da maza suke, girman kai ko rashin gogewar mu'amala da iyali yana hana su bayyana muku hakikanin yadda suke. Da yawan maza sai dai dai karasa wanda bai taba kulla daki ya kuka shi kadai ba, saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini in ma da aminin morar juna suke, kuma bai gina alaka da yayan ma da zasan kukan nasu ba. Da rayuwar uba a gida ba kawai provider bane, zaman shi kadai yana da tasiri a cikin gaban gidan. Mace fata ga sani miji zai rike ta shekara 20 ne, daga nan alal akalli ki fara koyon zama da kanki. In kika sa a kanki wannan to kafin sannan kin haifi yaya, kin fara rainan su, kin fara tsayawa da kafarki, yaya ku jin tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su dawainiyar ku. Ka fara kokari da hayyun koro na bada gudunmawa ga gidan ku. Maza wayannan abubuwan da suka zo fa, to a zauna a tattauna su da iyali, ku kuma family ku fara neman ta kanku. Tabbataran za ku ji kawai kwakwalwar su ta yi shooting, zuciya ta buga kawai ya mutu ya baku.
1: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar dan Adam take tarihin Najeriya.
2: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0.
1: Mai sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, daga-daga abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
6: Madalla, an gaishe da Zainab Ibrahim.
5: RFI.
6: Yanzu kuma za mu saurari shirinmu na gaba.
24: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Yusuf. To, kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya, wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu wasikar neman ɗaukar matakai na rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar. Daga cikin shawarwarin da suka gabatar, har da neman karya farashin litar mai zuwa naira 500 da ƙarin albashi da kudaden allowance da dai sauransu. A daidai wannan lokaci da farashin litar mai ya zarta 1,500 a wasu sassan kasar. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Nura Muhammad mai Apple Gusau, wanda ya ce, a ganina buƙatar ma'aikatan Najeriya ta cancanci kulawa cikin gaggawa. Idan farashin litar mai ya wuce naira 1,500, hakan na ƙara tsadar sufuri da abinci da sauran buƙatun yau da kullum. Saboda haka, rage farashin zuwa naira 500 da kuma ƙarin albashi da inganta allowance na ma'aikata, hakan na iya sauƙaƙa wahalar da ma'aikatan ke fuskanta na rage matsin tattalin arziki ga iyalansu da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. Yusuf Sani daga jihar Gombe a Najeriya ya ce, a ganina shawarar da wannan kungiya da ta kunshi ma'aikata ƙarƙashin gwamnati da ta rubuta wa Bola Ahmed Tinubu wasiƙa na neman rage wa 'yan Najeriya tsadar rayuwa, ciki kuwa har da rage farashin man fetur, wannan abu ne mai kyau sosai. Allah Ubangiji ya sa shugaba Tinubu ya ji kuma ya yi amfani da ita. Sai Abdulaziz Al-Hassan ya ce, abu ne mai kyau, duk da mun san saboda zaɓe ne, amma dai ya kamata talaka ya ɗan numfasa. Nuruddin Bashir kuwa daga jihar Adamawa, Najeriya ya ce, salamu alaikum RFI Hausa. Tabbas wannan wasiƙa tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rayuwa ke damunmu, a ce wai shugaba yayi shiru a kai, hakan ba daidai ba ne, amma muna fatan wannan wasiƙa za ta karkato da hankalinsa akan halin matsi da talakawa ke ciki. Kabir Kwangila Flyover kuwa Zaria da ke jihar Kaduna ya ce, Arafai, muna muku fatan alheri, kuma muna fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da wannan shawarar ta yi wa al'ummar ƙasa abin da ya kamata a samu sauƙi daga tsananin tsadar rayuwa. Muna godiya Radio Faransa da wannan dama da kuke bamu a tashi lafiya. Shi kuwa Ahmad Muhammad mai Silva kasuwar Dukku ya ce, Assalamu alaikum Radio Faransa International. Wannan yunkuri ne mai kyau, ya kuma kamata shugaba Tinubu ya duba yanayin da ƙasar ke ciki. Komai ya yi tsada, kama daga sufuri, kayan masarufi, tsadar kiwon lafiya, tsadar kuɗin makaranta, duk sun addabi talakan Najeriya. Ya Allah, ya Ubangiji, ka ba mu shugabanni nagari. Ita kuwa Hafsa Ilyas Yakuba daga jihar Bauchin Najeriya ta ce, Salamu alaikum Radio Faransa. To mu dai fatanmu Allah ya sa wannan kira da ƙungiyar nan ta yi haka ya cimma ruwa. Kin abin da ake nema, ku tashi lafiya. Arafai Hausa. Sai Sani Haruna ya ce shi wannan ƙarin albashin ma'aikatan gwamnati duk lokacin da za a buƙace shi sai an ɗauki dogon lokaci ana kai ruwa rana, amma idan su ne za su ƙara wa kansu sai dai ka ji har sun aiwatar. Kaddara ma gwamnati ta amince za ta yi wa ma'aikatan ƙarin albashi, ko da kuwa an ajiye lokacin da za ta yi ƙarin sai a yi ta jan ƙafa, ana ja mutane rai. Sai Lawal Ahmad ya ce wannan ƙungiya tana dai faɗa ne kawai, amma da an ba su na goro za ka ji shuru, wai malam ya ci shuruwa. Talakawa dai mu yi a hankali, a zaɓe mai zuwa mu zaɓi cancanta. Sunusi Maɗatai da Magarin ya ce, Salamu alaikum Arafai Hausa. Duka wannan tsillar-tsillar ba mafita ba ce, a dawowa da 'yan Najeriya tallafin mansu da aka cire, domin masu hikimar magana na cewa ta inda aka hau ai ta nan ake sauka. Sani Ashafra Mai Goro ya ce, muna goyon bayan wannan ƙungiya 100%, ganin yadda al'ummar Najeriya ke cikin tsaka mai wuya game da tsadar man fetur a ƙasa baki ɗaya. Sai Lawal Bina Hambali ɗan Silba Sokoto ya ce, ya Allah, ya Ubangiji, ya sa shugaba Tinubu ya yi amfani da wannan shawara. Amin. To madalla mai sauraro, da wanda muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu Mustapha Adebisi da ya haɗa mana shirin kan na'ura, naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa bi salam, mu kasance lafiya.
6: Ƙarshen shirin na wannan lokaci, inda aka ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta ba wa gwamnatin ƙasar wa'adin ranar 30 ga Satumba kan a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500. Mun kawo labarin hukumomin Afirka ta Kudu da suka kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa wasu mata tara a ƙasar, inda aka ji cewa an buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 a birnin New York, wanda shugabanni ke tattauna makomar zaman lafiya da sauyin yanayi. Don madadin kafatanin abokan aiki Mustapha ADBC ya sarrafa na'ura domin sada ne da ku, Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: ya ce wannan lamari wani misali ne mai muhimmanci na haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa wajen ƙwace kadarorin waɗanda ke amfani da kuɗaɗen da suka samu ta ƙazamar hanya.
1: Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin riƙon ƙarya gabanin gudanar da zaɓukan farko a tarihin ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Matakin da masu sharhi ke cewar ya yi hakan ne don ƙarawa kansa ƙarfin iko. Da wannan mataki a yanzu ya sauke dukkanin mataimakan shugaban ƙasar da ministoci da shugabannin gwamnati a matakin yankuna da 'yan majalisun dokokin tarayya da kuma na jihohi. Shugabanni daga ƙasashe daban-daban sun gabatar da jawabi gaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a wani yanayi da sakatare janar na majalisa Antonio Guterres, wanda wa'adinsa ke dab da ƙarewa, ke cewar duniya na tunkarar wata wato madakata da al'umma suka fara yanke tsammanin wanzuwar gaskiya da adalci sakamakon gazawar shugabanni. Azima Bashir Aminu na ɗauke da cigaban labarin.
2: Guterres ya bayyana cewa matsalolin da suka dabaibaye duniya ƙara faɗaɗa suke kama daga sauyin yanayi, yaƙe-yaƙe da rashin tabbatar da adalci, baya ga uwa uba ƙalubalen fasahar AI. Yana mai cewa masu riƙe da madafin iko na amfani da damarsu a inda bai kamata ba, inda ya ce ƙarfin soji kaɗai ba zai iya wanzar da zaman lafiya ba, face fahimtar juna. Shugaban Donald Trump a nasa jawabin wanda ya faro da irin gagarumin cigaba da kuma ƙarfafa Amurka da ya yi, ya karkata takan yakin sa a Iran, inda ya ce yana nazari kan yiwuwar yi wa Iran kop daya. Inda taron ke karkatawa kan kalubalen fasahar AI, shi kuwa Trump cewa ya yi gagarumar fasaha ce mai amfani da ba ta buƙatar sanya dokoki ko kuma takaita ta. Yana mai cewa Amurka za ta zama jagora a fannin, yayin da kuma ya nemi ilahiran mambobin ICC su fice daga kotun. A gefe guda kuma ya ce Amurka za ta gina sansanonin soji biyu a Greenland bisa ikirarin cin majituwa da Denmark. Rajab Tayyip Erdogan na Turkiya ya faro nasa jawabin da korafi kan yadda Amurka ta hana visa ga wakilcin Falastini don halartar taron, yanda kuma ya soki Yahudawa in kama wuri zauna da ya kira da masu aikata ta'addanci a yammacin gabar kogin Jordan.
1: Karfe 7:10. Taken labarin wasanni kenan, kai tsaye ga Rukaya Abba Kabara. Rukaya, barka da safiya.
3: To, an gaishe ka Kamis. Ka san ajiya ka cicciki ƴan wasan Super Eagles, ganin cewa sun ki halartar ko kuma basu kai ga halartar sansanin su ba. To, a ƙarshe dai ƴan wasan Super Eagles akalla 21 sun isa sansanin su dake Ikot Ekpene a jihar Akwa Ibom, yayin da kasar ta fara shirye-shiryen duka wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara mai zuwa. Ƴan wasan sun isa sansanin ne gabanin wasan farko na neman gurbin gasar da Najeriya za ta kara da Madagascar a ranar 25 ga watan Satumba a Uyo kenan. Kwarai da gaske. To, ana sa ran wasu ƙarin ƴan wasan ma za su isa sansanin, yayin da tawagar ke ci gaba da shirye-shirye, ma'ana dai za su isa sansanin kafin jibin kenan.
1: Wato kila a daren jiya zuwa wayewar garin yau za su iso.
3: Kwarai da gaske. To, daga cikin ƴan wasan da suka isa sansanin zuwa yanzu akwai Simon Moses da Ako Adams, sai Tayo Awoniyi, akwai Isaac James, Emmanuel Fernandez, Benjamin Fredericks, Moses Uzo da kuma George Eleni Kena. Saurayi ƴan wasan sun haɗar da mai tsaron raga Arthur Okonkwo, Alex Iwobi da Semiya Jayi, sai kuma Calvin Bassey, Ola Aina Adimola, Lukman Bright, Usai Samuel da kuma Chibuke Nyawi. Saurayi kenan, akwai kuma Tolu Akoredere da Bruno Onyemachi da Rafael Odenika, sai kuma Frank Onyeka. Su ne suka cika jerin ƴan wasa 21 waɗanda aka tabbatar da cewa a halin yanzu suna sansanin. Kwarai da gaske. Jami'in yaɗa labarai na Super Eagles Promise Egufe ya tabbatar da cewa tawagar ta fara shirye-shiryenta, yayin da ake sa ran ƙarin ƴan wasa za su shiga sansanin. Super Eagles za ta kara da Rasha wasan sada zumunci na ƙasa da ƙasa ranar 6 ga watan Oktoba, bayan wannan wasa kenan a matsayin wani ɓangare na cigaba da shirye-shiryen ƙungiyar. To, kocin Arsenal Mikel Arteta ya amince da sabon kontaragin da ƙungiyar, wato bayan an yi masa ƙarin albashi mai gwaɓi, yayin da Arsenal ke ci gaba da rike kambun gasar Premier League. Kontaragin da Arteta ke kai a yanzu zai ƙari ne a ƙarshen kakar wasanni ta bana, amma an shafe watanni ana tattaunawa kan sabon kontaragi tsakaninsa da ƙungiyar. Rahotanni sun ce an ƙulla sabuwar yarjejeniyar ce bayan doguwar tattaunawa a tsakanin ɓangarorin biyu na sama da wata guda. Duk da cewa ba a bayyana tsawon lokacin sabon kontaragin ba, amma ana sa ran zai ci gaba da zama a Arsenal har zuwa lokacin da zai cike shekaru 10 a matsayin wato mai horas da ƴan wasa, kasancewar yanzu shekarun sa 7 domin ya fara aiki ne ranar 20 ga watan Disamban 2019.
1: Na'am, to rukaya muna godiya. A Najeriya yayin da jama'a ke ci gaba da kokawa dangane da rashin tsaro da kuma tsadar rayuwa a nasu bangaren kuwa ƴan siyasa waɗanda ke da alhakin tafiyar da al'amuran jama'a da kuma samar da tsaro sun dukufa ne a fannin yaƙin neman zaɓe. Bashir Ibrahim Idris ya zanta da Alhaji Shehu Ashaka ɗaya daga cikin dattijai a yankin arewacin Najeriya domin jin yadda yake kallon makomar alaka tsakanin al'umma da kuma ƴan siyasar kasar a daidai lokacin da aka buga kungiyar siyasa.
4: To Alhaji Shehu Ashaka, kana ɗaya daga cikin dattawan wannan ƙasa ta Najeriya kuma kaga irin yanayin da Najeriya ta samu kanta a yau. A irin wannan yanayi da ake su shugabanni masu mulki babu abin da suka sa a gaba sai zabe. Ku ana ku mahanga ya kuke kallon wannan yanayi?
5: Bashir, abin da yake faruwa Najeriya ce sunanta ne kawai, amma yanda aka gina ta da haɗin kanta da ganin mutuncinta da daraja arewa da kimanta arewa, sai aka dawo aka zama shugabannin da muke da su yanzu ba waɗanda ke kallon kimar arewan ba ne, sai dai waɗanda ƴan arewan da ke kimar aljihunsu. Don Allah, don Annabi, in an gaya maka a rayuwa za ta yi wa arewa, ana neman a zubar da darajar malamai. Ana neman a zubar da darajar shugabanni na sarakunanmu. Ana neman a lalata darajar masu arziki. Saboda waɗanda ke yin mulkin ba masu ganin ƙimar waɗannan ba ne.
4: Me ya kawo haka Alhaji?
5: Lalacewar mu ce, amma wallahi tallahi Bashir, har yanzu arewan ba ta zama yanda waɗansu tsammani ba. Amma za a gane kuskuren da aka yi.
4: Kana nufin cewa su talakawa ba su da hannu wajen wannan abinda shugabanni masu mulki suke musu?
5: Talaka zai yi tunda an fara masa irin kishan da ake wa talaka. Yau talakan Najeriya ya zama ɗansa karatu ya fi ƙarfinsa a ƙasar nan, aiki ya fi ƙarfinsa a ƙasar nan. Domin in kana aikin ma albashinka ba zai iya riƙe ka da matarka biyu da ‘ya’yanka biyar ba, sai dai in rashin gaskiya za ka yi. Amma in dai gaskiya za ka yi, wallahi abin da za a biya ka ba zai iya riƙe ka da matarka biyu da ‘ya’yanka biyar ba.
4: To amma la'akari da yadda yanzu su masu mulkin da kuma masu kokawar samun mulkin suka mai da hankali suka zaɓe, kana ganin ana iya samun sauyi kuwa?
5: Babu wata rayuwa da za a ce ana yin rashin gaskiya a ce wai za a ɗore akan rashin gaskiyar za'iri. Wallahi Allah ya kawo ƙarshen rashin gaskiya, kowa ke yinta. Ai yanzu an zo lokacin da duk mai hankali dole dawo ya gane wane ne shi, kuma ina ne gidansa, kuma me zai yi domin bala'in da ya taso mana yanzu. In ka yi wasa, wallahi sai mutumin arewa ya rasa inda zai sa kansa a duniya nan da dan saura. Magana tsaro ba da kan mutumin arewa. Duk abin da ake a Najeriya wanda ake cewa wai ana ba da gudunmuwa, ana gwamnati na ba da gudunmuwa, me wanda gwamnatin take ba mutum gudunmuwa a mutumin? Kasuwanci ya mutu, noma ya mutu, sufuri ya mutu, mutunta ɗan adam ya ƙare. Ha ba da Allah Alhaji Bashir. Yadda mutane suka yi shiru da ba sa cewa komai, to yanzu za su ce, kuma za a yi magana, kuma mutane su yi haƙuri, za a gyara.
4: Alhaji Shehu Ashaka, mun gode sosai da wannan gudunmuwa.
5: To mun gode Alhaji Bashir.
1: Tattaunawa kenan tsakanin Malam Bashir Ibrahim Idris da kuma Alhaji Shehu Ashaka.
6: RFI.
1: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
7: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, wanda zai mayar da hankali kan muhimmancin zurfafa bincike a duk fannoni gabanin haɗa aure. Shirin ne kamar yadda ku sani ke mayar da hankali kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, al'ada da dai sauransu. Al'adun al'ummar Hausawa da mafi yawan al'ummomi da ke zaune a yankin arewacin Najeriya sun sa halewa iyaye gudanar da bincike kan yaro da ya nuna kai yana son ƴarsu da aure, kamar yadda shi ma ɓangaren ango kan yin bincike kan yanayin lafiya, tarbiyya da nasabar yarinyar. Irin wannan bincike ya taimaka matuƙa wajen tantance masu neman aure tare da daƙile waɗanda ke da matsaloli a fannin ɗabi'u, rashin halayen ƙwarai da kuma matsala a fannin lafiya. duk da cewa an samu sauye-sauye a yanayin zamantakewar al'umma saboda tasirin zamananci amma har yanzu mutane da dama irin su Dr. Abdullahi Yalwa masani kan dabi'u na Adam na da fahimtar cewa yin bincike kafin aure yana da fa'ida sosai
6: al'adan mafi akasarin al'ummar wannan nahiyar tamu na Afirka shi aure al'amari ne na zamantakewa kuma irin ta dindindin abinda Bahaushe ke ce mutuka raba wato takalmin kaza abin nufi anan mata kan auri miji ne da fata da zimma na hazan na iya tsawon rayuwarsu sai Allah ya raba kuma haka miji yakan auri mace ce da fatar cewa za su zanna sai mutuwa ke rabawa sakamakon haka akwai al'adu a zamantakewa na al'umma ko al'ummomin bambanta waɗanda suke zaune a wannan nahiya kuma babba daga ciki shine hanyar da ake bi don tantance halayya na gari da ake tutiya da shi wanda shine ya zama babban abin da ake ganin in akwai shi sauran al'amari duk za su iya samun masauki daga cikin abin da ake yi shine al'adan nan ta bincike sakamakon haka ma wanda duk ya ga wanda yake so to sakamakon wannan a damuwa da dogon bincike saboda duk abin da ake so a sani game da ma'aurata kamar yana tafin hannun magabata ne iyaye ko kuma waɗanda ke kula da su a inda iyayen suka kauce to haka nan in ya kasance tsakanin wasu waɗanda suke da ɗan nisa da juna to dole fari iyaye ke zuwa su nemi izinin neman ya wato iyayen miji kenan bayan an amince da wannan to gabanin wani tattaunawa yayi tsawo tsakanin su iyayen mata sukan yi kokari su binciki nasaba halayya da nagarta na shi wato yaron da ake nemawa aure
7: iyaye da dama da suka dade kan wannan al'ada ta yin bincike kafin aure na cewa sun ga amfanin tsarin domin ko ba komai yana ba su damar tantancewa da sanin waɗanda za su aure ƴar su Alhaji Muhammad Inuwa Bello da cijo mai shekaru sama da 70 da ya aurar da yaransa mata da maza masu yawa yayi bayani kan muhimmancin tsari na bincike kafin aure
8: ana farawa tun daga gida in mace ne za a ka nemi ƴa a ba ɗanka sai ya ce tana da zaure zauren nan ku ba wani abu ne shine tana da iyaye tsayayyu wanda za su iya mata fada da su ja kunnanta in ta yi wani abin da ba daidai ba sun tsawatar mata za ta ji kuma yaya ma halin uwayensu uwa take da uban uban mijin hajiya ne hajiyar ta mallake shi ko kuma a'a mai gidan yana da absolute mallaka akan iyalansa kaga na ɗaya kenan to in kuma an dawo ta fannin iyaye kamar misalin kai ne zaka aurar da yarka to shi kuma sai ka bincika halin dan na gari ne yana shaye-shaye yana kula da addini yana da sana'a iyayensa suke yana kyautata musu yana jin maganar iyaye in ta baci in ka ji kai karansa gun iyayen da su masa magana zai saurare su waɗannan na kaɗan daga cikin farkon bincike na halin bil adama kafin ma a zo bincike na halin lafiya yanzu dai alhamdulillah kusan dai ni dan ce a jihar Bauchi ai ta zama ma doka kafin ai aure sai an ji an yi gwajin nan na genotype ne gwajin nan na sida ne gwajin nan na ciki ne gwajin nan na wani irin lissafin lafiya ne duk a sani domin ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwan aure nan take shine ka je ka auro mace baka san lafiyarta ba kana zuwa wata kila ba abi test na ciki ba kawai wata uku ta aiho kaga kai ka sani ba danka bane ko ba yarka bane to haka kai ma da ai bincike a kanka kai ma kana da lafiya kwana biyu kai ba lafiya yarinyanka ba lafiya uwa kwance da kwance an samu matsala
7: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. A shekarun baya can babu yawaitar cutuka da a wannan zamani suka zamo alaƙa ga al'umma. Kamar irin su cutar AIDS ko SIDA, ciwon hanta, matsalar bambancin ƙwayoyin halitta da cutar sikila da makamantansu. Wannan dalili ne ya tilasta rungumar tsarin al'adar bincike gabanin aure domin gudun abin da zai je ya dawo bayan an yi auren, kamar yadda wannan matashiya Amina Abubakar ta ba da misali abin da ya faru da wata kawarta sakamakon rashin bincike.
9: To da wani lokacin zaka ga namiji ne ya zo ana ganin cewa yana da kuɗi, so wasu iyayen za su ce bar su using wannan opportunity din su yi sauran auren da yarinyansu. So ni akwai ma wanda na sani wacce victim ne a irin wannan abun. An yi aure ba tare da zurfafa wani bincike ba. Aka zo aka ce a kawo results na asibiti, suka je suka yi results din na ƙarya hakan nan. To da aka zo aka yi irin ba a yi wani bincike ba, aka zo aka yi aure. So duka auren a yanzu watan shi uku bai wani daɗe ba. So mutumin ya sake ta, yanzu haka tana gida har tana da HIV.
7: Ga wannan bayanai da kika yi, ya aka gano cewa binciken na ƙarya ne?
9: Daga baya an gane takardar ƙarya ne saboda an je wannan asibitin da aka yi binciken. Bayan an je asibitin aka gano na ƙarya ne. So wanda ta yi musu ma wannan abin daga ƙarshe an kore ta a asibitin.
7: Wace shawara zaki bai wa mata da ma iyaye gabaki daya?
9: Su daina rashin ma'aure, su tsaya sannan su duba sosai saboda aka ce so irin gwara ka daɗe daga je ka auri mijin da bai dace ba. Wasu da yawa suna kokarin saurin yin aure ne don sun ga wasu ƙawayensu ko kuma ƴan uwansu sun irin za su ta tunanin ai wane ta yi aure ni ban yi ba. Gwara su tsaya suna tsara Allah ya kawo musu nagari. Iyaye kuma shawaran da zan ba su shi ne su zurfafa bincike kafin su ba da ƴaƴansu.
7: Shi ma dai Shamsuddin Musa masharanci ne kan al'adun gargajiya. Gudanar da bincike kafin aure gagarumin mataki ne da kan taimaka wajen rage mace-macen aure saboda kowa ya aminta da kowa.
10: Bincike yana taimakawa wajen rage hatsaniya da matsaloli ta ɓangaren lafiya. Ta hanyar bincike ne za a gano shi yaro ko yarinyar lafiyarsu ƙaro. Ta hanyar bincike ne za a gano danginsa ba su da wani matsala, za a iya ba su aure ko kuma za a iya hanawa. Sannan a hanyar bincike ne kaɗai za a iya gano me ye sana'ar namiji ne, sannan yaya halin yarinyar idan mace ce.
7: Rashin yin haka wace illa yake haifar bayan an yi auren?
10: Illa wadda muna ganinta ba illa ba ce shi ne lokacin iyaye da kakanni an sha aure babu gwajin ma wasu gwaje-gwaje na likitoci, wadda kaɗan daga ciki shi ne wato gwaji na genotype na yanayin jinin mutum da ake samu. Lokacin da da dama za ka ga yanzu wani yana fama yaransa uku ko huɗu cewa suna da sikila, duk da ciwon kaddara ne. To amma da a ce Allah ya ba da iko an samu wancan ilimin a baya an yi bincike.
7: Ko za a iya cewa hakan ya taimaka wa ma'aurata?
10: Gaskiya abu ne mai kyau. Misali kamar yanzu ni sai a ce akwai ɗan gidan yayana ko a ce akwai ɗan gidan ƙanwata, ai bana buƙatar yin bincike. In su ma yu ne ni ma maye ne, so bana buƙatar na san komai. Sannan yaron dama ɗana ne, yarinyar ma ƴata ce. So alabashi ko da bai da sana'a in Allah ya huwace mun sai in bashi sana'a. In ka tuna a lokacin da aure ake yi wanda ake kira haɗin gida.
7: To sai dai kuma wannan al'ada ta yin bincike ta fara gushewa a tsakanin wasu al'ummomi, duk da cewa tana taka rawar gani wajen sanya gamsuwa a zukatan ma'aurata tare da kawar da zarge-zarge kan tarbiyya da biyu da sauransu tsakanin ma'auratan tun kafin a yi aure. To duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado, sai an jima.
1: Tun ga da Abdullahi Isa da wannan shirin.
3: Wani sabon rahoton bincike na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka gudanar ya bankaɗo yadda wasu fitattun jami'an gwamnati da 'yan siyasar Najeriya suka sace ɗaruruwan miliyoyin daloli daga asusun gwamnati, inda suka yi amfani da su wajen mallakar kadarori har guda 284 a ƙasar Amurka. Binciken ya ce an sayi waɗannan kadarori ne a tsakanin shekarar 1991 zuwa 2026, inda aka gano cewa mafi yawancin sayayyar an yi ta ne bayan komawar Najeriya tsarin mulkin demokaradiyya a 1999. Yaya kuke kallon wannan rahoto? Shin kuna ganin za a taɓa samun nasarar kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta karkatar da dukiyar ƙasa zuwa ƙetare a Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku.
1: Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku kenan. Yanzu bari mu je mu shaƙata.

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16 da kuma 22.
1: Kamin Sale.
0: Mai sauraro, barkanmu da safiya, da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da kuma 'yan siyasa suka hakushi makudan kudade wajen saiwa kansu gidaje a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin rukon kwariya gabanin gudanar da zabukan kasar da za a yi a watan Disamba. Hakanan za ku ji cewa shugabanni na ci gaba da tafka muhawara a zauren Majalisar Dinkin Duniya kan batutuwa da dama. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani sabon rahoton bincike na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka gudanar ya bankaɗo yadda wasu fitattun jami'an gwamnati da 'yan siyasar Najeriya suka sace ɗaruruwan miliyoyin daloli daga asusun gwamnati tare da amfani da su wajen mallakar kadarori a Amurka. Shamsiya Haruna na ɗauke da ci gaban labarin.
2: Binciken wanda ƙungiyar kare haƙƙin masu kwarmato bayanai ta Platform to Protect Whistleblowers in Africa da kuma hukumar tattara bayanai kan yaƙi da rashawa ta Anti-Corruption Data Collective suka fitar a Abuja ya ce an yi amfani da kuɗaɗen wajen sayen kadarori har 284 a sassa daban-daban na Amurka, waɗanda darajarsu ta kai dala miliyan 271 a cewar rahoton ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa su 61 game da iyalansu da abokan hulɗarsu ne ke da hannu dumu-dumu a cikin wannan badakala. Binciken ya bayyana cewa an sayi waɗannan kadarori ne tsakanin shekarar 1991 zuwa 2026, inda aka gano cewa mafi yawancin sayayyar an yi ta ne bayan komawar Najeriya tsarin mulkin demokradiyya a 1999. Wannan yanayi ya nuna yadda matsalar cin hanci da rashawa ta dade tana yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa ta hanyar karkatar da dukiyar al'umma zuwa kasashen waje. Abin da ya fi tayar da hankali a cikin rahoton shine yadda aka sayi kusan kadarori 152 masu darajar dala miliyan 177 da tsabar kuɗi ba tare da amfani da lamunin banki ba. A ƙarshe rahoton ya soke gazawar dokokin yaƙi da safarar kuɗaɗen haramun na ƙasar Amurka, waɗanda suka bawa gurɓatattun jami'an damar ɓoye kuɗaɗen sata cikin sauƙi ta hanyar harkar gidaje da kuma filaye.
0: Jami'an sojin Najeriya da ke aiki a ƙarƙashin rundunar Operation Fansan Yamma sun samu nasarar kubutar da wasu mutane 7 da aka yi garkuwa da su akan hanyar dare zuwa malumfashi da ke ƙaramar hukumar Dan Musa a jihar Katsina. A cikin sanarwar da jami'in yaɗa labarai na rundunar Laftanar Kara Aliyu Danja ya fitar, ta ce mutanen da aka kubutar sun haɗa da ɗalibai mata 7 da ke karatu a jami'ar Dutsen Ma da kuma wani direbar haya. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da kwamitin da ta kafa mai zaman kansa da zai jagoranci gudanar da bincike kan mutuwar mahaƙa ma'adinai 37 da suka rasa rayukansu a hannun jami'an Civil Defense na jihar Neja, tare da baiwa kwamitin makonni 2 domin kammala bincike da kuma gabatar mata da rahotonsa. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Olubunmi Tunji Ojo ne ya jagoranci kaddamar da kwamitin. Ga dai kaɗan daga cikin bayanin da ya yi yayin kaddamar da wannan kwamiti.
3: In accordance with the directive of Mr. President.
4: Bisa umarnin shugaban ƙasa, na kuma umarci shugabancin hukumar Civil Defense da dukkan jami'an da abin ya shafa da su ba wannan kwamiti cikakkiyar haɗin kai. Na kuma bayar da umarnin cewa a kiyaye dukkan hanyoyin bincike da kuma duk wata hujja ko shaida da ke da alaƙa da wannan lamari tare da samar da su ga kwamitin. Ina son yi gargaɗi mai ƙarfi ga dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan lamari, musamman ma babban kwamandan hukumar Civil Defense. Duk wanda ya ƙoƙarin lalatawa ko ɓoye wata shaida ko tsoratar da shaidu ko kawo cikas ga wannan bincike, za a ɗauki hakan a matsayin babban laifi ga ƙasa. Kuma ina mai baku tabbacin cewa za a yi amfani da cikakken ƙarfin doka akan duk wanda aikata hakan. Ga 'yan Najeriya, kuna bin mu bashin gaskiya, kuma wannan kwamiti zai bayyana muku gaskiyar. Ba za a kare kowane jami'i ba ko mai matsayinsa idan aka gano yana da hannu ko alhaki ga abin da ya faru. Ga iyalan waɗanda suka rasa ransu, ina kira gare ku da ku kwantar da hankalinku kuma ku yi haƙuri, za a yi muku adalci.
3: Justice will be done.
0: Ministan harkokin cikin gida a Najeriya Tunji Ojo kenan. Alƙalin kotu a jamhuriyar Nijar ya bada umarnin tsare wani ƙwararren lauya kuma mai fafutuka da ake kira da Rulwanu Abdurrahman, wanda bayanai ke cewar an kama shi ne bayan da ya bayyana ra'ayinsa a kafafen sada zumunta dangane da aboran da sojoji suka yi cikin watan jiya a ƙasar. Muhammadu Gamaci ɗaya ne daga cikin abokan gwagwarmayar Rulwanu Abdurrahman, kuma ya kasance a cikin zauren kotu lokacin da alƙali ya saurari ƙarar tasa.
5: Shi tare da lauyoyin shi, procureur ya mishi manda depo a nan gidan kasun Nyame an saida shi bisa kan wanda ake cewa FD flagrant daily. Yanzu za a kai shi gidan kaso nan yamai insha Allah.
6: Muna tare da shi, muna kawo mai goyen baya 100%, tunda mun san da mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya sama da shekara 30 don saboda ƙasarmu ta ci gaba. Kenan abinda ake tuhumar shi da shi mu a matsayinmu ba shi ne ba, saboda ba ta yi wa metalarwa da shi wani katsalandan cikin abinda zai kawo ma Niger rauni, ba ma Niger ba Afrika ma. Kenan duk gwagwarmaya da ya yi shekara da shekaru metalarwa don ci gaban ƙasa ne, kuma don saboda wato haƙin ƙyan ƙasa talakawa na Niger gaba ɗaya kuma da amma na Afrika. Muna tare da shi insha Allah, sai Allah ya yarda shi cikin wanga yanayi da ya shiga ciki.
0: Muhammadu Gamace, ɗaya daga cikin ƴan gwagwarmaya a jamhuriyar Niger kenan. Ɗaya daga cikin jagororin ƴan adawar Mali Fakaba Susuko ya yi kakkausar suka game da kalaman da shugaban gwamnatin sojin ƙasar Asimi Goita ya yi a lokacin bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kan ƙasar, inda ya ce maimakon kalaman siyasa da shugaban ya yi, abinda al'umma ke bukata shi ne ingantaccen tsaro da dawwammamiyar wutar lantarki da inganta tattalin arziki ta yadda za a samu sauƙin rayuwa da dai sauransu. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Amurka za ta mayar wa ƙasar Gambia dala miliyan 2 da rabi na kuɗin wani katafaren gida na ƙasaita da aka sayar mallakin tsohon shugaban ƙasar. Gari ƙarin bayani tare da Kabir Yusuf.
7: Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta sanar da hakan a ranar Juma'a cewa za ta mayar wa ƙasar Gambia waɗannan maƙudan kuɗaɗe daga kuɗin da aka samu wajen sayar da wannan katafaren gida da ke Amurka, wanda tsohon shugaban ƙasar Yaya Jame da mai ɗakinsa suka mallaka ta hanyar amfani da kuɗaɗen da suka samu ba bisa ƙa'ida ba. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar, ta bayyana cewa za yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen biyan diya ga waɗanda gwamnatin Jame ta zalunta a yayin da yake mulkin ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa an sai gidan na ƙasaita ne wanda yake anguwar Portmark a jihar Maryland, wani yanki na masu hannu da shuni da ke kusa da Washington, ta hanyar amfani da kuɗaɗen da aka samu ta hanyar aikata laifuka da kuma kuɗaɗen gwamnatin Gambia da aka karkatar zuwa amfanin kansu. Mataimakin babban lauyan gwamnatin Amurka Tyson Duva ya ce wannan lamari wani misali ne mai muhimmanci na haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa wajen ƙwace kadarorin waɗanda ke amfani da kuɗaɗen da suka samu ta ƙazamar hanya.
0: Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin riƙon ƙarya gabanin gudanar da zaɓukan farko a tarihin ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Matakin da masu sharhi ke cewar ya yi hakan ne don ƙarawa kansa ƙarfin iko. Da wannan mataki a yanzu ya sauke dukkanin mataimakan shugaban ƙasar da ministoci da shugabannin gwamnati a matakin yankuna da 'yan majalisun dokokin tarayya da kuma na jihohi. Shugabanni daga ƙasashe daban-daban sun gabatar da jawabi gaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a wani yanayi da sakatare janar na majalisa Antonio Guterres, wanda wa'adinsa ke dab da ƙarewa, ke cewar duniya na tunkarar wata wato madakata da al'umma suka fara yanke tsammanin wanzuwar gaskiya da adalci sakamakon gazawar shugabanni. Azima Bashir Aminu na ɗauke da cigaban labarin.
8: Guterres ya bayyana cewa matsalolin da suka dabaibaye duniya ƙara faɗaɗa suke kama daga sauyin yanayi, yaƙe-yaƙe da rashin tabbatar da adalci, baya ga uwa uba ƙalubalen fasahar AI. Yana mai cewa masu riƙe da madafin iko na amfani da damarsu a inda bai kamata ba, inda ya ce ƙarfin soji kaɗai ba zai iya wanzar da zaman lafiya ba face fahimtar juna. Shugaban Donald Trump a nasa jawabin wanda ya faro da irin gagarumin cigaba da kuma ƙarfafa Amurka da ya yi, ya karkata takan yakin sa a Iran, inda ya ce yana nazari kan yiwuwar yi wa Iran kwab daya. Yanda taron ke karkatawa kan kalubalen fasahar AI, shi kuwa Trump cewa ya yi gagarumar fasaha ce mai amfani da ba ta buƙatar sanya dokoki ko kuma takaita ta. Yana mai cewa Amurka za ta zama jagora a fannin, yayin da kuma ya nemi ilahiran mambobin ICC su fice daga kotun. A gefe guda kuma ya ce Amurka za ta gina sansanonin soji biyu a Greenland bisa ikirarin cin majituwa da Denmark. Rajab Tayyip Erdogan na Turkiya ya faro nasa jawabin da korafi kan yadda Amurka ta hana visa ga wakilcin Falastini don halartar taron, yanda kuma ya soki Yahudawa in kama wuri zauna da ya kira da masu aikata ta'addanci a yammacin gabar kogin Jordan.
0: Karfe 7:10. cikakken labarin wasanni kenan kai tsaye ga Rukaya Abba Kabara. Rukaya barka da safiya.
9: To an gaishe ka Kamis. Ka san ajiya ka cicciki ɗan wasan Super Eagles ganin cewa sun ki halartar ku kuma basu kai ga halartar sansanin su ba. To a ƙarshe dai ɗan wasan Super Eagles akalla 21 sun isa sansanin su dake Ikot Ekpene a jihar Akwa Ibom, yayin da kasar ta fara shirye-shiryen duka wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara mai zuwa. ƴan wasan sun isa sansanin ne gabanin wasan farko na neman gurbin gasar da Najeriya za ta kara da Madagascar a ranar 25 ga watan Satumba a Uyo kenan. Kwarai da gaske. To ana sa ran wasu ƙarin ƴan wasan ma za su isa sansanin yayin da tawagar ke ci gaba da shirye-shirye, ma'ana dai za su isa sansanin kafin jibin kenan.
0: Wato kila a daren jiya zuwa wayewar garin yau za su iso.
9: Kwarai da gaske. To daga cikin ƴan wasan da suka isa sansanin zuwa yanzu akwai Simon Moses da akwai Adams Tayo Awoni, akwai Isaac James, Emmanuel Fernandez, Benjamin Fredericks, Moses Uzo da kuma George Ileni Kena. Saurayi ƴan wasan sun haɗar da mai tsaron raga Arthur Okonkwo, Alex Iwobi da Semiya Jayi, sai kuma Calvin Bassey, Ola Aina Adimola Lukman, Bright Usai Samuel da kuma Chibuke Nyawi. Saura kenan. Akwai kuma Tolu Akoredere da Bruno Onyemachi da Rafael Odenika, sai kuma Frank Onyeka. Su ne suka cika jerin ƴan wasa 21 waɗanda aka tabbatar da cewa a halin yanzu suna sansanin. Kwarai da gaske. Jami'in yaɗa labarai na Super Eagles Promise Egofe ya tabbatar da cewa tawagar ta fara shirye-shiryenta yayin da ake sa ran ƙarin ƴan wasa za su shiga sansanin. Super Eagles za ta kara da Rasha wasan sada zumunci na ƙasa da ƙasa ranar 6 ga watan Oktoba bayan wannan wasa kenan a matsayin bangare na cigaba da shirye-shiryen kungiyar. To kocin Arsenal Mikel Arteta ya amince da sabon kontaragin da kungiyar, wato bayan an yi masa ƙarin albashi mai gwabi yayin da Arsenal ke cigaba da rike kambun gasar Premier League. Kontaragin da Arteta ke kai a yanzu zai ƙari ne a ƙarshen kakar wasanni ta bana, amma an shafe watanni ana tattaunawa kan sabon kontaragi tsakaninsa da kungiyar. Rahotanni sun ce an kulle sabuwar yarjejeniyar ce bayan doguwar tattaunawa a tsakanin bangarorin biyu na sama da wata guda. Duk da cewa ba a bayyana tsawon lokacin sabon kontaragin ba, amma ana sa ran zai ci gaba da zama a Arsenal har zuwa lokacin da zai cike shekaru 10 cif a matsayin wato mai horas da ƴan wasa kasancewar yanzu shekarunsa 7, domin ya fara aiki ne ranar 20 ga watan Disamban 2019.
0: Na'am, to Rukaya muna godiya. A Najeriya, yayin da jama'a ke ci gaba da kokawa dangane da rashin tsaro da kuma tsadar rayuwa, a nasu bangaren kuwa 'yan siyasa waɗanda ke da alhakin tafiyar da al'amuran jama'a da kuma samar da tsaro sun dukufa ne a fannin yaƙin neman zaɓe. Bashir Ibrahim Idris ya zanta da Alhaji Shehu Ashaka, ɗaya daga cikin dattijai a yankin arewacin Najeriya, domin jin yadda yake kallon makomar alaƙa tsakanin al'umma da kuma 'yan siyasar ƙasar a daidai lokacin da aka buga kungiyar siyasa.
10: To Alhaji Shehu Ashaka, kana ɗaya daga cikin dattawan wannan ƙasa ta Najeriya, kuma kaga irin yanayin da Najeriya ta samu kanta a yau. A irin wannan yanayi da ake su shugabanni masu mulki babu abin da suka sa a gaba sai zabe. Ku anaku mahanga, ya kuke kallon wannan yanayi?
11: Bashir, abin da yake faruwa, Najeriya ce sunanta ne kawai, amma yanda aka gina ta da haɗin kanta da ganin mutuncinta da daraja arewa da kimanta arewa, sai aka dawo aka zama shugabannin da muke da su yanzu ba waɗanda ke kallon kimar arewan ba ne, sai dai waɗanda ƴan arewan da ke kimar aljihunsu. Don Allah, don Annabi, in an gaya maka a rayuwa za ta yi wa arewa, ana neman a zubar da darajar malamai. Ana neman a zubar da darajar shugabanni na sarakunanmu. Ana neman a lalata darajar masu arziki. Saboda waɗanda ke yin mulkin ba masu ganin ƙimar waɗannan ba ne.
10: Me ya kawo haka Alhaji?
11: Lalacewar mu ce, amma wallahi tallahi Bashir, har yanzu arewan ba ta zama yanda waɗansu tsammani ba, amma za a gane kuskuren da aka yi.
10: Kana nufin cewa su talakawa ba su da hannu wajen wannan abin da shugabanni masu mulki suke musu?
11: Talaka zai yi tunda an fara masa irin kisan da ake wa talaka. Yau talakan Najeriya ya zama ɗansa karatu ya fi ƙarfinsa a ƙasar nan, aiki ya fi ƙarfinsa a ƙasar nan. Domin in kana aikin ma albashinka ba zai iya riƙe ka da matarka biyu da 'ya'yanka biyar ba, sai dai in rashin gaskiya za ka yi. Amma in dai gaskiya za ka yi, wallahi abin da za a biya ka ba zai iya rike ka da matarka biyu da ƴaƴanka biyar ba.
10: To amma la'akari da yadda yanzu su masu mulkin da kuma masu kokawar samun mulkin suka mai da hankali suka zabe, kana ganin ana iya samun sauyi kuwa?
11: Babu wata rayuwa da za a ce ana yin rashin gaskiya a ce wai za a dore akan rashin gaskiya za'iri. Wallahi Allah ya kawo ƙarshen rashin gaskiya, kowa ke yin ta. Ai yanzu an zo lokacin da duk mai hankali dole dawo ya gane wane ne shi, kuma ina ne gidansa, kuma me zai yi domin bala'in da ya taso mana. Yanzu in kai wasa wallahi sai mutumin arewa ya rasa inda zai sa kansa a duniya nan da dan saura. Magana tsaro ba da kan mutumin arewa. Eh, duk abin da ake a Najeriya wanda ake cewa wai ana bada gudunmuwa, ana gwamnati na bada gudunmuwa, me wanda gwamnatin take ba mutum gudunmuwa a mutumin? Kasuwanci ya mutu, noma ya mutu, sufuri ya mutu, mutunta dan adam ya kare. Ha ba da Allah rai bashir. Yadda mutane suka yi shiru da ba sa cewa komai, to yanzu za su ce kuma za a yi magana, kuma mutane su hakuri za a gyara.
10: To Allah shawa shaka, mun gode sosai da wannan gudunmuwa.
11: To mun gode Haji Bashir.
0: Tattaunawa kenan tsakanin Malam Bashir Ibrahim Idris da kuma Alhaji Shehu Ashaka.
12: Elefi
0: to yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
13: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, wanda zai mayar da hankali kan muhimmancin zurfafa bincike a duk fannoni gabanin hada aure. Shirin ne kamar da ku sani ke mayar da hankali kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, al'ada da dai sauransu. Tumadilla al'adun al'ummar Hausawa da mafi yawan al'ummomi da ke zaune a yankin arewacin Najeriya sun sa halewa iyaye gudanar da bincike kan yaro da ya nuna kai yana son yarsu da aure, kamar yadda shi ma bangaren ango kan yin bincike kan yanayin lafiya, tarbiyya da nasabar yarinyar. Irin wannan bincike ya taimaka matuƙa wajen tantance masu neman aure tare da dakile waɗanda ke da matsaloli a fannin ɗabi'u, rashin halayen ƙwarai da kuma matsala a fannin lafiya. Duk da cewa an samu sauye-sauye a yanayin zamantakewar al'umma saboda tasirin zamananci, amma har yanzu mutane da dama irin su Dr. Abdullahi Yalwa, masani kan ɗabi'u na Adam, na da fahimtar cewa yin bincike kafin aure yana da fa'ida sosai.
14: Al'adan mafi akasarin al'ummar wannan nahiya tamu na Afirka, shi aure al'amari ne na zamantakewa. Zamantakewa kuma irin ta dindindin abinda Bahaushe ke ce mutu karaba, wato takalmin kaza. Abin nufi a nan, mata kan auri miji ne da fata da zimma na azanna iya tsawon rayuwarsu sai Allah ya raba. Kuma haka miji yakan auri mace ce da fatar cewa za su zanna sai mutuwa ke rabawa. Sakamakon haka akwai al'adu a zamantakewa na al'umma ko al'ummu mabambanta waɗanda suke zaune a wannan nahiya. Kuma babba daga ciki shine hanyar da ake bi don tantance halayya na gari da ake tutiya da shi, wanda shine ya zama babban abin da ake ganin in akwai shi sauran al'amari duk za su iya samun masauki. Daga cikin abin da ake yi shine al'adar nan ta bincike. Sakamakon haka ma wanda du ya ga wanda yake so, to sakamakon wannan ba a damuwa da dogon bincike, saboda duk abin da ake so a sani game da ma'aurata kamar yana tafin hannun magabata ne, iyaye ko kuma waɗanda ke kula da su a inda iyayen suka kauce. To hakanan in ya kasance tsakanin wasu waɗanda suke da ɗan nisa da juna, to dole fari iyaye ke zuwa su nemi izinin neman ya, wato iyayen miji kenan. Bayan an amince da wannan, to gabanin wani tattaunawa ya tsawo tsakanin su, iyayen mata sukan yi kokari su binciki nasaba, halayya da nagarta na shi wato yaron da ake nemawa aure.
13: Iyaye da dama da suka dade kan wannan al'ada ta yin bincike kafin aure na cewa sun ga amfanin tsarin domin ko ba komai yana ba su damar tantancewa da sanin waɗanda za su aure ƴar su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello da cijo mai shekaru sama da 70 da ya aurar da yaransa mata da maza masu yawa yayi bayani kan muhimmancin tsari na bincike kafin aure.
12: Ana fara tun daga gida. In mace ne za ka nemi ɗa a ba ɗanka sai ya ce tana da zaure. Zauren nan ku ba wani abu ne, shine tana da iyaye tsayayyu wanda za su iya mata faɗa, za su ja kunnanta in ta yi wani abin da ba daidai ba, sun tsawatar mata za ta ji. Kuma yaya ma halin uwayensu, uwa take da uban. Uban mijin Hajiya ne, Hajiyan ta mallake shi, ko kuma a'a mai gidan yana da absolute mallaka akan iyalansa. Kaga na ɗaya kenan. To in kuma an dawo ta fannin iyaye, kamar misalin kai ne za ka aurar da ‘yarka, to shi kuma sai ka bincika halin ɗan. Na gari ne, yana shaye-shaye, yana kula da addini, yana da sana'a, iyayensa suke, yana kyautata musu, yana jin maganan iyaye. In ta ɓaci in ka ji kai ƙaransa bin iyayen da su masa magana zai saurare su. Waɗannan na kaɗan daga cikin farkon bincike na halin bil adama. Kafin ma a zo bincike na halin lafiya, yanzu dai alhamdulillahi kusan dai ni dan ce a jihar Bauchi ta zama ma doka, kafin a yi aure sai an je an yi gwaji. Gwajin nan na genotype ne, gwajin nan na sida ne, gwajin nan na ciki ne, gwajin nan na wani irin lissafin lafiya ne, duk a sani. Domin ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwan aure nan take shi ne, ka je ka auro mace baka san lafiyanta ba, kana zuwa watakila ba bi test na ciki ba, kawai wata uku ta haihu, kai ka sani ba ɗanka ba ne ko ba ‘yarka ba ne. To haka kai ma da a yi bincike a kanka, kai ma kana da lafiya? Kwana biyu kai ba lafiya, yarinyanka ba lafiya, uwa kwance ɗa kwance, an samu matsala.
13: Shirin Al'adunmu na Gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A shekarun baya can babu yawaitar cutuka da a wannan zamani suka zamo alaƙa ga al'umma, kamar irin su cutar AIDS ko SIDA, ciwon hanta, matsalar bambancin ƙwayoyin halitta da cutar sikila da makamantansu. Wannan dalili ne ya tilasta rungumar tsarin al'adar bincike gabanin aure domin gudun abin da zai je ya dawo bayan an yi auren, kamar yadda wannan matashiya Amina Abubakar ta ba da misali abin da ya faru da wata ƙawarta sakamakon rashin bincike.
15: To da wani lokacin zaka ga namiji ne ya zo ana ganin cewa yana da kuɗi, so wasu iyayen za su ce bari su using wannan opportunity din su yi sauran auren da yarinyansu. So ni akwai ma wanda na sani wacce victim ne a irin wannan abun. An yi aure ba tare da zurfafa wani bincike ba, aka zo aka ce a kawo results na asibiti, suka je suka yi results din na ƙarya hakan nan. To da aka zo aka yi irin ba a yi wani bincike ba, aka zo aka yi aure. So duka auren a yanzu watan shi uku bai wani daɗi ba. So mutumin ya sake ta, yanzu haka tana gida har tana da HIV.
13: Ga wannan bayanai da kika yi, ya aka gano cewa binciken na ƙarya ne?
15: Daga baya an gane takardar ƙarya ne, saboda an je wannan asibitin da aka yi binciken, bayan an je asibitin aka gano na ƙarya ne. So wanda ta yi musu ma wannan abin daga ƙarshe an kore ta a asibitin.
13: Wace shawara za ki bayar wa mata da ma iyaye gabaki ɗaya?
15: Su daina rashin ma'aure, su tsaya sannan su duba sosai, saboda aka ce so irin gwara ka daɗe daga je ka auri mijin da bai dace ba. Wasu da yawa suna ƙoƙarin saurin yin aure ne don sun ga wasu ƙawayensu ko kuma ‘yan uwansu sun irin za su ta tunanin ai wane ta yi aure ni ban yi ba. Gwara su tsaya sannan tsarin Allah ya kawo musu nagari. Iyaye kuma shawaran da zan ba su shi ne su zurfafa bincike kafin su ba da ‘ya’yansu.
13: Shi ma dai Shamsuddin Musa masharanci ne kan al'adun gargajiya. Gudanar da bincike kafin aure gagarumin mataki ne da kan taimaka wajen rage mace-macen aure, saboda kowa ya aminta da kowa.
16: Bincike yana taimakawa wajen rage hatsaniya da matsaloli ta ɓangaren lafiya. Ta hanyar bincike ne za a gano shi yaro ko yarinyar lafiyar su ƙaro. Ta hanyar bincike ne za a gano danginsa ba su da wani matsala, za a iya ba su aure ko kuma za a iya hanawa. Sannan a hanyar bincike ne kaɗai za a iya gano me ye sana'ar namiji ne, sannan yaya halin yarinyar idan mace ce.
13: Rashin yin haka wace illa yake haifar bayan an yi auren?
16: illa wanda muna ganinta ba illa bace shine lokacin iyaye da kakanni an sha yi aure babu gwajin ma wasu gwaje-gwaje na likitoci wanda kadan daga ciki shine wato gwaji na genotype na yanayin jinin mutum da ake samu lokacin da da dama zaka ga yanzu wani yana fama yaransa uku ko hudu cewa suna da sikila duk da cewa kaddara ne to amma da a ce Allah ya bada iko an samu wancan ilimin a baya an yi bincike
13: ku za iya cewa hakan ya taimakawa ma'aurata
16: gaskiya abu ne mai kyau misali kamar yanzu ni sai a ce akwai dan gidan yayana ko a ce akwai dan gidan kanwata ai bana bukatar yin bincike in su ma yune ni ma mai ne so bana bukatar na san komai sannan yaron dama dana ne yarinyar ma yata ce so alabashi koda bai da sana'a Allah ya huwace mun sai in bashi sana'a in ka tuna a lokacin da aure ake wanda ake kira hadin gida
13: to sai dai kuma wannan al'ada ta yin bincike ta fara gushewa a tsakanin wasu al'ummomi duk da cewa tana taka rawar gani wajen sanya gamsuwa a zukatan ma'aurata tare da kawar da zarge-zarge kan tarbiyya da biyu da sauransu tsakanin ma'auratan tun kafin a yi aure to duka da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an jima
0: Can gaida Abdullahi Isa da wannan shirin.
2: Wani sabon rahoton bincike na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka gudanar ya bankaɗo yadda wasu fitattun jami'an gwamnati da 'yan siyasar Najeriya suka sace ɗaruruwan miliyoyin daloli daga asusun gwamnati inda suka yi amfani da su wajen mallakar kadarori har guda 284 a ƙasar Amurka. Binciken ya ce an sayi waɗannan kadarori ne a tsakanin shekarar 1991 zuwa 2026 inda aka gano cewa mafi yawancin sayayyar an yi ta ne bayan komawar Najeriya tsarin mulkin demokradiyya a 1999. Yaya kuke kallon wannan rahoto? Shin kuna ganin za a taɓa samun nasarar kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta karkatar da dukiyar ƙasa zuwa ƙetare a Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku.
0: Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku kenan. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 25. Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawushe makudan kudaje wajen saiwa kansu kadarori a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin rukun kwarya gabanin gudanar da zaɓukan ƙasar da za a yi a watan Disamba. Hakanan za ku ji cewa shugabanni na ci gaba da tafka muhawara a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kan batutuwa da dama. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani sabon rahoton bincike na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka gudanar ya bankaɗo yadda wasu fitattun jami'an gwamnati da 'yan siyasar Najeriya suka sace ɗaruruwan miliyoyin daloli daga asusun gwamnati tare da amfani da su wajen mallakar kadarori a Amurka. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
1: Binciken wanda ƙungiyar kare haƙƙin masu kwarmato bayanai ta Platform to Protect Whistleblowers in Africa da kuma hukumar tattara bayanai kan yaƙi da rashawa ta Anti-Corruption Data Collective suka fitar a Abuja ya ce an yi amfani da kuɗaɗen wajen sayen kadarori har 284 a sassa daban-daban na Amurka, waɗanda darajar su ta kai dala miliyan 271 a cewar rahoton ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa su 61 game da iyalansu da abokan hulɗarsu ne ke da hannu dumu-dumu a cikin wannan badaƙala. Binciken ya bayyana cewa an sayi waɗannan kadarori.

0: yake anguwar Portmark a jihar Maryland, wani yanki na masu hannu da shuni da ke kusa da Washington, ta hanyar amfani da kudaden da aka samu ta hanyar aikata laifuka da kuma kudaden gwamnatin Gambia da aka karkatar zuwa amfanin kansu. Mataimakin babban lauyan gwamnatin Amurka, Tyson Duva, ya ce wannan lamari wani misali ne mai muhimmanci na haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa wajen ƙwace kadarorin waɗanda ke amfani da kudaden da suka samu ta ƙazamar hanya.
1: Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin riƙon ƙwarya gabanin gudanar da zaɓukan farko a tarihin ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Matakin da masu sharhi ke cewar ya yi hakan ne don ƙarfafa ƙarfin ikonsa. Da wannan mataki a yanzu ya sauke dukkanin mataimakan shugaban ƙasar da ministoci da shugabannin gwamnati a matakin yankuna da 'yan majalisun dokokin tarayya da na jihohi. Sai dai a sanarwar da aka fitar ta ce ɓangaren shari'a da kuma na tsaro na nan yadda suke. Shugabanni daga ƙasashe daban-daban sun gabatar da jawabi gaban zaman babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a wani yanayi da sakatare janar na Majalisar Antonio Guterres, wanda wa'adinsa ke dab da ƙarewa, ke cewa duniya na matuƙar wato wata madakata da al'umma suka fara yanke tsammanin wanzuwar gaskiya da adalci sakamakon gazawar shugabanni. Azima Bashir Aminu na ɗauke da cigaban labarin.
2: Guterres ya bayyana cewa matsalolin da suka dabaibaye duniya ƙara faɗaɗa suke kama daga sauyin yanayi, yaƙe-yaƙe da rashin tabbatar da adalci, baya ga uwa uba ƙalubalen fasahar AI. Yana mai cewa masu riƙe da madafin iko na amfani da damarsu a inda bai kamata ba, inda ya ce ƙarfin soji kaɗai ba zai iya wanzar da zaman lafiya ba, face fahimtar juna. Shiko Donald Trump a nasa jawabin wanda ya faro da irin gagarumin ci gaba da kuma ƙarfafa Amurka da ya yi, ya karkata kan yakin sa a Iran, inda ya ce yana nazari kan yiwuwar yi wa Iran kwab ɗaya. Inda taron ke karkatawa kan ƙalubalen fasahar AI, shiko Trump cewa ya yi gagarumar fasaha ce mai amfani da ba ta buƙatar sanya dokoki ko kuma taƙaita ta. Yana mai cewa Amurka za ta zama jagora a fannin, yayin da kuma ya nemi ilahirin mambobin ICC su fice daga kotun. A gefe guda kuma ya ce Amurka za ta gina sansanonin soji biyu a Greenland bisa ikirarin cin majituwa da Denmark. Recep Tayyip Erdogan na Turkiya ya faro nasa jawabin da korafi kan yadda Amurka ta hana visa ga wakilcin Falastini don halartar taron, yayin da kuma ya soki Yahudawa in kama wuri zauna da ya kira da masu aikata ta'addanci a yammacin gabar kogin Jordan.
1: Lokaci ne na labarin wasanni, inda kai tsaye muke tare da Rukaya Abba Kabara. Rukaya, barka da hantsi.
3: To an gaishe ka Kamis. Yanzu bari mu faro daga wasan tennis kenan. Wata kotun Amurka ta yi watsi da ƙarar da 'yar wasan tennis ta Birtaniya, wato Tara Moro, ta shigar tana neman diyyar dala miliyan 20, wato kusan fa miliyan 15 daga ƙungiyar kula da wasannin tennis ta mata ta duniya WTA. To Moro mai shekaru 34 ta zargi WTA da gasa wajen gargaɗin 'yan wasa game da haɗarin cin wani nau'in nama a yayin wata gasar tennis da aka gudanar a Colombia. An dai dakatar da Munro daga buga tennis na tsawon shekaru 4 bayan da aka gano cewa tana amfani da ƙwayoyin ƙara kuzari. A watan Afrilun 2022, Munro ta shigar da ƙara ta hannun mahukunta game da wannan gwaji da aka yi mata, inda ta ce wannan nama da ta ci shi ne dalilin da yasa aka gano ƙwayoyin ƙarin kuzari a jikinta, amma ba wai magani ta sha ba. Dalili kenan da yasa take zargin ita waccan hukuma da gazawa wajen wayar da kan wato 'yan wasan, kamar kun je wani gari ka san ana Allah Allah a dandana abincin garin da sauransu, ta zarge su da rashin gaza ko kuma gazawa wajen wayar da kan 'yan wasa cewa wannan nau'in nama yana da wato ƙwayoyin da ke nuna cewa alamun mutum ya sha ƙwayoyin ƙara kuzari, kuma ta shigar da ƙara kotu kan wannan batu. Sai dai kotun ta gano cewa Munro ta aikata laifi ko sakaci a lamarin ba. Kotun farko da ta shigar kenan, ko da yake hukumar da ke sanya idanu kan wasan tennis ta ƙasa da ƙasa ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin. A bara kuma kotun sulhu ta wasanni ta yanke hukunci wanda ta goyi hukumar kenan, inda aka dakatar da Munro daga buga wasanni har na shekaru har nan da shekara 2028 kenan daga lokacin da aka yanke hukunci. to bayan wannan dai ita Monroe ta shigar da kararraki a kotuna da yawa kuma ana watsi da shi har a wannan karo da ta shigar da kara kotu kuma har aka yi watsa wato watsi da shi da alama dai sai ta cike wadancan shekaru da aka yanke mata
1: mutum ya dakata shekara hudu har kan wasanni
3: ai tafiya ta ce sai fara ga yanzu har tayi uku ma ana wannan cece ku cece da kwarai da gaske yanzu mun kusa shiga shekara ta 2010 wato da 27 to coaching Arsenal Mikel Arteta ya amince da sabon kontaragin da kungiya ta bashi kenan bayan an yi masa karin albashi yayin da Arsenal ke ci gaba da rike kambin gasar Premier League kontaragin da Arteta ke kai a yanzu zai kare ne a karshen kakar wasanni ta bana amma an shafe watanni ana tattaunawa kan sabon kontaragi tsakanin sa da kungiyar rahotanni sun ce an kulla sabuwar yarjejeniyar ce bayan doguwar tattaunawa tsakanin bangarorin biyu na sama da wata guda duk da cewa ba a bayyana tsawon lokacin sabon kontaragin ba amma ana sa ran zai ci gaba da zama a Arsenal wato Arteta kenan har zuwa lokacin da zai cike shekaru 10 cip-cip sabon kontaragin ya kuma kunshi karin albashi mai yawa daga fam miliyan 10 a shekara da yake karba a yanzu bayan karin fam miliyan 5 da yake samu a matsayin kari bisa wasu sharuɗa to Arteta dai ya fara aiki ne a kungiyar Arsenal tun ranar 20 ga watan Disambar shekarar 2019
1: turuka ya muna godiya RFI yanzu kuma sai taskar siyasa muta wannan rana
4: barkanmu da wannan safiya mai sauraro ga wasu daga cikin labarin siyasar Najeriya da ke daukar hankali jami'ar adawa ta NDC ta ce tana fada da tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin kafa kwamitin yakin neman zaben ta ta hanyar bai wa dan takarar shugaban kasar ta Peter Obi da mataimakin sa Rabi Musa Kwankwaso damar zabar adadi mai yawa na mutanen da za a sanya a cikin kwamitin jami'ar ta ce tuni Obi da Kwankwaso suka gudanar da tattaunawa daban-daban da shugabannin jami'ar karkashin jagorancin Senator Henry Dixon da dai sauran mambobin ta cikin wata sanarwa sakataren yada labarai na NDC Osa Director ya ce tun watan Agusta aka tsara yadda committee zai kasance sannan aka aike wa ƴan takarar don su bayar da shawarwari wannan dai na zuwa ne bayan da wata gamayyar masu goyen bayan takarar Obi da Kwankwaso wato OK Movement suka fitar da sanarwar kafa committee yakin neman zabe har ma suka ayyana sunayen shugabannin yankuna da jihohi da kuma directorci a matakai daban-daban to sai dai shugabancin jami'ar NDC ya ce ayi wasi da wannan committee da mutanen da ke cikin sa domin har yanzu suna kan shawarwari Tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacin Lawan ya koma jam'iyyar NDC kusan watanni hudu da ficewarsa daga jam'iyyar ADC a ranar 1 ga watan Yunin da ya gabata. Lawal ya sanar da sauye shekar nasa ne a Abuja ranar 30 bayan ganawa da shugabannin NDC karkashin jagorancin shugabanta na kasa Henry Dixon. Anan kuma mai shari'a Joyce Abdulmalik na babbar kotun tarayya dake Abuja ya dage zaman kotun da aka tsara idan shari'ar karar da tsohon gwamnan Kaduna Nasir El Rufai ya shigar yana mai musanta zargin da tsar bayanan waya da DSS ke yi masa mai shari'ar ya dage yanke hukuncin ne bayan cece kuce tsakanin bangaren El Rufai da kuma DSS kan wannan shari'a har zuwa karshen watan Oktoba idan za a iya tunawa a watannin baya ne yayin hirar da aka yi da shi a guda daga cikin gidan talabijin din Najeriya El Rufai ya ce yana da tsarwayar mashawarcin shugaban kasa kan tsaro Malam Nuhu Bado lamarin da ya jefa shi cikin matsala a wani yanayi da yake fuskantar tuhume-tuhumen bambanta kuma yake ci gaba da zama tsare a hannun hukumomin kasar Shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC ya ce dole ne ƴan kasar su yi watsi da shugaba Bola Tinubu kamar yadda suka yi watsi da cire tallafin man fetur Atiku na wannan batu ne bayan wani rahoton cibiyar binciken tsaro ta SBM ya tabbatar da cewa ƴan Najeriya sun yi watsi da cire tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yi kuma suna buƙatar a dauki mataki na gaggawa don sauƙaƙa musu tsadar rayuwar da suke ciki Atiku ya ce binciken ya gano cewar kashi 67 na ƴan Najeriya suna son a mayar da tallafin mai a daidai lokacin da dama dan takarar shugaban kasar na ADC ya yi alƙawarin dawo da tallafin idan har ya dare karagar mulkin Najeriya a shekarar 2027
1: an gaida Hauwa Halliru Kwankwaso
5: Wani sabon rahoton bincike na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka gudanar ya bankaɗo yadda wasu fitattun jami'an gwamnati da 'yan siyasar Najeriya suka sace ɗaruruwan miliyoyin daloli daga asusun gwamnati. inda suka yi amfani da su wajen mallakar kadarori har guda 284 a kasar Amurka. Binciken ya ce an sayi waɗannan kadarori ne a tsakanin shekarar 1991 zuwa 2026, inda aka gano cewa mafi yawancin sayayyar an yi ta ne bayan komawar Najeriya tsarin mulkin demokradiyya a 1999. Yaya kuke kallon wannan rahoto? Shin kuna ganin za a taɓa samun nasarar kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta karkatar da dukiyar ƙasa zuwa ƙetare a Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku.
1: Ko duk yanda za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
6: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba.
7: Akan fita kunya ma saboda kudi.
6: Kasuwar hannayen jarin Najeriya ta shiga wani sabon babi bayan shigar matatar Dangote a hukumance, a wani mataki da aka danganta da hannun jari mafi girma a Afirka.

0: Kamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari Najeriya kenan a wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance. Matatar ta sanya hannun jari biliyan 4 da miliyan 100 kasuwa kan naira 525 kan kowane guda inda take fatan tara kusan naira trillion 2 da biliyan 150. Hamshakin attajirin na Afrika Alhaji Aliko Dangote yace wannan wata dama ce ga talakan Najeriya na mallakar wani kaso cikin matatar sa.
1: Wannan investment ne da yake mata kowa yi. Wannan investment ne da yake zai tabbatar da gabar mutane wannan in kai investor wannan ko me ya faru a cikin danginka baka da wani problem so da kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba zai zama cewa na mutane ne
0: ga dukanin alamu dai hannun jarin matatar Dangote ya samu karbuwa kamar da yadda aka zata la'akari da masu zuba jari da suka yi ta tururuwa tun daga ranar farko wato Litinin 14 ga watan Satumba cikin sa'o'i 6 da kaddamar da shi rotoni sun ce an tara kusan naira trillion 1.5 wato kusan kashi 69 cikin 100 na abin da kamfanin ke son tarawa. Dr. Umar Faruk ɗaya daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya yace wannan dama ce da bai kamata a bar kowa a baya ba.
2: Gaskiya abinda Alhaji Aliko Dangote abu ne da tarihi ba zai manta da shi ba. Mun taba tafiya da shi zuwa Gombe yake ga mun cewa idan wannan matatar mai ta fara aiki sai ya kau da talauci ga duk wanda yake talaka a kasan nan. Ban san sai na kasa lokacin tunani ya zai haka. To wannan ita ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ike so yi. Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sa nan zai kai naira 10,000. Saboda haka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. 200,000 ga talaka misali za ta iya sa a biya wa yaran sa kuɗin makaranta a kallon primary ko secondary.
0: Amma me matasa ko sabbin masu sha'awar saka hannun jari ya kamata su sani kafin zuba kudin su a matatar Dangote? Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki a Najeriya, yayi mana tsokaci.
3: Na farko dai ya kamata ya sani cewa ita kasuwa ce wadda ba kowa ya san sirrinta ba. Saboda haka abu na farko da ya kamata ya sani cewa ya nemi mutanen da suka san sirrinta, suka san yadda ake cin kasuwar, wato abinda ake cewa brokers ko kuma masana akan harkar hannun jari. Abu na ƙarshe da ya kamata ya sani cewa hannun jari long term investment ne, wato investment ne na mai dogon zango, wato hannun jari ne mai dogon zango, ba abu ne ba wanda ake sa ran za a same shi yanzu. So saboda haka kada ya je ya ciwo bashi a banki ya je ya sai hannun jari, kada ya dau kudin makarantar yaransa ya je hannu ya sai hannun jari, ko kuma ya riga ya shuka tumatiri kudin da zai noma ya je ya dau hannun jari, ko ya kwashi jarinsa na kasuwa ya je ya sai hannun jari, ko kuma kudin da zai cefa ne ko wasu kudade waɗanda ne amfani yau da kullun ne, to ba da su ake sayan hannun jari ba. Da kudaden da ya kamata a sai hannun jari da su sune abin da ake cewa savings, wato kudaden da ka aje dama saboda irin wannan ko ta kwana din.
0: Darajar matatar Dangote dai yanzu haka ta kai naira trillion 63 yayin da ta bayyana samun ribar dala biliyan 1.82 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026. Amma duk da haka dole sai an yi la'akari da hadari da ke tattare da kasuwa ta hannayen jari.
3: To manyan hadarin da ke cikin harkar kasuwa ba ma wai ta hannun jari ba, kowace irin kasuwa ce shine akwai faduwa akwai kuma riba. To balantana wannan tunda mai dogon zango ce kamar yadda masana suke fada, to ita kasuwa mai dogon zango ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba gobe. So akwai hadarin da rashin sanin tabbas me zai je ya zo. Shi yasa ake bada shawarar kudaden da za ka yi amfani da su wajen sayan hannun jari ya zama ba kudade ne da suke da matsala mai yawa ba. Abu na biyu, yanzu kasuwar mai tana cin karanta babu babbaka. Amma zai iya yiwuwa idan abubuwa suka saisaitu a duniya baki ɗaya, to ya zama kasuwar man fa gaba ɗaya tana iya faduwa warwar. So idan ta fadu warwar, to kaga abubuwan da za su iya biyowa abubuwa ne kuma a da yawa wanda ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba. Kuma yanzu duniyar tana ta tashi daga wato abin da ya shafi man fetur da iskar gas zuwa abin da ake cewa clean energy. To wannan zaɓi da customer yake da shi ne amfani da hanyoyin samun makamashi ba man fetur ba, to wannan zai sa ita ma kasuwar hada-hadan man fetur din a duniya ma ta faɗi, saboda yanzu solar energy yana nan da kuma shauran makamashi wanda ake ganin zai iya yi wa kamfanin mai da iskar gas kalubale.
0: An gaishe da Dr. Aminu Harbau, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Wani batu mai muhimmanci da masana ke jan hankalin masu neman saka hannun jari kuwa shine tabbatar da cewa sun saka kuɗi hannun wanda ya dace, domin kuwa tun bayan kaddamar da wannan shiri an samu cinkoso sosai a wasu manhajojin saka hannun jari a shafukan intanet, lamari da ke ƙara bude ƙofa ga 'yan damfara da za su iya amfani da sunan Dangote wajen yaudarar jama'a. Kuma domin sanin hanyoyi da ya kamata a bi, muka ji ta bakin Dr. Mubarak Jalingo, masanin tattalin arziki da hada-hadar hannayen jari da ke Abuja, Najeriya.
4: Da farko dai akwai matakai daban-daban da za ka iya shiga. Farko za ka nemi stock broker wanda ake kira dillalai. Za ka nemi dillali mai rijista da Securities and Exchange Commission. Ko dai ka ziyarci ofishinsu a Kano, ko kuma duk inda kake ko a Abuja, ko kuma ka neme su a yanar gizo-gizo. Amma kafin ka je ka yi rijistan nan, ka shiga website na Securities and Exchange Commission, ka tabbatar da cewa wannan dillali yana da rijista da SEC. Na biyu, za ka kuma bude asusun da ake kira CSCS account. Shi wannan dillalin zai taimaka maka wajen bude wannan asusu. Amma kana buƙatar BVN ɗinka, wato lambar asusun banki. Mataki na uku, za ka sanya kuɗi da kake son zuba jari a cikin wallet ɗinka, suna ba da kaman wallet. So mafi ƙaranci aka ce shi ne 5,250, wanda zai saya maka hannun jari guda 10. Idan ka gama da saka kuɗi, sai kuma ka yi rijista. Shi wannan rijista za ka yi shi ne tsakanin 14 ga watan Satumba da kuma 13 ga watan Oktoba. So idan ka yi rijista, za ka zaɓi Dangote Refinery a dandalinka, sannan za ka shigar da adadin hannun jari da kake so, sannan sai ka tabbatar ka yi verifying kenan. So akwai kuma wani abu da ake kira awaiting allotment, wato jiran rarrabawa. Bayan an rufe ta yi, yanzu kaman ta yi kai kenan, za a sanar da daidai adadin hannun jarin da aka baka, wato allotment ɗinka da aka yi. So sannan kuma na ƙarshe sai ka fara ciniki, wato za ka fara trading. Bayan an jera shi a shi wannan kasuwa ta NGX, shi ne ake cewa daga November 2026 za ka iya fara saya da sayarwa. Za ka iya amfani da bankunan kama wajen ka wanda ka aminta da su wajen ka bude wannan, ko kuma za ka iya amfani da manhajoji na zamani kamar su Bamboo, Piggyvest.
0: Hannun jarin matatan Dangote dai ya samu karbuwa sosai kamar yadda muka faɗa tun farko, amma abin jira a gani ko zai ci gaba da kasancewa haka har zuwa ƙarshen lokacin rufe shi, wato ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa. Masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.
5: Ta an gaida Ahmad Abba da wannan shiri na kasuwa akan miki dole. Ka ji bari mu shakata.

Cama dala da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka cewa wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawushe magudan kuɗaɗe wajen sayo kansu kadarori a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin roƙon ƙwariya gabanin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Hakanan kun ji cewa shugabanni na ci gaba da tafka muhawara da kuma gabatar da jawabai a sauran majalisar ɗinkin duniya kan batutuwa da dama. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin Ruqayya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Daga madadinsu, ka misali ke cewa mu wani lafiya.

0: አይደለም
1: 1 2 3
0: Adda marda shiga matatar dangote kasuwannin hannayen jari Najeriya kenan a wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya dake Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance matatar ta sanya hannun jari biliyan 4 da miliyan 100 kasuwa kan naira 525 kan kowane guda inda take fatan tara kusan naira trillion 2 da biliyan 150 hamshakin attajirin na Afrika Alhaji Aliko Dangote yace wannan wata dama ce ga talakan Najeriya na mallakar wani kaso cikin matatar sa
2: wannan investment ne da yake mata kowa yi wannan investment ne da yake zai tabbatar da gabar mutane wannan in kai investor wannan ko me ya faru a cikin danginka baka da wani problem so da kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba zai zama cewa na mutane ne
0: ga dukanin alamu dai hannun jarin matatar Dangote ya samu karbuwa kamar da yadda aka zata la'akari da masu zuba jari da suka yi ta tururuwa tun daga ranar farko wato litinin 14 ga watan Satumba cikin sa'o'i 6 da kaddamar da shi rotoni sun ce an tara kusan naira trillion 1.5 wato kusan kashi 69 cikin 100 na abin da kamfanin ke son tarawa Dr. Umar Faruk ɗaya daga cikin dilalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya yace wannan dama ce da bai kamata a bar kowa a baya ba
3: gaskiya abinda Alhaji Aliko Dangote abu ne da tarihi ba zai manta da shi ba mun taba tafiya da shi zuwa Gombe yake ga mun cewa idan wannan matatar mai ta fara aiki sai ya kau da talauci ga duk wanda yake talaka a kasan nan ban san sai na kasa lokacin tunani ya zai haka to wannan ita ce ɗaya daga cikin hanyoyin da yake so yi idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sa nan zai kai naira 10,000 saboda kaga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 ga talaka misali za ta iya sa a biya wa yaran sa kuɗin makaranta a kallon primary ko secondary
0: to amma me matasa ko sabbin masu sha'awar saka hannun jari ya kamata su sani kafin zuba kuɗin su a matatar Dangote Dr. Aminu Idris Harbau masanin tattalin arziki a Najeriya yayi mana tsokaci
4: na farko dai ya kamata ya sani cewa ita kasuwa ce wadda ba kowa ya san sirrinta ba saboda haka abu na farko da ya kamata ya sani cewa ya nemi mutanen da suka san sirrinta suka san yadda ake cin kasuwar wato abinda ake cewa brokers ko kuma masana akan harkar hannun jari abu na karshe da ya kamata ya sani cewa hannun jari long term investment ne wato investment ne na mai dogon zango wato hannun jari ne mai dogon zango ba abu ne ba wanda ake sa ran za a same shi yanzu saboda haka kada ya je ya ciwo bashi a banki ya je ya sai hannun jari kada ya dau kudin makarantar yaransa ya je hannu ya sai hannun jari ko kuma ya riga ya shuka tumatiri kudin da zai noma ya je ya dau hannun jari ko ya kwashi jarin sa na kasuwa ya je ya sai hannun jari ko kuma kudin da zai cefa ne ko wasu kudade waɗanda ne amfani yau da kullun ne to ba da su ake sayan hannun jari ba da kudaden da ya kamata a sai hannun jari da su sune abin da ake cewa savings wato kudaden da ka aje dama saboda irin wannan ko ta kwana din
0: Darajar matatar Dangote dai yanzu haka ta kai naira trillion 63 yayin da ta bayyana samun ribar dala biliyan 1.82 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026 amma duk da haka dole sai an yi la'akari da hadari da ke tattare da kasuwa ta hannayen jari
4: to manyan hadarin da ke cikin harkar kasuwa ba ma wai ta hannun jari ba kowace irin kasuwa ce shine akwai faduwa akwai kuma riba to balantana wannan tunda mai dogon zango ce kamar yadda masana suke fada to ita kasuwa mai dogon zango ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba gobe so akwai hadarin da rashin sanin tabbas me zai je ya zo shi yasa ake bada shawarar kudaden da zaka yi amfani da su wajen sayan hannun jari ya zama ba kudade ne da suke da matsala mai yawa ba. Abu na biyu, yanzu kasuwar mai tana cin karanta babu babaka, amma zai iya yiwuwa idan abubuwa suka saisaitu a duniya baki daya, to ya zama kasuwar man fa gaba ɗaya tana iya faduwa warwar. So idan ta fadu warwar, to kaga abubuwan da za su iya biyowa abubuwa ne kuma da yawa wanda ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba. Kuma yanzu duniyar tana ta tashi daga wato abin da ya shafi man fetur da iskar gas zuwa abin da ake cewa clean energy. To wannan zaɓi da customer yake da shi ne amfani da hanyoyin samun makamashi ba man fetur ba, to wannan zai sa ita ma kasuwar hada-hadan man fetur din a duniya ma ta fadi, saboda yanzu solar energy yana nan da kuma shauran makamashi wanda ake ganin zai iya yi wa kamfanin mai da iskar gas kalubale.
0: An gaishe da Dr. Aminu Harbau, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Wani batu mai muhimmanci da masana ke jan hankalin masu neman saka hannun jari kuwa shine tabbatar da cewa sun saka kuɗi hannun wanda ya dace, domin kuwa tun bayan kaddamar da wannan shiri an samu cinkoso sosai a wasu manhajojin saka hannun jari a shafukan intanet, lamari da ke ƙara bude ƙofa ga 'yan damfara da za su iya amfani da sunan Dangote wajen yaudarar jama'a. Kuma domin sanin hanyoyi da ya kamata a bi, muka ji ta bakin Dr. Mubarak Jalingo, masanin tattalin arziki da hada-hadar hannayen jari da ke Abuja, Najeriya.
1: Da farko dai akwai matakai daban-daban da za ka iya shiga. Farko za ka nemi stock broker wanda ake kira dillalai. Za ka nemi dillali mai register da Securities and Exchange Commission. Ko dai ka ziyarci ofishinsu a Kano, ko kuma duk inda kake ko a Abuja, ko kuma ka neme su a yanar gizo-gizo. Amma kafin ka je ka yi register nan, ka shiga website na Securities and Exchange Commission, ka tabbatar da cewa wannan dillali yana da register da SEC. Na biyu, zaka kuma bude asusun da ake kira CSCS account. Shi wannan dillalin zai taimaka maka wajen bude wannan asusu. Amma kana buƙatar BVN ɗinka, wato lambar asusun banki. Mataki na uku, zaka sanya kuɗi da kake son zuba jari a cikin wallet ɗinka, suna bada kaman wallet. So mafi karanci aka ce shine 5,250, wanda zai saya maka hannun jari guda 10. Idan ka gama da saka kuɗi, sai kuma ka yi register. Shi wannan register za ka yi shi ne tsakanin 14 ga watan Satumba da kuma 13 ga watan Oktoba. So idan ka yi register, za ka zaɓi Dangote Refinery a dandalinka, sannan za ka shigar da adadin hannun jari da kake so, sannan sai ka tabbatar ka yi verifying kenan. So akwai kuma wani abu da ake kira awaiting allotment, wato jiran rarrabawa. Bayan an rufe ta yi, yanzu kaman ta yi kai kenan, za a sanar da daidai adadin hannun jarin da aka baka, wato allotment ɗinka da aka yi. So sannan kuma na ƙarshe sai ka fara ciniki, wato za ka fara trading. Bayan an jera shi a shi wannan kasuwa ta NGX, shine ake cewa daga November 2026 zaka iya fara saya da sayarwa. Zaka iya amfani da bankunan kama wajen ka wanda ka aminta da su wajen ka bude wannan, ko kuma zaka iya amfani da manhajoji na zamani kamar su Bamboo, Piggyvest.
0: Hannun jarin matatan Dangote dai ya samu karbuwa sosai kamar yadda muka faɗa tun farko, amma abin jira a gani ko zai ci gaba da kasancewa haka har zuwa ƙarshen lokacin rufe shi, wato ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa. Masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.
5: Tsan gaida Ahmad Abba da wannan shiri na kasuwa akan miki dole. Ka ji bari mu shakata.

Sama dala da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka cewa wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawushe magudan kuɗaɗe wajen sayo kansu kadarori a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin roƙon ƙwariya gabanin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Hakanan kun ji cewa shugabanni na ci gaba da tafka muhawara da kuma gabatar da jawabai a sauran majalisar ɗinkin duniya kan batutuwa da dama. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin Ruqayya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Daga madadinsu, ka misali ke cewa mu wani lafiya.

0: shine ingantaccen tsaro da dawwamammen wutar lantarki da inganta tattalin arzikin kasar da yadda al'umma za su samu saukin rayuwa da dai sauransu. Kare kaɗan daga cikin bayanin da ya yi.
1: Abin takaici ne cewa Asimi Goïta cikin jawabinsa ya danganta bikin cika shekaru 66 da samun yancin kanmu da yanayin tafiyar mulkin riƙon ƙwarya. Mutum zai iya matuƙar ƙaunar Mali ya goyi bayan sojojinmu tare da kare mutuncin ƙasarmu, yayin da a wani ɓangare guda kuma yake ɗora alhakin duk wata matsala a kan waɗanda suka ƙwace mulki. ‘Yan Mali na fatan ganin kyakkyawan sakamako, kamar samun damar zirga-zirga cikin aminci, yin aiki da ciyar da iyalai, samun wadataccen wutar lantarki, rayuwa cikin ‘yanci da kuma sake samun ingantaccen tsarin siyasa. Rashin ambaton Rasha ko ayyukan sojan Rasha a cikin jawabinsa shaida ce ta gazawa. Kowa na iya ganin sakamakon wannan haɗin gwiwa a yau. Kwanaki 10 kawai da suka gabata an samu labarin Diora, inda ‘yan ta’adda daga ƙungiyar Janin mai alaƙa da Al-Qa’ida suka kai hari kan sansanin sojan Mali. An kasa sojojin Mali sama da 100, kuma aka kama wasu da dama a matsayin fursunoni. A yau yanayin rugujewar ƙasar ya kai mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin siyasar.
2: Je refuse aujourd'hui de dire que je suis en fait.
0: Fakawa Susuko kenan ɗaya daga cikin jagororin ‘yan adawa a Mali. Amurka za ta mayar wa ƙasar Gambia dala miliyan 2.5 na kuɗin wani katafaren gida na ƙasaita da aka sayar mallakin tsohon shugaban ƙasar. Kare ƙarin bayani a rahoton Kabir Yusuf.
3: Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta sanar da hakan a ranar Juma'a cewa za ta mayar wa ƙasar Gambia waɗannan maƙudan kuɗaɗe daga kuɗin da aka samu wajen sayar da wannan katafaren gida da ke Amurka, wanda tsohon shugaban ƙasar Yaya Jame da mai ɗakinsa suka mallaka ta hanyar amfani da kuɗaɗen da suka samu ba bisa ƙa'ida ba. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar, ta bayyana cewa za yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen biyan diya ga waɗanda gwamnatin Jame ta zalunta a yayin da yake mulkin ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa an sayi gidan na ƙasaita ne wanda yake anguwar Portmark a jihar Maryland, wani yanki na masu hannu da shuni da ke kusa da Washington, ta hanyar amfani da kuɗaɗen da aka samu ta hanyar aikata laifuka da kuma kuɗaɗen gwamnatin Gambia da aka karkatar zuwa amfanin kansu. Mataimakin babban lauyan gwamnatin Amurka Tyson Duva ya ce wannan lamari wani misali ne mai muhimmanci na haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa wajen ƙwace kadarorin waɗanda ke amfani da kuɗaɗen da suka samu ta ƙazamar hanya.
0: Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin riƙon ƙwarya gabanin gudanar da zaɓukan farko a tarihin ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Matakin da masu sharhi ke cewar ya yi hakan ne don ƙarfafa ƙarfin ikonsa. Da wannan mataki a yanzu ya sauke dukkanin mataimakan shugaban ƙasar da ministoci da shugabannin gwamnati a matakin yankuna da 'yan majalisun dokokin tarayya da na jihohi. Sai dai sanarwar da aka fitar ta ce ɓangaren shari'a da kuma na tsaro na nan yadda suke. Shugabanni daga ƙasashe daban-daban sun gabatar da jawabi gaban zaman babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a wani yanayi da sakatare janar na Majalisar Antonio Guterres, wanda wa'adinsa ke dab da ƙarewa, ke cewa duniya na matuƙar wato wata madakata da al'umma suka fara yanke tsammanin wanzuwar gaskiya da adalci sakamakon gazawar shugabanni. Azima Bashir Aminu na ɗauke da cigaban labarin.
4: Guterres ya bayyana cewa matsalolin da suka dabaibaye duniya ƙara faɗaɗa suke kama daga sauyin yanayi, yaƙe-yaƙe da rashin tabbatar da adalci, baya ga uwa uba ƙalubalen fasahar AI. Yana mai cewa masu riƙe da madafun iko na amfani da damarsu a inda bai kamata ba, inda ya ce ƙarfin soji kaɗai ba zai iya wanzar zaman lafiya ba, face fahimtar juna. Shugaban Donald Trump a nasa jawabin wanda ya faro da irin gagarumin ci gaba da kuma ƙarfafa Amurka da ya yi, ya karkata kan yakin sa a Iran, inda ya ce yana nazari kan yiwuwar yi wa Iran kop ɗaya. Yanda taron ke karkatawa kan ƙalubalen fasahar AI, shi kuwa Trump cewa ya yi gagarumar fasaha ce mai amfani da ba ta buƙatar sanya dokoki ko kuma taƙaita ta. Yana mai cewa Amurka za ta zama jagora a fannin, yayin da kuma ya nemi ilahiran mambobin ICC su fice daga kotun. A gefe guda kuma ya ce Amurka za ta gina sansanonin soji biyu a Greenland bisa ikirarin cin majituwa da Denmark. Recep Tayyip Erdogan na Turkiya ya faro nasa jawabin da ƙorafi kan yadda Amurka ta hana visa ga wakilcin Falastini don halartar taron, yanda kuma ya soki Yahudawa ‘yan kama wuri zauna da ya kira da masu aikata ta'addanci a yammacin gabar kogin Jordan.
0: Takwas da minti goma. lokaci ne na

0: അതല്ല.
1: 1, 2, 3
0: Addamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari Najeriya kenan a wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos, inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance. Matatar ta sanya hannun jari biliyan 4 da miliyan 100 kasuwa kan naira 525 kan kowane guda, inda take fatan tara kusan naira tiriliyan 2 da biliyan 150. Hamshakin attajirin na Afrika Alhaji Aliko Dangote yace wannan wata dama ce ga talakan Najeriya na mallakar wani kaso cikin matatarsa.
2: Wannan investment ne da ya kamata kowa yi. Wannan investment ne da yake zai tabbatar da gabar mutane. Wannan in kai investment a wannan nan ko me ya faru a cikin danginka baka da wani problem. So da kowane dan Najeriya, dan Afrika da ko ina ma kake, bakin mutum farin mutum ne, zaka iya siyan share. Ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kadai ba. Zai zama cewa wannan mutane ne.
0: Ga dukkanin alamu dai hannun jarin matatar Dangote ya samu karbuwa kamar da yadda aka zata. La'akari da masu zuba jari da suka yi ta tururuwa tun daga ranar farko, wato Litinin 14 ga watan Satumba, cikin sa'o'i 6 da kaddamar da shi, rotoni sun ce an tara kusan naira tiriliyan 1.5, wato kusan kashi 69 cikin 100 na abin da kamfanin ke son tarawa. Dr. Umar Faruk, ɗaya daga cikin dilalan hannayen jari a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, yace wannan dama ce da bai kamata a bar kowa a baya ba.
3: Gaskiya abin da Alhaji Aliko Dangote abu ne da tarihi ba zai manta da shi ba. Mun taba tafiya da shi zuwa Gombe, yake ga mun cewa idan wannan matatar mai ta fara aiki sai ya kau da talauci ga duk wanda yake talaka a ƙasar nan. Ban san sai na kasa lokacin tunani ya zai haka. To wannan ita ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ike so yi. Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya faɗa, in kuka duba ga maganar sa nan zai kai naira 10,000. Saboda ka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. 200,000 za ga talaka misali za ta iya sa a biya wa yaransa kuɗin makaranta aƙalla primary ko secondary.
0: To amma me matasa ko sabbin masu sha'awar saka hannun jari ya kamata su sani kafin zuba kuɗinsu a matatar Dangote? Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya yi mana tsokaci.
4: Na farko dai ya kamata ya sani cewa ita kasuwa ce wadda ba kowa ya san sirrinta ba. Saboda haka abu na farko da ya kamata ya sani cewa ya nemi mutanen da suka san sirrinta, suka san yadda ake cin kasuwar, wato abinda ake cewa brokers ko kuma masana akan harkar hannun jari. Abu na ƙarshe da ya kamata ya sani cewa hannun jari long term investment ne, wato investment ne na mai dogon zango. Wato hannun jari ne mai dogon zango, ba abu ne ba wanda ake sa ran za a same shi yanzu. Saboda haka kada ya je ya ciwo bashi a banki ya je ya sai hannun jari. Kada ya dau kudin makarantar yaransa ya je ya sai hannun jari. Ko kuma ya riga ya shuka tumatiri, kudin da zai noma ya je ya dau hannun jari. Ko ya kwashe jarinsa na kasuwa ya je ya sai hannun jari. Ko kuma kudin da zai cefa ne ko wasu kudade waɗanda ne amfani yau da kullum ne, to ba da su ake sayan hannun jari ba. Da kudaden da ya kamata a sayi hannun jari da su sune abin da ake cewa savings. Wato kudaden da ka aje dama saboda irin wannan ko ta kwana din.
0: Darajar matatar Dangote dai yanzu haka ta kai naira tiriliyan 63, yayin da ta bayyana samun ribar dala biliyan 1.82 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026. Amma duk da haka dole sai an yi la'akari da hadari da ke tattare da kasuwa ta hannayen jari.
4: To manyan hadarin da ke cikin harkar kasuwa ba ma wai ta hannun jari ba, kowace irin kasuwa ce, shine akwai faduwa, akwai kuma riba. To balantana wannan tunda mai dogon zango ce kamar yadda masana suke fada, to ita kasuwa mai dogon zango ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba gobe. So akwai hadarin da rashin sanin tabbas me zai je ya zo. shi yasa ake ba da shawarar kudaden da za ka yi amfani da su wajen sayan hannun jari ya zama ba kudade ne da suke da matsala mai yawa ba. Abu na biyu, yanzu kasuwar mai tana cin karanta babu babaka, amma zai iya yiwuwa idan abubuwa suka saisaitu a duniya baki daya, to ya zama kasuwar man fa gaba ɗaya tana iya faduwa warwar. So idan ta fadu warwar, to kaga abubuwan da za su iya biyowa abubuwa ne kuma da yawa wanda ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba. Kuma yanzu duniyar tana ta tashi daga wato abin da ya shafi man fetur da iskar gas zuwa abin da ake cewa clean energy. To wannan zaɓi da customer yake da shi ne amfani da hanyoyin samun makamashi ba man fetur ba, to wannan zai sa ita ma kasuwar hada-hadan man fetur din a duniya ma ta fadi, saboda yanzu solar energy yana nan da kuma shauran makamashi wanda ake ganin zai iya yi wa kamfanin mai da iskar gas kalubale.
0: An gaishe da Dr. Aminu Harbau, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Wani batu mai muhimmanci da masana ke jan hankalin masu neman saka hannun jari kuwa shine tabbatar da cewa sun saka kuɗi hannun wanda ya dace, domin kuwa tun bayan kaddamar da wannan shiri an samu cinkoso sosai a wasu manhajojin saka hannun jari a shafukan internet, lamari da ke ƙara bude ƙofa ga 'yan damfara da za su iya amfani da sunan Dangote wajen yaudarar jama'a. Kuma domin sanin hanyoyi da ya kamata a bi, muka ji ta bakin Dr. Mubarak Jalingo, masanin tattalin arziki da hada-hadar hannayen jari da ke Abujan, Najeriya.
1: Da farko dai akwai matakai daban-daban da za ka iya shiga. Farko za ka nemi stock broker wanda ake kira dillalai. Za ka nemi dillali mai rijista da Securities and Exchange Commission. Ko dai ka ziyarci ofishinsu a Kano, ko kuma duk inda kake, ko a Abuja, ko kuma ka neme su a yanar gizo-gizo. Amma kafin ka je ka yi rijistan nan, ka shiga website na Securities and Exchange Commission, ka tabbatar da cewa wannan dillali yana da rajista da SEC. Na biyu, za ka kuma bude asusun da ake kira CSCS account. Shi wannan dillalin zai taimaka maka wajen bude wannan asusu. Amma kana buƙatar BVN ɗinka, wato lambar asusun banki. Mataki na uku, za ka sanya kuɗi da kake son zuba jari a cikin wallet ɗinka, suna ba da kaman wallet. So mafi karanci aka ce shine 5,250, wanda zai saya maka hannun jari guda 10. Idan ka gama da saka kuɗi, sai kuma ka yi rijista. Shi wannan rijista za ka yi shi ne tsakanin 14 ga watan Satumba da kuma 13 ga watan Oktoba. So idan ka yi rijista, za ka zaɓi Dangote Refinery a dandalinka, sannan za ka shigar da adadin hannun jari da kake so, sannan sai ka tabbatar ka yi verifying kenan. So akwai kuma wani abu da ake kira awaiting allotment, wato jiran rarrabawa. Bayan an rufe ta yi, yanzu kaman ta yi kai kenan, za a sanar da daidai adadin hannun jarin da aka baka, wato allotment ɗinka da aka yi. So sannan kuma na ƙarshe sai ka fara ciniki, wato za ka fara trading. Bayan an jera shi a shi wannan kasuwa ta NGX, shi ne ake cewa daga November 2026 za ka iya fara saya da sayarwa. Za ka iya amfani da bankunan kama wajen ka, wanda ka aminta da su wajen ka bude wannan, ko kuma za ka iya amfani da manhajoji na zamani kamar su Bamboo, Piggyvest.
0: Hannun jarin matatan Dangote dai ya samu karbuwa sosai kamar yadda muka faɗa tun farko, amma abin jira a gani ko zai ci gaba da kasancewa haka har zuwa ƙarshen lokacin rufe shi, wato ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa. Masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.
5: Tsan ga da Ahmad Abba da wannan shiri na kasuwa akan Kidoli. Ka zubar mu shakata.

cewa Madalla da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kurkurcewar wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawushe magudan kuɗaɗe wajen sayo kansu kadarori a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin roƙon ƙwariya gabanin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Hakanan kun ji cewar shugabanni na ci gaba da tafka muhawara da kuma gabatar da jawabai a sauran majalisar ɗinkin duniya kan batutuwa da dama. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin Ruqayya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita. Mustapha ADBC ne ya sada mu da ku kai tsaye. Duka madadinsu ka misali ke cewa mu wani lafiya.

0: Stella.
1: 1, 2, 3.
0: Kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari Najeriya kenan. A wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos. Inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance. Matatar ta sanya hannun jari biliyan 4 da miliyan 100 kasuwa kan naira 525 kan kowane guda, inda take fatan tara kusan naira triliyan 2 da biliyan 150. Hamshakin attajirin na Afrika Alhaji Aliko Dangote yace wannan wata dama ce ga talakar Najeriya na mallakar wani kaso cikin matatarsa.
2: Wannan investment ne da ya kamata kowa ya yi. Wannan investment ne da yake zai tabbatar da gabar mutane. Wannan in kai invest a wannan ko me ya faru a cikin danginka baka da wani problem. So da kowane dan Najeriya, dan Afrika da ko ina ma kake, bakin mutum, farin mutum ne zaka iya siyan share. Ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba. Zai zama cewa wannan mutane ne.
0: Ga dukkanin alamu dai hannun jarin matatar Dangote ya samu karbuwa kamar da yadda aka zata. La'akari da masu zuba jari da suka yi ta tururuwa tun daga ranar farko, wato Litinin 14 ga watan Satumba. Cikin sa'o'i 6 da kaddamar da shi, rotoni sun ce an tara kusan naira triliyan 1.5, wato kusan kashi 69 cikin 100 na abin da kamfanin ke son tarawa. Dr. Umar Faruk, ɗaya daga cikin dilalan hannayen jari a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, yace wannan dama ce da bai kamata a bar kowa a baya ba.
3: Gaskiya abin da Alhaji Aliko Dangote abu ne da tarihi ba zai manta da shi ba. Mun taba tafiya da shi zuwa Gombe, yake gaya min cewa idan wannan matatar mai ta fara aiki sai ya kau da talauci ga duk wanda yake talaka a ƙasar nan. Ban san sai na kasa lokacin tunani ya zai haka. To wannan ita ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ike so yi. Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada, in kuka duba ga maganar sa nan zai kai naira 10,000. Saboda ka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. 200,000 za ga talaka misali za ta iya sa a biya wa yaransa kuɗin makaranta aƙalla primary ko secondary.
0: Amma mai matasa ko sabbin masu sha'awar saka hannun jari ya kamata su sani kafin zuba kudinsu a matatar Dangote? Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya yi mana tsokaci.
4: Na farko dai ya kamata ya sani cewa ita kasuwa ce wadda ba kowa ya san sirrinta ba. Saboda haka abu na farko da ya kamata ya sani cewa ya nemi mutanen da suka san sirrinta, suka san yadda ake cin kasuwar, wato abin da ake cewa brokers ko kuma masana akan harkar hannun jari. Abu na ƙarshe da ya kamata ya sani cewa hannun jari long term investment ne, wato investment ne na mai dogon zango. Wato hannun jari ne mai dogon zango, ba abu ne ba wanda ake sa ran za a same shi yanzu. So saboda haka kada ya je ya ciwo bashi a banki ya je sai hannun jari, kada ya dau kudin makarantar yaransa ya je sai hannun jari, ko kuma ya riga ya shuka tumatiri kudin da zai noma ya je ya dau hannun jari, ko ya kwashi jarinsa na kasuwa ya je sai hannun jari, ko kuma kudin da zai cefa ne ko wasu kudade waɗanda ne amfani yau da kullun ne, to ba da su ake sayan hannun jari ba. Da kudaden da ya kamata a sayi hannun jari da su sune abin da ake cewa savings, wato kudaden da ka aje dama saboda irin wannan ko ta kwana din.
0: Darajar matatar Dangote dai yanzu haka ta kai naira triliyan 63, yayin da ta bayyana samun ribar dala biliyan 1.82 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026. Amma duk da haka dole sai an yi la'akari da hadari da ke tattare da kasuwa ta hannayen jari.
4: To manyan hadarin da ke cikin harkar kasuwa ba ma wai ta hannun jari ba, kowace irin kasuwa ce shine akwai faduwa, akwai kuma riba. To balantana wannan tunda mai dogon zango ce kamar yadda masana suke fada, to ita kasuwa mai dogon zango ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba gobe. So akwai hadarin da rashin sanin tabbas me zai je ya zo. Shi yasa ake ba da shawarar kudaden da za ka yi amfani da su wajen sayan hannun jari ya zama ba kudade ne da suke da matsala mai yawa ba. Abu na biyu, yanzu kasuwar mai tana cin karanta babu babaka. amma zai iya yiwuwa idan abubuwa suka saisaitu a duniya baki da to ya zama kasuwar man fa gaba ɗaya tana iya faduwa warwar. So idan ta fadu warwar to kaga abubuwan da za su iya biyowa abubuwa ne kuma da yawa wanda ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba. Kuma yanzu duniyar tana ta tashi daga wato abin da ya shafi man fetur da iskar gas zuwa abin da ake cewa clean energy. To wannan zaɓi da kwastoma yake da shi ne amfani da hanyoyin samun makamashi ba man fetur ba. To wannan zai sa ita ma a kasuwar hada-hadan man fetur ɗin a duniya ma ta faɗi, saboda yanzu solar energy yana nan da kuma shauran makamashi wanda ake ganin zai iya yi wa kamfanin mai da iskar gas ƙalubale.
0: An gaishe da Dr. Aminu Harbau, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Wani batu mai mahimmanci da masana ke jan hankalin masu neman saka hannun jari kuwa shine tabbatar da cewa sun saka kuɗi hannun wanda ya dace, domin kuwa tun bayan kaddamar da wannan shiri an samu cinkoso sosai a wasu manhajojin saka hannun jari a shafukan intanet, lamari da ke ƙara bude ƙofa ga 'yan damfara da za su iya amfani da sunan Dangote wajen yaudarar jama'a. Kuma domin sanin hanyoyi da ya kamata a bi, muka ji ta bakin Dr. Mubarak Jalingo, masanin tattalin arziki da hada-hadar hannayen jari da ke Abuja, Najeriya.
1: Da farko dai akwai matakai daban-daban da za ka iya shiga. Farko za ka nemi stock broker wanda ake kira dillalai. Za ka nemi dillali mai rijista da Securities and Exchange Commission. Ko dai ka ziyarci ofishinsu a Kano ko kuma duk inda kake ko a Abuja, ko kuma ka neme su a yanar gizo-gizo. Amma kafin ka je ka yi rijistar nan, ka shiga website na Securities and Exchange Commission, ka tabbatar da cewa wannan dillali yana da rijista da SEC. Na biyu, za ka kuma bude asusun da ake kira CSCS account. Shi wannan dillalin zai taimaka maka wajen bude wannan asusu. Amma kana buƙatar BVN ɗinka, wato lambar asusun banki. Mataki na uku, za ka sanya kuɗi da kake son zuba jari a cikin wallet ɗinka, suna ba da kaman wallet. So mafi ƙaranci aka ce shi ne 5,250, wanda zai saya maka hannun jari guda 10. Idan ka gama da saka kuɗi, sai kuma ka yi rijista. Shi wannan rijista za ka yi shi ne tsakanin 14 ga watan Satumba da kuma 13 ga watan Oktoba. So idan ka yi rijista, za ka zaɓi Dangote Refinery a dandalinka, sannan za ka shigar da adadin hannun jari da kake so, sannan sai ka tabbatar ka yi verifying kenan. So akwai kuma wani abu da ake kira awaiting allotment, wato jiran rarrabawa. Bayan an rufe ta yi, yanzu kaman ta yi ka yi kenan, za a sanar da daidai adadin hannun jarin da aka baka, wato allotment ɗinka da aka yi. So sannan kuma na ƙarshe sai ka fara ciniki, wato za ka fara trading. Bayan an jera shi a shi wannan kasuwa ta NGX, shi ne ake cewa daga November 2026 za ka iya fara saya da sayarwa. Za ka iya amfani da bankunan kama wajen ka wanda ka aminta da su wajen ka bude wannan, ko kuma za ka iya amfani da manhajoji na zamani kamar su Bamboo, Piggyvest.
0: Hannun jarin matatar Dangote dai ya samu karbuwa sosai kamar yadda muka faɗa tun farko, amma abin jira a gani ko zai ci gaba da kasancewa haka har zuwa ƙarshen lokacin rufe shi, wato ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa. Masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka jimroyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.
5: Tsan gai da Ahmad Abba da wannan shiri na kasuwa akan miki dole. Ka zubar mu shakata.

Sama Dalla, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, inda kuka cewa wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawushe magudan kuɗaɗe wajen saiwa kansu kadarori a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin roƙon ƙwarya gabanin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Hakanan kun ji cewa shugabanni na ci gaba da tafka muhawara da kuma gabatar da jawabai a sauran majalisar ɗinkin duniya kan batutuwa da dama. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin, Ruqayya Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Daga madadinsu, ka misali ke cewa mu wani lafiya.

0: ta hannun mahukunta game da wannan gwaji da aka yi mata inda ta ce wannan nama da ta ci shine dalilin da yasa aka gano kwayoyin karin kuzari a jikinta amma ba wai magani ta sha ba dalili kenan da yasa take zargin ita waccan hukuma da gazawa wajen wayar da kan wato ƴan wasan kamar kun je wani gari ka san ana Allah Allah a dandana abincin garin da sauransu ta zarge su da rashin gaza ko kuma gazawa wajen wayar da kan ƴan wasa cewa wannan nau'in nama yana da wato kwayoyin da ke nuna cewa alamun mutun ya sha kwayoyin ƙara kuzari kuma ta shigar da ƙara kotukan wannan batu sai dai kotun ta gano cewa Monroe bata aikata laifi ko sakaci a lamarin ba kotun farko da ta shigar kenan ko da yake hukumar da ke sanya idanu kan wasan tennis ta ƙasa da ƙasa ta dauka ƙara kan hukuncin a bare kuma kotun sulhu ta wasanni ta yanke hukunci wanda ta goyi hukumar kenan inda aka dakatar da Monroe daga buga wasanni har na shekaru wato har nan da shekara 2028 kenan daga lokacin da aka yanke hukunci to bayan wannan dai ita Monroe ta shigar da ƙararraki a kotuna da yawa kuma ana watsi da shi har a wannan karo da ta shigar da ƙara kotu kuma har aka yi watsi da shi da alama dai sai ta cike waɗancan shekaru da aka yanke mata
1: mutum ya dakata shekara huɗu har ka wasanni
0: ai tafiya ta fara ga yanzu har ta yi uku ma ana wannan cece ku cece da ƙwarai da gaske yanzu mun kusa shekara ta 2027 to coachin Arsenal Mikel Arteta ya amince da sabon kontaragin da kungiya ta bashi kenan bayan an yi masa karin albashi yayin da Arsenal ke ci gaba da rike kan bangasar Premier League kontaragin da Arteta ke kai a yanzu zai yi kari ne a ƙarshen kakar wasanni ta bana amma an shafe watanni ana tattaunawa kan sabon kontaragi tsakaninsa da kungiyar rahotanni sun ce an kulle sabuwar yarjejeniyar ce bayan doguwar tattaunawa a tsakanin bangarorin biyu na sama da wata guda duk da cewa ba a bayyana tsawon lokacin sabon kontaragin ba amma ana sa ran zai ci gaba da zama a Arsenal wato Arteta kenan har zuwa lokacin da zai cike shekaru goma cip-cip sabon kontaragin ya kuma kunshi karin albashi mai yawa daga fam miliyan goma a shekara da yake karba a yanzu bayan karin fam miliyan biyar da yake samu a matsayin kari bisa wasu sharuɗa to Arteta dai ya fara aiki ne a kungiyar Arsenal tun ranar 20 ga watan Disambar shekarar 2019
1: turkaya muna godiya RFI yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta wannan rana
2: barkanmu da wannan safiya mai sauraro ga wasu daga cikin labarin siyasar Najeriya da ke daukar hankali jami'ar adawa ta NDC ta ce tana fada da tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin kafa kwamitin yakin neman zabanta ta hanyar bai wa dan takarar shugaban kasar ta Peter Obi da mataimakin sa Rabi Musa Kwankwaso damar zabar adadi mai yawa na mutanen da za a sanya a cikin kwamitin jami'ar ta ce tuni Obi da Kwankwaso suka gudanar da tattaunawa daban-daban da shugabannin jami'ar karkashin jagorancin Senator Henry Dixon da dai sauran mambobinta cikin wata sanarwa sakataren yada labarai na NDC Osa Director ya ce tun watan Agusta aka tsara yadda kwamitin zai kasance sannan aka aike wa ƴan takarar don su bayar da shawarwari wannan dai na zuwa ne bayan da wata gamayyar masu goyon bayan takarar Obi da Kwankwaso wato OK Movement suka fitar da sanarwar kafa kwamitin yakin neman zabe har ma suka ayyana sunayen shugabannin yankuna da jihohi da kuma daraktoci a matakai daban-daban to sai dai shugabancin jam'iyyar NDC ya ce ayi wasi da wannan committee da mutanen da ke cikin sa domin har yanzu suna kan shawarwari Tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacin Lawan ya koma jam'iyyar NDC kusan watanni hudu da ficewarsa daga jam'iyyar ADC a ranar 1 ga watan Yunin da ya gabata. Lawal ya sanar da sauye shekar nasa ne a Abuja ranar 30 bayan ganawa da shugabannin NDC karkashin jagorancin shugabanta na kasa Henry Dixon. Nan kuma mai shari'a Joyce Abdulmalik na babbar kotun tarayya da ke Abuja ya dage zaman kotun da aka tsara yi don shari'ar karar da tsohon gwamnan Kaduna Nasir El-Rufa'i ya shigar yana mai musanta zargin da tsar bayanan waya da DSS ke yi masa mai shari'ar ya dage yanke hukuncin ne bayan cece kuce tsakanin bangaren El-Rufa'i da kuma DSS kan wannan shari'a har zuwa ƙarshen watan Oktoba idan za a iya tunawa a watannin baya ne yayin hira da aka yi da shi a guda daga cikin gidan talabijin din Najeriya El-Rufa'i ya ce yana da tsarwayar mashawarcin shugaban kasa kan tsaro Malam Nuhu Baɗo lamarin da ya jefa shi cikin matsala a wani yanayi da yake fuskantar tuhume-tuhumen bambanta kuma yake ci gaba da zama tsare a hannun hukumomin kasar shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC ya ce dole ne ƴan kasar su yi watsi da shugaba Bola Tinubu kamar yadda suka yi watsi da cire tallafin man fetur Atiku na wannan batu ne bayan wani rahoton cibiyar binciken tsaro ta SBM ya tabbatar da cewa ƴan Najeriya sun yi watsi da cire tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yi kuma suna buƙatar a dauki mataki na gaggawa don sauƙaƙa musu tsadar rayuwar da suke ciki Atiku ya ce binciken ya gano cewa kashi 67 na ƴan Najeriya suna son a mayar da tallafin mai a daidai lokacin da dama dan takarar shugaban kasar na ADC yayi alƙawarin dawo da tallafin idan har ya dare karagar mulkin Najeriya a shekarar 2027
1: an gaida Hauwa Halilu Kwankwaso
3: Wani sabon rahoton bincike na hadin gwiwa da kungiyoyin kasa da kasa suka gudanar ya bankado yadda wasu fitattun jami'an gwamnati da ƴan siyasar Najeriya suka sace daruruwan miliyoyin daloli daga asusun gwamnati inda suka yi amfani da su wajen mallakar kadarori har guda 284 a kasar Amurka. Binciken ya ce an sayi waɗannan kadarori ne a tsakanin shekarar 1991 zuwa 2026 inda aka gano cewa mafi yawancin sayayyar an yi ta ne bayan komawar Najeriya tsarin mulkin demokradiyya a 1999. Yaya kuke kallon wannan rahoto? Shin kuna ganin za a taɓa samun nasarar kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta karkatar da dukiyar ƙasa zuwa ƙetare a Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku.
1: Odu yanda za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba
4: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba
5: hakan fita kunya ma saboda kudi
4: kasuwar hannayen jarin Najeriya ta shiga wani sabon babi bayan shigar matatar Dangote a hukumance a wani mataki da aka danganta da hannun jari mafi girma a Afrika

0: አይደለም።
1: 1 2 3 ማበቂያ ዲስትሪክት
0: እንደ መርዳ ሽጋ መታተር ዳንጎቼ ካሶኒን ሀናይን ጃሪ ናይጄሪያ ኬነን አወኒ ቡኪ ዳ አከ ጉዳነር አበባን ሸልኮተን ካሶኒን ሀናይን ጃሪ ናይጄሪያ ደኬ ማሪና አብርኒ ሌጋስ inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance. Matatar ta sanya hannun jari biliyan 4 da miliyan 100 kasuwa kan naira 525 kan kowane guda, inda take fatan tara kusan naira triliyan 2 da biliyan 150. Hamshakin attajirin na Afrika Alhaji Aliko Dangote yace wannan wata dama ce ga talakan Najeriya na mallakar wani kaso cikin matatarsa.
2: Wannan investment ne da ya kamata kowa yi. Wannan investment ne da yake zai tabbatar da gabar mutane. Wannan in kai invest a wannan ko me ya faru a cikin danginka baka da wani problem. So da kowane dan Najeriya, dan Afrika da ko ina ma kake, bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share. Ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba. Idan zaman cewa wannan mutane ne
0: ga dukanin alamu dai hannun jarin matatar Dangote ya samu karbuwa kamar da yadda aka zata la'akari da masu zuba jari da suka yi ta tururuwa tun daga ranar farko wato litinin 14 ga watan Satumba cikin sa'o'i 6 da kaddamar da shi rotoni sun ce an tara kusan naira triliyan 1 da rabi wato kusan kashi 69 cikin 100 na abin da kamfanin ke son tarawa. Dr. Umar Faruk, ɗaya daga cikin dilalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya, yace wannan dama ce da bai kamata a bar kowa a baya ba.
3: Gaskiya abinda Alhaji Aliko Dangote abu ne da tarihi ba zai manta da shi ba. Mun taba tafiya da shi zuwa Gombe, yake ga mun cewa idan wannan matatar mai ta fara aiki sai ya kau da talauci ga duk wanda yake talaka a ƙasar nan. Ban san sai na kasa lokacin tunanin ya zai haka, to wannan ita ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ike so yi. Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya faɗa, in kuka duba ga maganar sa nan zai kai naira 10,000. Saboda haka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. 200,000 za ga talaka misali za ta iya sa a yi biya wa yaransa kuɗin makaranta a ƙalla primary ko secondary.
0: To amma me matasa ko sabbin masu sha'awar saka hannun jari ya kamata su sani kafin zuba kuɗinsu a matatar Dangote? Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya yi mana tsokaci.
4: Na farko dai ya kamata ya sani cewa ita kasuwa ce wadda ba kowa ya san sirrinta ba. Saboda haka abu na farko da ya kamata ya sani cewa ya nemi mutanen da suka san sirrinta, suka san yadda ake cin kasuwar, wato abin da ake cewa brokers ko kuma masana akan harkar hannun jari. Abu na ƙarshe da ya kamata ya sani cewa hannun jari long term investment ne, wato investment ne na mai dogon zango, wato hannun jari ne mai dogon zango, ba abu ne ba wanda ake sa ran za a same shi yanzu. Saboda haka kada ya je ya ciwo bashi a banki ya je sai hannun jari, kada ya dau kudin makarantar yaransa ya je hannun sai hannun jari, ko kuma ya riga ya shuka tumatiri kudin da zai noma ya je ya dau hannun jari, ko ya kwashi jarinsa na kasuwa ya je sai hannun jari, ko kuma kudin da zai cefa ne ko wasu kudade waɗanda ne amfani da kullun ne, to ba da su ake sayan hannun jari ba. Da kudaden da ya kamata a sayi hannun jari da su sune abin da ake cewa savings, wato kudaden da ka aje dama saboda irin wannan ko ta kwana din.
0: Darajar matatar Dangote dai yanzu haka ta kai naira triliyan 63, yayin da ta bayyana samun ribar dala biliyan 1.82 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026. Amma duk da haka dole sai an yi la'akari da hadari da ke tattare da kasuwa ta hannayen jari.
4: To manyan hadarin da ke cikin harkar kasuwa ba ma wai ta hannun jari ba, kowace irin kasuwa ce shine akwai faduwa, akwai kuma riba. To balantana wannan tunda mai dogon zango ce kamar yadda masana suke faɗa, to ita kasuwa mai dogon zango ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba gobe. So akwai hadarin da rashin sanin tabbas me zai je ya zo. Shi yasa ake ba da shawarar kudaden da za ka yi amfani da su wajen sayan hannun jari ya zama ba kudade ne da suke da matsala mai yawa ba. Abu na biyu, yanzu kasuwar mai tana cin karanta babu babaka. amma zai iya yiwuwa idan abubuwa suka saisaitu a duniya baki da to ya zama kasuwar man fa gaba ɗaya tana iya faduwa warwar. So idan ta fadu warwar to kaga abubuwan da za su iya biyowa abubuwa ne kuma da yawa wanda ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba. Kuma yanzu duniya tana ta tashi daga wato abin da ya shafi man fetur da iskar gas zuwa abin da ake cewa clean energy. To wannan zaɓi da customer yake da shi ne amfani da hanyoyin samun makamashi ba man fetur ba. To wannan zai sa ita ma kasuwar hada-hadan man fetur din a duniya ma ta faɗi. Saboda yanzu solar energy yana nan da kuma shauran makamashi wanda ake ganin zai iya yi wa kamfanin mai da iskar gas ƙalubale.
0: An gaishe da Dr. Aminu Harbau, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Wani batu mai mahimmanci da masana ke jan hankalin masu neman saka hannun jari kuwa shine tabbatar da cewa sun saka kuɗi hannun wanda ya dace, domin kuwa tun bayan kaddamar da wannan shiri an samu cinkoso sosai a wasu manhajojin saka hannun jari a shafukan internet, lamari da ke ƙara bude ƙofa ga 'yan damfara da za su iya amfani da sunan Dangote wajen yaudarar jama'a. Kuma domin sanin hanyoyi da ya kamata a bi, muka ji ta bakin Dr. Mubarak Jalingo, masanin tattalin arziki da hada-hadar hannayen jari da ke Abujan, Najeriya.
5: Da farko dai akwai matakai daban-daban da za ka iya shiga. Farko za ka nemi stock broker wanda ake kira dillalai. Za ka nemi dillali mai rijista da Securities and Exchange Commission. Ko dai ka ziyarci ofishinsu a Kano ko kuma duk inda kake ko a Abuja, ko kuma ka neme su a yanar gizo-gizo. Amma kafin ka je ka yi rijistar nan, ka shiga website na Securities and Exchange Commission, ka tabbatar da cewa wannan dillali yana da rijista da SEC. Na biyu, za ka kuma bude asusun da ake kira CSCS account. Shi wannan dillalin zai taimaka maka wajen bude wannan asusu. Amma kana buƙatar BVN ɗinka, wato lambar asusun banki. Mataki na uku, za ka sanya kuɗi da kake son zuba jari a cikin wallet ɗinka, suna ba da kaman wallet. So mafi ƙaranci aka ce shi ne 5,250, wanda zai saya maka hannun jari guda 10. Idan ka gama da saka kuɗi, sai kuma ka yi rijista. Shi wannan rijista za ka yi shi ne tsakanin 14 ga watan Satumba da kuma 13 ga watan Oktoba. So idan ka yi rijista, za ka zaɓi Dangote Refinery a dandalinka, sannan za ka shigar da adadin hannun jari da kake so, sannan sai ka tabbatar ka yi verifying kenan. So akwai kuma wani abu da ake kira awaiting allotment, wato jiran rarrabawa. Bayan an rufe ta yi, yanzu kaman ta yi ka yi kenan, za a sanar da daidai adadin hannun jarin da aka baka, wato allotment ɗinka da aka yi. So sannan kuma na ƙarshe sai ka fara ciniki, wato za ka fara trading. Bayan an jera shi a shi wannan kasuwa ta NGX, shi ne ake cewa daga November 2026 za ka iya fara saya da sayarwa. Za ka iya amfani da bankunan kama wajen ka wanda ka aminta da su wajen ka bude wannan, ko kuma za ka iya amfani da manhajoji na zamani kamar su Bamboo, Piggyvest.
0: Hannun jarin matatar Dangote dai ya samu karbuwa sosai kamar yadda muka faɗa tun farko, amma abin jira a gani ko zai ci gaba da kasancewa haka har zuwa ƙarshen lokacin rufe shi, wato ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa. Masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka jimroyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.
6: Tsangai da Ahmad Abba da wannan shiri na kasuwa a kan miki dole. Ka zubar mu shakata.

sama da lada haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kurkurcewar wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawushe magudan kuɗaɗe wajen saiwa kansu kadarori a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin roƙon ƙwarya gabanin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Haka nan kun ji cewar shugabanni na ci gaba da tafka muhawara da kuma gabatar da jawabai a sauran majalisar ɗinkin duniya kan batutuwa da dama. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin Ruqayyah Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Daga madadinsu ka misali ke cewa mu wani lafiya.

0: Adela.
1: 1, 2, 3.
0: Kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari Najeriya kenan a wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos, inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance. Matatar ta sanya hannun jari biliyan 4 da miliyan 100 kasuwa kan naira 525 kan kowane guda, inda take fatan tara kusan naira trillion 2 da biliyan 150. Hamshakin attajirin na Afrika Alhaji Aliko Dangote yace wannan wata dama ce ga talakan Najeriya na mallakar wani kaso cikin matatar sa.
2: Wannan investment ne da ya kamata kowa yi. Wannan investment ne da yake zai tabbatar da gabar mutane. Wannan in kai invest a wannan ko me ya faru a cikin danginka baka da wani problem. So da kowane dan Najeriya, dan Afrika da ko ina ma kake, bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share. Ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba. Zai zama cewa wannan mutane ne.
0: Ga dukkanin alamu dai hannun jarin matatar Dangote ya samu karbuwa kamar da yadda aka zata. La'akari da masu zuba jari da suka yi ta tururuwa tun daga ranar farko, wato Litinin 14 ga watan Satumba, cikin sa'o'i 6 da kaddamar da shi, rotoni sun ce an tara kusan naira trillion 1.5, wato kusan kashi 69 cikin 100 na abin da kamfanin ke son tarawa. Dr. Umar Faruk, ɗaya daga cikin dilalan hannayen jari a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, yace wannan dama ce da bai kamata a bar kowa a baya ba.
3: Gaskiya abinda Alhaji Aliko Dangote abu ne da tarihi ba zai manta da shi ba. Mun taba tafiya da shi zuwa Gombe, yake ga mun cewa idan wannan matatar mai ta fara aiki sai ya kau da talauci ga duk wanda yake talaka a ƙasar nan. Ban san sai na kasa lokacin tunanin ya zai haka. To wannan ita ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ike so yi. Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya faɗa, in kuka duba ga maganar sa nan zai kai naira 10,000. Saboda ka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. 200,000 za ga talaka misali za ta iya sa a biya wa yaransa kuɗin makaranta aƙalla primary ko secondary.
0: To amma me matasa ko sabbin masu sha'awar saka hannun jari ya kamata su sani kafin zuba kuɗinsu a matatar Dangote? Dr. Aminu Idris Harbau, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya yi mana tsokaci.
4: Na farko dai ya kamata ya sani cewa ita kasuwa ce wadda ba kowa ya san sirrinta ba. So saboda haka abu na farko da ya kamata ya sani cewa ya nemi mutanen da suka san sirrinta, suka san yadda ake cin kasuwar, wato abin da ake cewa brokers ko kuma masana akan harkar hannun jari. Abu na ƙarshe da ya kamata ya sani cewa hannun jari long term investment ne, wato investment ne na mai dogon zango. Wato hannun jari ne mai dogon zango, ba abu ne ba wanda ake sa ran za a same shi yanzu. So saboda haka kada ya je ya ciwo bashi a banki ya je sai hannun jari. Kada ya dau kudin makarantar yaransa ya je hannun sai hannun jari. Ko kuma ya riga ya shuka tumaturi, kudin da zai noma ya je ya dau hannun jari. Ko ya kwashe jarinsa na kasuwa ya je sai hannun jari. Ko kuma kudin da zai cefa ne, ko wasu kudade waɗanda ne amfani yau da kullum ne, to ba da su ake sayan hannun jari ba. Da kudaden da ya kamata a sayi hannun jari da su sune abin da ake cewa savings, wato kudaden da ka aje dama saboda irin wannan ko ta kwana din.
0: Darajar matatar Dangote dai yanzu haka ta kai naira trillion 63, yayin da ta bayyana samun ribar dala biliyan 1.82 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026. Amma duk da haka dole sai an yi la'akari da hadari da ke tattare da kasuwa ta hannayen jari.
4: To manyan hadarin da ke cikin harkar kasuwa ba ma wai ta hannun jari ba, kowace irin kasuwa ce shine akwai faduwa, akwai kuma riba. To ballantana wannan tunda mai dogon zango ce kamar yadda masana suke fada, to ita kasuwa mai dogon zango ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba gobe. So akwai hadarin da rashin sanin tabbas me zai je ya zo. Shi yasa ake bada shawarar kudaden da za ka yi amfani da su wajen sayan hannun jari ya zama ba kudade ne da suke da matsala mai yawa ba. Abu na biyu, yanzu kasuwar mai tana cin karanta babu babaka. amma zai iya yiwuwa idan abubuwa suka saisaitu a duniya baki da to ya zama kasuwar man fa gaba ɗaya tana iya faduwa warwar. So idan ta fadu warwar to kaga abubuwan da za su iya biyowa abubuwa ne kuma a da yawa wanda ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba. Kuma yanzu duniyar tana ta tashi daga wato abin da ya shafi man fetur da iskar gas zuwa abin da ake cewa clean energy. To wannan zaɓi da customer yake da shi ne amfani da hanyoyin samun makamashi ba man fetur ba. To wannan zai sa ita ma a kasuwar hada-hadan man fetur a duniya ma ta faɗi, saboda yanzu solar energy yana nan da kuma shauran makamashi wanda ake ganin zai iya yi wa kamfanin mai da iskar gas kalubale.
0: An gaishe da Dr. Aminu Harbau, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Wani batu mai muhimmanci da masana ke jan hankalin masu neman saka hannun jari kuwa shine tabbatar da cewa sun saka kuɗi hannun wanda ya dace, domin kuwa tun bayan kaddamar da wannan shiri an samu cinkoso sosai a wasu manhajojin saka hannun jari a shafukan intanet, lamari da ke ƙara bude ƙofa ga 'yan damfara da za su iya amfani da sunan Dangote wajen yaudarar jama'a. Kuma domin sanin hanyoyi da ya kamata a bi, muka ji ta bakin Dr. Mubarak Jalingo, masanin tattalin arziki da hada-hadar hannayen jari da ke Abuja, Najeriya.
5: Da farko dai akwai matakai daban-daban da za ka iya shiga. Farko za ka nemi stock broker wanda ake kira dillalai. Za ka nemi dillali mai rijista da Securities and Exchange Commission. Ko dai ka ziyarci ofishinsu a Kano ko kuma duk inda kake ko a Abuja, ko kuma ka neme su a yanar gizo-gizo. Amma kafin ka je ka yi rijistar nan, ka shiga website na Securities and Exchange Commission, ka tabbatar da cewa wannan dillali yana da rijista da SEC. Na biyu, za ka kuma bude asusun da ake kira CSCS account. Shi wannan dillalin zai taimaka maka wajen bude wannan asusu. Amma kana buƙatar BVN ɗinka, wato lambar asusun banki. Mataki na uku, za ka sanya kuɗi da kake son zuba jari a cikin wallet ɗinka, suna ba da kaman wallet. So mafi ƙaranci aka ce shi ne 5,250, wanda zai saya maka hannun jari guda 10. Idan ka gama da saka kuɗi, sai kuma ka yi rijista. Shi wannan rijista za ka yi shi ne tsakanin 14 ga watan Satumba da kuma 13 ga watan Oktoba. So idan ka yi rijista, za ka zaɓi Dangote Refinery a dandalinka, sannan za ka shigar da adadin hannun jari da kake so, sannan sai ka tabbatar ka yi verifying kenan. So akwai kuma wani abu da ake kira waiting allotment, wato jiran rarrabawa. Bayan an rufe ta yi, yanzu kaman ta yi kai kenan, za a sanar da daidai adadin hannun jarin da aka baka, wato allotment ɗinka da aka yi. So sannan kuma na ƙarshe sai ka fara ciniki, wato za ka fara trading. Bayan an jera shi a shi wannan kasuwa ta NGX, shi ne ake cewa daga November 2026 za ka iya fara saya da sayarwa. Za ka iya amfani da bankunan kama wajen ka wanda ka aminta da su wajen ka bude wannan, ko kuma za ka iya amfani da manhajoji na zamani kamar su Bamboo, Piggyvest.
0: Hannun jarin matatar Dangote dai ya samu karbuwa sosai kamar yadda muka faɗa tun farko, amma abin jira a gani ko zai ci gaba da kasancewa haka har zuwa ƙarshen lokacin rufe shi, wato ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa. Masu sauraro, da haka shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka jimroyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.
6: Tsangai da Ahmad Abba da wannan shiri na kasuwa akan Kidoli. Ka ji bari mu shakata.

Sama Dalla, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, inda kogarcewar wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawushe magudan kuɗaɗe wajen saiwa kansu kadarori a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin roƙon ƙwariya gabanin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasar da za a yi a watan Disamba mai zuwa. Hakanan kun ji cewar shugabanni na ci gaba da tafka muhawara da kuma gabatar da jawabai a sauran majalisar ɗinkin duniya kan batutuwa da dama. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin, Ruqayyah Abba Kabara muka yi asubanci tare da ita. Mustapha ADBC ne ya sada mu da ku kai tsaye. Daga madadinsu, ka misali ke cewa mu wani lafiya.

0: Karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 25. Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Wani bincike ya gano yadda jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa suka wawushe makudan kudaje wajen saiwa kansu kadarori a Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa gwamnatin rukon kwarya gabanin gudanar da zabukan kasar da za a yi a watan Disamba. Hakanan za ku ji cewar shugabanni na ci gaba da tafka muhawara a zauren Majalisar Dinkin Duniya kan batutuwa da dama. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani sabon rahoton bincike na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka gudanar ya bankaɗo yadda wasu fitattun jami'an gwamnati da 'yan siyasar Najeriya suka sace ɗaruruwan miliyoyin daloli daga asusun gwamnati tare da amfani da su wajen mallakar kadarori a Amurka. Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani.
1: Binciken wanda kungiyar kare haƙƙin masu kwarmato bayanai ta Platform to Protect Whistleblowers in Africa da kuma hukumar tattara bayanai kan yaƙi da rashawa ta Anti-Corruption Data Collective suka fitar a Abuja ya ce an yi amfani da kudaden wajen sayen kadarori har 284 a sassa daban-daban na Amurka waɗanda darajar su ta kai dala miliyan 271 a cewar rahoton ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa su 61 game da iyalansu da abokan hulɗar su ne ke da hannu dumu-dumu a cikin wannan badaka. Binciken ya bayyana cewa an sayi waɗannan kadarori ne tsakanin shekarar 1991 zuwa 2026 inda aka gano cewa mafi yawancin sayayyar an yi ta ne bayan komawar Najeriya tsarin mulkin demokradiyya a 1999. Wannan yanayi ya nuna yadda matsalar cin hanci da rashawa ta dade tana yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa ta hanyar karkatar da dukiyar al'umma zuwa kasashen waje. Abin da ya fi tayar da hankali a cikin rahoton shine yadda aka sayi kusan kadarori 152 masu darajar dala miliyan 177 bar kuɗi ba tare da amfani da lamunin banki ba. A ƙarshe rahoton ya soke gazawar dokokin yaƙi da safarar kudaden haramun na ƙasar Amurka waɗanda suka ba wa gurɓatattun jami'an damar ɓoye kudaden sata cikin sauƙi ta hanyar harkar gidaje da kuma filaye.
0: Rahotanni na nuna cewar ɗan sanda ɗaya da wasu fararen hula uku sun rasa ransu a wasu hare-haren kwantan ɓauna da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaron da ke aiki a ƙarƙashin rundunar Operation Rambo a yankin karamar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Plateau. A cewar wata majiyar tsaro, lamarin ya faru ne da misalin karfe 4 na yammacin jiya Talata. Yankin Barikin Ladi dai na fuskantar sabbin hare-hare a baya-bayan nan, lamarin da ya sanya gwamnati sanya dokar hana fita a ranar Litinin din da ta gabata. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da kwamitin da ta kafa mai zaman kansa da zai jagoranci gudanar da bincike kan mutuwar mahaƙa ma'adinai 37 da suka rasa rayukansu a hannun jami'an hukumar Civil Defense na jihar Neja, tare da baiwa kwamitin wa'adin makonni 2 domin kammala bincikensa da kuma gabatar masa da rahotonsa. Alƙalin kotu a jamhuriyar Nijar ya bada umarnin tsare wani ƙwararren lauya kuma mai fafutuka da ake kira da Rulwanu Abdurrahman, wanda bayanai ke cewar an kama shi ne bayan bayyana ra'ayinsa a kafafen sada zumunta dangane da boran da sojoji suka yi a cikin watan da ya gabata a ƙasar. Muhammadu Gamace ɗaya ne daga cikin abokan gwagwarmayar Rulwanu Abdurrahman kuma ya kasance a cikin zauren kotu lokacin da alƙali ya saurari ƙararsa.
2: Shi tare da lauyoyin shi, prokurer ya mishi manda depo a nan gidan kason Nyame. An tsaida shi bisa kamar da ake cewa FD flagrant delict. Yanzu za a kai shi gidan kason na Nyame insha Allah. Muna tare da shi, muna kawo mai goyon baya 100%, tunda mun san da mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya sama da shekara 30 don saboda ƙasarmu ta ci gaba. Kenan abinda ake tuhuma shi da shi mu a matsayinmu ba shi ne ba, saboda ba ta yi wa Metler One shi wani katsalan nan cikin abinda zai kawo ma Niger rauni, ba ma Niger ba Afirka ma. Kenan duk gwagwarmaya da ya shekara da shekaru Metler One don ci gaban ƙasa ne, kuma don saboda wato haƙƙin 'yan ƙasa talakawa na Nijar gaba ɗaya kuma da amma na Afirka. Muna tare da shi insha Allah, sai Allah ya hidda shi cikin wanga yanayi da ya shiga ciki.
0: Muhammadu Gamache kenan. Daya daga cikin jagororin yan adawa a Mali Fakaba Sissoko yayi kakkausar suka game da kalaman da shugaban gwamnatin sojin kasar Asimi Goita yi a lokacin bikin cika shekaru 66 da samun yancin kan kasar, inda ya ce maimakon kalaman siyasa da shugaban yayi, abinda al'umma ke bukata shine ingantaccen tsaro da dawwammamar wutar lantarki da inganta tattalin arzikin kasar da yadda al'umma za su samu saukin rayuwa da dai sauransu. Kare kaɗan daga cikin bayanin da yayi.
3: Asimi Goita également estimé que le Mali poursuit.
4: Abin da kai ci ne cewa Asimi Goita cikin jawabinsa ya danganta bikin cika shekaru 66 da samun yancin kanmu da yanayin tafiyar mulkin riƙon ƙwarya. Mutum zai iya matuƙar ƙaunar Mali, ya goyi bayan sojojinmu tare da kare mutuncin ƙasar mu, yayin da a wani ɓangare guda kuma yake ɗora alhakin duk wata matsala akan waɗanda suka kwace mulki. ‘Yan Mali na fatan ganin kyakkyawan sakamako, kamar samun damar zirga-zirga cikin aminci, yin aiki da ciyar da iyalai, samun wadataccen wutar lantarki, rayuwa cikin ‘yanci, da kuma sake samun ingantaccen tsarin siyasa. Rashin

0: Madalla alan waka da wakar sa yanzu sai shirin rayuwata
1: rayuwata
2: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai Yayin da aka fara zangon farko na karatu a makarantun boko da ke Najeriya, iyaye da dama na kokawa game da tsadar makarantu masu zaman kansu, musamman waɗanda ke kudancin ƙasar. Domin kuwa, da ƙyar wasu ɗaliban suka samu komawa don ci gaba da karatunsu a wani yanayi na tsadar rayuwa. Kama farashin kayayyakin amfani kamar uniform, littattafan rubutu da na karatu, jakunkuna da dai sauran abubuwa sun gagari iyaye da dama. Ba a makarantu masu zaman kansu kadai ba, hatta da na gwamnati. A yankin Niger Delta, wannan yanayi na karawa iyaye nauyi wajen kashe kuɗi, musamman waɗanda ke da yara da yawa, da ma iyaye masu ƙarancin kuɗin shiga. A cikin shirin rayuwata na yau, za mu duba yadda iyaye ke fama da wannan matsala da yadda suke kokarin daidaita kasafin kuɗin su don biyan bukatun ƴaƴansu da kuma abin da masana ke cewa game da tasirin wannan yanayi ga karatun yara. Bakin mu sun hada da Helen Paul, wata mahaifiya da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta, da kuma Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke Najeriya. Sai dai kafin nan, za mu fara da rahoto na musamman da wakilinmu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu, ya aiko mana a kai.
1: Rayuwata.
3: Yayin da sabuwar shekarar karatu ta riga ta fara, wasu iyaye a Najeriya na kokawa da yadda tsadar rayuwa ke kara musu nauyin shirya ƴaƴansu kuma wa makaranta. Farashin littattafai, jakunkuna da sauran kayan karatu ya karu, yayin da wasu makarantu masu zaman kansu su ma suka kara kuɗaɗen makaranta. Lamarin ya fi shafar iyalan da ke da yara dama a makaranta a lokaci guda. Wuce Irinze na ɗaya daga cikin iyayen da ke fuskantar wannan kalubalen.
4: For us we have 3 kids. We're budgeting almost
5: 800. Ina da yara uku kuma kasafin kuɗinmu na kayan makaranta da kuɗin makarantar su ya kai kusan naira 1800. Mun sha gaya musu cewa ya kamata su sake duba farashin littattafai domin iyaye su samu dan sauki. Waɗannan na daga cikin kalubalen da muke fuskanta.
4: So these are the challenges we have.
3: Ga wasu iyalai, ba kuɗin makaranta kadai ne matsala ba, sanyan littattafai da sauran kayan makaranta na ƙara nauyi da ke kansu. Grace Edith na ɗaya daga cikin iyayen da ke kokawa kan wannan yanayin.
6: Let me say 90% of publishers their price.
7: Imanin kashi 90 cikin 100 na farashin manyan littattafai. Wannan zangon ya ƙaru. Misali littattafan turanci da lissafi suna tsakanin naira 4,400 zuwa naira 7,000 kowanne ya danganta da kamfanin da ya wallafa littafin.
3: A gefe guda, ƴan kasuwar kayan makaranta na cewa yawan masu sayayya ya ragu idan aka kwatanta da shekarun baya, duk da kasancewar lokacin kuma makaranta yayi. Joseph Ata na ɗaya daga cikin ƴan kasuwar da ke bayyana yadda hakan ya shafi kasuwancinsu.
8: By this time last year,
9: bara a daidai wannan lokacin aiki yayi matukar yawa, bana ma samun lokacin zama cin abinci ko kuma yin wani abu saboda kullum ina ciki hidimar kostomomi, amma a bana abubuwa sun sha bamban sosai, kasuwa yayi shiru sosai.
3: Yayin da ɗalibai ke komawa aji, iyaye na ci gaba da kokarin daidaita kuɗin makaranta da sauran bukatun ƴaƴansu a daidai lokacin da tsadar rayuwa ke ƙara musu nauyi.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Helen Paul, mahaifiyar da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
10: Most of the school have been crazy as school fees.
11: Yawancin makarantu suna ƙara kuɗin makaranta, wasu har da kaso 50 cikin 100, wasu kuma kashi 40 cikin 100. Wannan yana ƙara wa iyaye nauyin kashe kuɗi. A gaskiya, wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati, balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu. Ba abu ne mai sauƙi ba, albashi bai ƙara ba, amma abubuwan da ake kashe kuɗi a kansu suna ƙaruwa kullum. Ya kamata cibiyoyin gwamnati su inganta makarantu tare da tabbatar da ingancin ilimi. Idan ka je makarantar gwamnati zaka samu ƙwararrun malamai har da masu digirin digirgir. Amma matsalar ita ce saboda makarantun mallakar gwamnati ne ana barin wasu abubuwa su tafi yadda suka ga dama.
3: Ra'ayin ki ya kamata gwamnati ta yi domin inganta makarantun gwamnati da kuma tabbatar da cewa yara suna samun ingantaccen ilimi.
11: Misali, takalmin da na saya wa ɗana a bara farashinsa da na gani a kasuwa a yau kusan iri ɗaya ne, wataƙila akwai bambancin naira 200 ko 300 kawai, amma duk da haka ba sauki.
3: Baya ga kuɗin makaranta, nawa ne kike kashewa wajen sayan kayan makaranta kamar uniform, takalma, jaka da sauran kayan da ake amfani da su?
11: Har yanzu ban gama sayayyar ba. Wannan jakar makaranta da nake da ita, jakar zuba abinci, kwalaben zuba ruwan sha da na wannan karamin kayan ne kadai ya cinye min fiye da naira 40,000. Kuma ban gama ba, har yanzu ina da takalmin makaranta da sauran abubuwa kamar wando da singileti da zan saya.
1: Matsayin ‘ya mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
12: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
12: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana’a, ka nemi ilimi. Ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
13: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
12: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
14: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya.
15: A musamman a yanzu lokacin da aka koma makaranta a zangon karatu na first time, wanda yake a cikin first time sakwanta da tattara dama ake ainihin first time yakan kasance shine ake da buƙatu da yawa. Domin a first time ne wasu za su canza aji, wasu za su a canza ajin nan, wasu kuma lokacin ne za a sa su. To buƙatun kan yawa, kama daga sayan littattafai, textbooks da sauran, da uniform da sauran dai abubuwan buƙatu na makaranta. To hauhawan farashi ya sa hatta su karan kansu waɗannan littattafai da sauran kayan buƙatu na makaranta su ma farashin su ya ɗaga.
3: Dakta, yaya kake ganin wannan matsalar tsadar rayuwar kayan makaranta za ta shafi ilimin yara a matakin farko? Musamman ganin cewa wasu iyaye suna da ‘ya’ya sama da hudu.
15: Idan wannan abu ya ci gaba a haka, sanadiyyar matsin tattalin arziki, hauhawan farashi da kuncin rayuwa, to yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta zai ƙaru. Kaga kuma wannan yana nuna cewa ci baya ne, ba ci gaba ba.
3: Dangane da tsadar littattafan karatu da sauran kayan makaranta, a ganin ka ina ne tushen matsalar yake?
15: Dole farashi ya hauhawa saboda dukkan waɗannan abubuwa suna da alaƙa da su. Sannan ga mu muna bamu da hanyoyi masu kyau. Su karan kansu masu makarantu masu zaman kansu private ai suna ronin makarantun ne a yawanci za ka ga suna amfani da mai wurin jigilan yara. To kaga dole za su ƙara kuɗin transportation, sannan kuma su ma'aikatan nasu kuma za su nemi a ƙara masu kuɗin makaranta. To kaga kuma duk abin zai zo ya dawo ne dai ga wurin iyaye, domin iyaye ne dai za su shaldarin wannan bodin na hauhawan farashi.
3: A ƙarshe, wace shawara za ka bayar ga gwamnati da sauran masu rada tsaki domin rage wannan matsalar tare da tabbatar da cewa tsadar kayan makaranta ba ta hana yara samun ilimi ba?
15: Har kasashen da suka ci gaba suna ba da tallafi ga abubuwan da yake mutane na amfana da shi. Ta ɓangaren ilimi akwai tallafi, ɓangaren kiwon lafiya akwai tallafi, ɓangaren sufuri akwai tallafi, ɓangaren mai. To amma mu Najeriya komi ma ce da tallafin aiki. Gaskiya shawara in dai son samu ne, to wannan tallafin mana a dawo da shi, shine kawai zai karya wannan hauhawan farashi, matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa.
14: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya. gare ku masu saurare. Ya batun tsadar kuɗin makaranta da kayayyakin karatu yake a yankunan ku? Wace hanya kuke ganin za a sama wa iyaye sauki a irin yanayin nan da ake fama da tsadar rayuwa? Muna da kun ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim.
16: RFI.
0: Labaran a zagaye na biyu. Masu bincike da suka bankaɗo yadda jami'an gwamnatin Najeriya na baya da na yanzu suka wawuri magudan kuɗaɗen talakawa wajen sayan manyan gidaje na ƙasaita a Amurka sun ci yaƙi da ta'addanci na daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da shi wajen satar dukiyar jama'a a ƙasar. Rahoton binciken haɗin gwiwa da ƙungiyar kare haƙƙin masu kwarmato bayanai Africa ta Platform to Profit, wato Protect Whistleblowers in Africa, da kuma hukumar tattara bayanai kan yaƙi da rashawa ta Anti-Corruption Data Collective suka fitar a Abuja ya kasafta rukunin waɗanda ake zargin gida shida, ciki har da jami'an tsaro da ɓangaren zartarwa da 'yan majalisa da gwamnatocin jihohi da sauran jami'an gwamnati da kuma kamfanoni masu alaƙa da su. Binciken ya ce ɓangaren jami'an tsaro da wato na sojoji da 'yan sanda da sauran masu aiki a ɓangaren tsaro ne suka mamaye kashi 34 cikin 100 na kadarorin da aka mallaka a Amurka da dukiyar talakawa wanda darajar su ta kai dala miliyan 271. Gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman samun kudaden tallafi da kuma masu zuba jari domin kaddamar da wani shirin daƙile matsalar tsaro da samar da ayyukan yi da kuma inganta rayuwar al'ummar yankin su. Wannan na kunshi cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar Katsina ta fitar, inda ta ce shirin da suke son aiwatarwa tsakanin shekarar 2026 zuwa 2030 sun gabatar da shi ga hukumomi da masu zuba jari a birnin New York na Amurka a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Juyin da suka hada da Jigawa da Kaduna da Kano da kuma Katsina da Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara sun nemi yin haɗin gwiwa da shirin Majalisar Dinkin Duniya na UNDP wanda zai tallafa musu da kuɗaɗen wajen aiwatar da shi. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta sanar da kafa wani sabon tsarin da zai bayar da damar sa ido akan yadda jama'a ke jigilar tsabar kuɗi a wani mataki da ake ganin zai taimaka wajen inganta sha'anin tsaro. Sanarwar da gwamnatin kasar ta fitar a ranar Talata ta bayyana cewa manufar ɗaukar matakin shine ƙarfafa yaƙi da ta'addanci tare da daƙile duk wata hanya da 'yan ta'adda ke samun kuɗi da kuma sauƙaƙa jigilar kuɗin halas saboda muhimmancin haka ga tattalin arzikin ƙasa. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da ƙungiyar agaji ta Sarki Salman na Saudiya sun ware dala miliyan 5,300 kwatankwacin naira biliyan 7 da miliyan 420 domin yaƙi da cutar kwalara a ƙasashen yankin tafkin Chadi. Daraktan WHO a yankin Afirika Dr. Muhammad Janabi ne ya sanar da haka, inda ya ce an cimma matsayar ne a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Shugaba Basiru Diomaye Faye na Senegal ya yi wa masu laifuka daban-daban kusan 1,000 afuwa a ƙasar a cewar rahoton ma'aikatar shari'a. Rahoton ya ƙara da cewa Amurka wato afuwar za ta taimaka wajen rage cinkoso a gidajen yari tare da maida masu laifi cikin mutane domin su yi walwala. Shugaba Faye ya ɗauki matakin ne ta hanyar amfani da wata dokar ƙasa da ta ba shi damar yin afuwa ga masu laifukan waɗanda ke jiran hukunci ko kuma waɗanda aka yankewa hukuncin. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta tabbatar da laifukan da ake zargin tsohon jagoran 'yan tawayen Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya aikata na azabtarwa da kuma ɗaure mutane. ICC ta samu Muhammad Said Abdulkani mai shekaru 56 da laifin azabtar da fararen hula da kuma ɗaure su a gidan yari lokacin yakin basasar ƙasar na shekarar 2013. Kotun za kuma ta yanke masa hukunci kan laifukan da ya aikata ciki har da na yaƙi. Gagarumin mafaɗa ya barke tsakanin dakarun gwamnatin Habasha da 'yan tawayen Tigray a yankin Afar, kamar yadda wasu majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarin AFP. Wannan ya ji fargaba kan barazanar da kasar ke fuskanta na yiwuwar sake barkewar yakin basasa daidai lokacin da rikicin ke daɗa ƙamari. Labarin nasu muku ne daga nan sashin Hausa na RFI. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana halin da ake ciki a zirin Gaza na Falasɗinu a matsayin babban abin da wato abun kunya ga kasashen duniya inda ya bayyana cewa rashin daukar mataki dangane da halin gunci da jama'a ke ciki a yankin zai iya shafar kimar duniya. Macron ya furta waɗannan kalamai ne lokacin da yake gabatar da jawabi gaban babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 81 wanda ke gudana yanzu haka a birnin New York. Shugabannin kamfanonin kirkiriyar fasahar AI za su yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bayani daidai lokacin da gargaɗi ke ƙara yawa game da barazanar da duniya ke fuskanta saboda AI. Da dama na bayyana damuwa kan yiwuwar AI ya fi ƙarfin ɗan adam kuma ya mamaye tarin abubuwa da ma ayyuka da dama da kuma barazanar da yake da shi ga tsaron duniya. Shugaban China Xi Jinping ya tafi Amurka inda zai gana da takwaransa Donald Trump a birnin Washington kamar yadda fadar gwamnatin Beijing ta sanar. Wannan tattaunawa na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin biyu ke kokarin magance fargabar da ke da akwai game da batun na AI a gefe guda kuma harkokin kasuwanci a matsayinsa na kasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Labarin kenan a halin yanzu. Yanzu kuma sai shirinmu na nishadi. Kan fitaccen jarumin Bollywood Salman Khan na ci gaba da tsananta a shafukan sada zumunta na ciki da wajen kasar game da kalamansa kan paparazzi da sauran masu daukar hotunan jaruman masana'antar guda ke jarumin yana samun masu mara masa baya ciki ko har da muhimmin chaduri a baya-bayan nan wadda ta ce sallu ko kuma Baijan na da gaskiya kan wannan dambarwa tunda a fara da Salman Khan ya yi kausar suka kan paparazzi ne waɗanda ya sarka da daukar hotunan jaruman masana'antar mata ta bangaren da bai kamata ba don musanta su ko kuma nuna munin sa'idan duniya. Kalaman na Salman Khan da yana matsayin kariya ga jarima Katrina Kaif wadda ake ci gaba da ciccikar ta sakamakon yadda kamanninta suka sauya kuma ta kiba matuƙa bayan haihuwa a bara inda Salman Khan a cikin shirinsa na Big Boss ya cicciki masu sukar bisa kafa hujja da cewa su ne jaruman mata mutane ne kamar kowa kuma galibi mata yanayinsu kan sauya bayan renin ciki da haihuwa. Sai dai kalaman nasa bai yi wa paparazzi daɗi ba waɗanda suka juya kansa da sukar kasancewarsa tsohon saurayi ga Katrina Kaif.
17: Kya bolti tu
0: anan kuma din binjar mamman sanantar ta Bollywood ne yake ci gaba da tururuwa zuwa jana'izar Krishna Mukherjee mahaifiyar fitacce jarima Rani Mukherjee kuma ɗan gaba-gaba da aka gano a wajen jana'izar sun kunshi jarimin Shah Rukh Khan da Alia Bhatt sai kuma Karan Johar. Krishna Mukherjee wadda ta mutu jiya talata tana da shekaru 75 a duniya bayan kasancewar ta uwa ga Rani kuma fitacciyar mawaƙiya ce a fina-finan Bengali godike ta yi wasu waƙe-waƙe da yaren Hindi ciki ko har da Toma Kekichi Bautasha tare da kumar Shanu da Papi Lahiri.

0: Madalla alon waka da wakar sa yanzu sai shirin rayuwata
1: rayuwata
2: mai sauraron sashin Hausa Radio France International Arafai assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai Yayin da aka fara zangon farko na karatu a makarantun boko da ke Najeriya, iyaye da dama na kokawa game da tsadar makarantu masu zaman kansu, musamman waɗanda ke kudancin ƙasar. Domin kuwa, da ƙyar wasu ɗaliban suka samu komawa don ci gaba da karatunsu a wani yanayi na tsadar rayuwa. Haka ma farashin kayayyakin amfani kamar uniform, littattafan rubutu da na karatu, jakunkuna da dai sauran abubuwa sun gagari iyaye da dama. Ba a makarantu masu zaman kansu kadai ba, hatta da na gwamnati. A yankin Niger Delta, wannan yanayi na karawa iyaye nauyi wajen kashe kuɗi, musamman waɗanda ke da yara da yawa da ma iyaye masu ƙarancin kuɗin shiga. Cikin shirin rayuwata na yau, za mu duba yadda iyaye ke fama da wannan matsala da yadda suke kokarin daidaita kasafin kudinsu don biyan bukatun ƴaƴansu da kuma abinda masana ke cewa game da tasirin wannan yanayi ga karatun yara. Bakin mu sun hada da Helen Paul, wata mahaifiya da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta, da kuma Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi dake Najeriya. Sai dai kafin nan, za mu fara da rahoto na musamman da wakilinmu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu ya aiko mana akai.
1: Rayuwata.
3: Yayin da sabuwar shekarar karatu ta riga ta fara, wasu iyaye a Najeriya na kokawa da yadda tsadar rayuwa ke kara musu nauyin shirya ƴaƴansu komawa makaranta. Farashin littattafai, jakunkuna da sauran kayan karatu ya karu, yayin da wasu makarantu masu zaman kansu su ma suka kara kuɗaɗen makaranta. Lamarin ya fi shafar iyalan da ke da yara da dama a makaranta a lokaci guda. Wuce Irinze na ɗaya daga cikin iyayen da ke fuskantar wannan ƙalubalen.
4: For us, we have 3 kids. We're budgeting almost
5: 800. Da yara kuma kasafin kuɗin mu na kayan makaranta da kuɗin makarantar su ya kai kusan naira 1800 mun sha gaya musu cewa ya kamata su sake duba farashin littattafai domin iyaye su samu dan sauki waɗannan na daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta
4: So these are the challenges we have.
3: Ga wasu iyalai, ba kuɗin makaranta kaɗai ne matsala ba, sayan littattafai da sauran kayan makaranta na ƙara nauyi da ke kansu. Grace Edith na ɗaya daga cikin iyayen da ke kokawa kan wannan yanayin.
6: Let me say 90% of publishers, their price.
7: Imanin kashi 90 cikin 100 na farashin manyan littattafai. Wannan zangon ya ƙaru. Misali littattafan Turanci da lissafi suna tsakanin naira 4,400 zuwa naira 7,000 kowanne ya danganta da kamfanin da ya wallafa littafin.
3: A gefe guda, 'yan kasuwar kayan makaranta na cewa yawan masu sayayya ya ragu idan aka kwatanta da shekarun baya, duk da kasancewar lokacin kuma makaranta ya yi. Joseph Ata na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ke bayyana yadda hakan ya shafi kasuwancinsu.
8: By this time last year,
9: bara a daidai wannan lokacin aiki ya yi matukar yawa, ba na ma samun lokacin zama cin abinci ko kuma yin wani abu saboda kullum ina ciki hidimar kwastomomi, amma a bana abubuwa sun sha bamban sosai, kasuwa ya yi shiru sosai.
3: Yayin da ɗalibai ke komawa aji, iyaye na ci gaba da ƙoƙarin daidaita kuɗin makaranta da sauran buƙatun ƴaƴansu a daidai lokacin da tsadar rayuwa ke ƙara musu nauyi.
2: To madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Helen Paul, mahaifiyar da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
10: Yawancin makarantu suna ƙara kuɗin makaranta, wasu har da kaso 50 cikin 100, wasu kuma da kashi 40 cikin 100. Wannan yana ƙara wa iyaye nauyin kashe kuɗi. A gaskiya, wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati, balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu. Ba abu ne mai sauƙi ba, albashi bai ƙara ba, amma abubuwan da ake kashe kuɗi a kansu suna ƙaruwa kullum. Ya kamata cibiyoyin gwamnati su inganta makarantu tare da tabbatar da ingancin ilimi. Idan ka je makarantar gwamnati zaka samu ƙwararrun malamai har da masu digirin digirgir. Amma matsalar ita ce saboda makarantun mallakar gwamnati ne ana barin wasu abubuwa su tafi yadda suka ga dama.
3: Ra'ayinki ya kamata gwamnati ta yi domin inganta makarantun gwamnati da kuma tabbatar da cewa yara suna samun ingantaccen ilimi?
10: Misali, takalmin da na saya wa ɗana a bara farashinsa da na gani a kasuwa a yau kusan iri ɗaya ne, wataƙila akwai bambancin naira 200 ko 300 kawai, amma duk da haka ba sauki.
3: Baya ga kuɗin makaranta, nawa ne kike kashewa wajen sayen kayan makaranta kamar uniform, takalma, jaka da sauran kayan da ake amfani da su?
10: Har yanzu ban gama sayar ba. Wannan jakar makaranta da nake da ita, jakar zuba abinci, kwalaban zuba ruwan sha da na wannan ƙaramin kayan ne kaɗai ya cinye min fiye da naira 40,000. Kuma ban gama ba, har yanzu ina da takalmin makaranta da sauran abubuwa kamar wando da singileti da zan saya.
1: Matsayin ‘ya mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
11: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
11: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana’a, ka nemi ilimi. Tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
12: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi, kowa zai yi nasara.
11: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya.
13: A musamman a yanzu lokacin da aka koma makaranta a zangon karatu na first time, wanda yake a cikin first time secondary tattara dama ake ainihin first time yakan kasance shine ake da buƙatu da yawa, domin a first time ne wasu za su canza aji, wasu za su a canza ajin na wasu kuma lokacin ne za a sa su. To buƙatun kan yawa, kama daga sayan littattafai, textbooks da sauran da uniform da sauran dai abubuwan buƙatu na makaranta. To hauhawan farashi ya sa hatta su karan kansu waɗannan littattafai da sauran kayan buƙatu na makaranta su ma farashin su ya ɗaga.
3: Dakta, yaya kake ganin wannan matsalar tsadar rayuwar kayan makaranta za ta shafi ilimin yara a matakin farko, musamman ganin cewa wasu iyaye suna da ‘ya’ya sama da kuɗu?
13: Idan wannan abu ya ci gaba a haka, sanadiyyar matsin tattalin arziki, hauhawan farashi da kuncin rayuwa, to yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta zai ƙaru. Kaga kuma wannan yana nuna cewa ci baya ne, ba ci gaba ba.
3: Dangane da tsadar littattafan karatu da sauran kayan makaranta, a ganin ka ina ne tushen matsalar yake?
13: Dole farashi ya hauhawa saboda dukkan waɗannan abubuwa suna da alaƙa da su. Sannan ga mu muna ba mu da hanyoyi masu kyau. Su karan kansu masu makarantu masu zaman kansu private, ai suna ronin makarantun ne a yawanci za ka ga suna amfani da mai wurin jigilan yara. To kaga dole za su ƙara kuɗin a transportation, sannan kuma su ma'aikatan nasu kuma za su nemi a ƙara masu kuɗin makaranta. To kaga kuma duk abin zai zo ya dawo ne dai ga wurin iyaye, domin iyaye ne dai za su shaldarin wannan bodin na hauhawan farashi.
3: A ƙarshe, wace shawara za ka bayar ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki domin rage wannan matsalar tare da tabbatar da cewa tsadar kayan makaranta ba ta hana yara samun ilimi ba?
13: Har ƙasashen da suka ci gaba suna ba da tallafi ga abubuwan da yake mutane na amfana da shi. Ta ɓangaren ilimi akwai tallafi, ɓangaren kiwon lafiya akwai tallafi, ɓangaren sufuri akwai tallafi, ɓangaren mai. To amma mu Najeriya komi ma ce da tallafin aiki. Gaskiya shawara, in dai son samu ne, to wannan tallafin mana a dawo da shi, shi ne kawai zai karya wannan hauhawan farashi, matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa.
2: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya. gare ku masu saurare. Ya batun tsadar kuɗin makaranta da kayayyakin karatu yake a yankunan ku? Wace hanya kuke ganin za a sama wa iyaye sauki a irin yanayin nan da ake fama da tsadar rayuwa? Muna da kun ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakilin mu daga Kalaba, Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim.
14: RFI.
0: Labaran a zagaye na biyu. Masu bincike da suka bankado yadda jami'an gwamnatin Najeriya na baya da na yanzu suka waburi magudan kudaden talakawa wajen sayan manyan gidaje na kasaita a Amurka sun ci yaki da ta'addanci na daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da shi wajen satar dukiyar jama'a a kasar. Rahoton binciken haɗin gwiwa da kungiyar kare haƙƙin masu kurmato bayanai Africa ta Platform to Profit wato Protect Whistleblowers in Africa da kuma hukumar tattara bayanai kan yaki da rashin wata anti-corruption data collective suka fitar a Abuja ya kasafta rukunin waɗanda ake zargin gida shida ciki har da jami'an tsaro da bangaren zartarwa da ƴan majalisa da gwamnatocin jihohi da sauran jami'an gwamnati da kuma kamfanoni masu alaka da su. Binciken ya ce bangaren jami'an tsaro da na wato na sojoji da ƴan sanda da sauran masu aiki a bangaren tsaro ne suka mamaye kashi 34 cikin 100 na kadarorin da aka mallaka a Amurka da dukiyar talakawa wanda darajar su ta kai dala miliyan 271. Gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman samun kudaden tallafi da kuma masu zuba jari domin kaddamar da wani shirin dakile matsalar tsaro da samar da ayyukan yi da kuma inganta rayuwar al'ummar yankin su. Wannan na kunshi cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar Katsina ta fitar inda ta ce shirin da suke son aiwatarwa tsakanin shekarar 2026 zuwa 2030 sun gabatar da shi ga hukumomi da masu zuba jari a birnin New York na Amurka a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Juyin da suka hada da Jigawa da Kaduna da Kano da kuma Katsina da Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara sun nemi yin haɗin gwiwa da shirin Majalisar Dinkin Duniya na UNDP wanda zai tallafa musu da kuɗaɗen wajen aiwatar da shi. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta sanar da kafa wani sabon tsarin da zai bayar da damar sa ido akan yadda jama'a ke jigilar tsabar kuɗi a wani mataki da ake ganin zai taimaka wajen inganta sha'anin tsaro. Sanarwar da gwamnatin kasar ta fitar a ranar Talata ta bayyana cewa manufar daukar matakin shine karfafa yaki da ta'addanci tare da dakile duk wata hanya da ƴan ta'adda ke samun kuɗi da kuma sauƙaƙa jigilar kuɗin halal saboda muhimmancin haka ga tattalin arzikin ƙasa. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da kungiyar agaji ta Sarki Salman na Saudiya sun ware dala miliyan 5,300 kwatankwacin naira biliyan 7 da miliyan 420 domin yaki da cutar kwalara a kasashen yankin tafkin Chadi. Daraktan WHO a yankin Afirika Dr. Muhammad Janabi ne ya sanar da haka inda ya ce an cimma matsayar ne a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Shugaba Basiru Diomaye Faye na Senegal ya yi wa masu laifuka daban-daban kusan 1,000 afuwa a kasar a cewar rahoton ma'aikatar shari'a. Rahoton ya kara da cewa Amurka wato afuwar za ta taimaka wajen rage cinkoso a gidajen yari tare da maida masu laifi cikin mutane domin su yi walwala. Shugaba Faye ya dauki mataki ne ta hanyar amfani da wata dokar kasa da ta bashi damar yin afuwa ga masu laifukan waɗanda ke jiran hukunci ko kuma waɗanda aka yanke wa hukuncin. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta tabbatar da laifukan da ake zargin tsohon jagoran ƴan tawayen Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya aikata na azabtarwa da kuma ɗaurin mutane. ICC ta samu Muhammad Said Abdulkani mai shekaru 56 da laifin azabtar da fararen hula da kuma ɗaure su a gidan yari lokacin yakin basasar kasar na shekarar 2013. Kotun za kuma ta yanke masa hukunci kan laifukan da ya aikata ciki har da na yaki. Gagarumin mafaɗa ya barke tsakanin dakarun gwamnatin Habasha da ƴan tawayen Tigray a yankin Afar kamar yadda wasu majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarin AFP. Wannan ya ci fargaba kan barazanar da kasar ke fuskanta na yiwuwar sake barkewar yakin basasa daidai lokacin da rikicin ke daɗa kamari. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana halin da ake ciki a zirin Gaza na Falasɗinu a matsayin babban abin da wato abun kunya ga kasashen duniya inda ya bayyana cewa rashin daukar mataki dangane da halin gunci da jama'a ke ciki a yankin zai iya shafar kimar duniya. Macron ya furta waɗannan kalamai ne lokacin da yake gabatar da jawabi gaban babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 81 wanda ke gudana yanzu haka a birnin New York. Shugabannin kamfanonin kirkiriyar fasahar AI za su yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bayani daidai lokacin da gargaɗi ke ƙara yawa game da barazanar da duniya ke fuskanta saboda AI. Da dama na bayyana damuwa kan yiwuwar AI ya fi ƙarfin ɗan adam kuma ya mamaye tarin abubuwa da ma ayyuka da dama da kuma barazanar da yake da shi ga tsaron duniya. Shugaban China Xi Jinping ya tafi Amurka inda zai gana da takwaransa Donald Trump a birnin Washington kamar yadda fadar gwamnatin Beijing ta sanar. Wannan tattaunawa na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin biyu ke kokarin magance fargabar da ke da akwai game da batun na AI a gefe guda kuma harkokin kasuwanci a matsayinsa na kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Labarin kenan a halin yanzu. Yanzu kuma sai shirinmu na nishadi. Kan fitaccen jarumin Bollywood Salman Khan na ci gaba da tsananta a shafukan sada zumunta na ciki da wajen kasar game da kalamansa kan paparazzi da sauran masu daukar hotunan jaruman masana'antar. Kudayake jarumin yana samun masu hara masa baya ciki har da Muhimma Chowdhury a baya-bayan nan wadda ta ce sallu ko kuma Baijan na da gaskiya kan wannan dambarwa. Tunda a fara dai Salman Khan ya yake kausar suka kan paparazzin ne waɗanda ya zarga da daukar hotunan jaruman masana'antar mata ta bangaren da bai kamata ba don musanta su ko kuma nuna munin sa'idan duniya. Kalaman na Salman Khan da yana matsayin kariya ga jaruma Katrina Kaif wadda ake ci gaba da ciccikar ta sakamakon yadda kamanninta suka sauya kuma ta kiba matuƙa bayan haihuwa a bara. Inda Salman Khan a cikin shirinsa na Big Boss ya cicciki masu sukar bisa kafa hujjar cewa sunan jaruman mata mutane ne kamar kowa kuma galibi mata yanayinsu kan sauya bayan renin ciki da haihuwa. Sai dai kalaman nasa bai yi paparazzi daɗi ba waɗanda suka juya kansa da sukar kasancewarsa tsohon saurayi ga Katrina Kaif.
15: Kya bolti tu
0: A nan kuma ɗimbin jaruman masana'antar ta Bollywood ne yake ci gaba da tururuwa zuwa jana'izar Krishna Mukherjee mahaifiyar fitaccen jaruma Rani Mukherjee. Kuma ƴan gaba-gaba da aka gano a wajen jana'izar sun kunshi jarumin Shah Rukh Khan da Alia Bhatt sai kuma Karan Johar. Krishna Mukherjee wadda ta mutu jiya Talata tana da shekaru 75 a duniya bayan kasancewarta uwa ga Rani kuma fitacciyar mawaƙiya ce a fina-finan Bengali. Kodayake ta yi wasu waƙe-waƙe da yaren Hindi ciki ko har da Toma Kekichi Bautacha tare da Kumar Shanu da Papila.

0: Ya yasa samu dan sauki waɗannan na daga cikin kalubalen da muke fuskanta.
1: So these are the challenges we have.
2: Ga wasu iyalai ba kuɗin makaranta kaɗai ne matsala ba, sanyan littattafai da sauran kayan makaranta na ƙara nauyi da ke kansu. Grace Ede na ɗaya daga cikin iyayen da ke kokawa kan wannan yanayin.
3: Let me say 90% of publishers, their price.
4: Imanin kashi 90 cikin 100 na farashin manyan littattafai. Wannan zangon ya ƙaru. Misali littattafan Turanci da lissafi suna tsakanin naira 4,400 zuwa naira 7,000. Kowanne ya danganta da kamfanin da ya wallafa littafin.
2: A gefe guda, ƴan kasuwar kayan makaranta na cewa yawan masu sayayya ya ragu idan aka kwatanta da shekarun baya, duk da kasancewar lokacin kuma makaranta yayi. Joseph Ata na ɗaya daga cikin ƴan kasuwar da ke bayyana yadda hakan ya shafi kasuwancinsu.
5: By this time last year,
6: bara a daidai wannan lokacin aiki yayi matukar yawa, ba na ma samun lokacin zama cin abinci ko kuma yin wani abu, saboda kullum ina ciki hidimar kostomomi. Amma a bana abubuwa sun sha bamban sosai, kasuwa yayi shiru sosai.
2: Yayin da ɗalibai ke komawa aji, iyaye na ci gaba da kokarin daidaita kuɗin makaranta da sauran bukatun ƴaƴansu a daidai lokacin da tsadar rayuwa ke ƙara musu nauyi.
7: RFI. To madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Helen Paul, mahaifiyar da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
8: Yawancin makarantu suna ƙara kuɗin makaranta, wasu har da kaso 50 cikin 100, wasu kuma da kashi 40 cikin 100. Wannan yana ƙara wa iyaye nauyin kashe kuɗi. A gaskiya, wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati, balle su tura ‘ya’yansu makarantu masu zaman kansu. Ba abu ne mai sauƙi ba, albashi bai ƙara ba, amma abubuwan da ake kashe kuɗi a kansu suna ƙaruwa kullum. Ya kamata cibiyoyin gwamnati su inganta makarantu tare da tabbatar da ingancin ilimi. Idan ka je makarantar gwamnati, za ka samu ƙwararrun malamai har da masu digirin digirgir. Amma matsalar ita ce, saboda makarantun mallakar gwamnati ne, ana barin wasu abubuwa su tafi yadda suka ga dama.
2: Ra'ayin kimi ya kamata gwamnati ta yi domin inganta makarantun gwamnati da kuma tabbatar da cewa yara suna samun ingantaccen ilimi.
8: Misali, takalmin da na saya wa ɗana a bara, farashinsa da na gani a kasuwa a yau kusan iri ɗaya ne. Wataƙilla akwai bambancin naira 200 ko 300 kawai, amma duk da haka ba sauƙi.
2: Baya ga kuɗin makaranta, nawa ne kike kashewa wajen sayan kayan makaranta kamar uniform, takalma, jaka da sauran kayan da ake amfani da su?
8: Har yanzu ban gama sayar ba. Wannan jakar makaranta da nake da ita, jakar zuba abinci, kwalaban zuba ruwan sha, da na wannan ƙaramin kayan ne kaɗai ya cinye min fiye da naira 40,000. Kuma ban gama ba. Har yanzu ina da takalmin makaranta da sauran abubuwa kamar wando da singileti da zan saya.
9: Matsayin ‘ya mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
10: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
9: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
10: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana’a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
9: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
11: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
10: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya.
12: A musamman a yanzu lokacin da aka koma makaranta a zangon karatu na first time, wanda yake a cikin first time secondary tattara dama ake ainihin first time yakan kasance shine ake da bukatu da yawa, domin a first time ne wasu za su canza aji, wasu za su to a canza ajin na wasu kuma lokacin ne za a sa su. To bukatun kan yawa kama daga sayan littattafai, textbooks da sauran da uniform da sauran dai abubuwan bukatu na makaranta. To hauhawan farashi ya sa hatta su karan kansu wa'annan littattafai da sauran kayan bukatu na makaranta su ma farashin

0: ya daga.
1: Dokta, yaya kake ganin wannan matsalar tsadar rayuwar kayan makaranta za ta shafi ilimin yara a matakin farko, musamman ganin cewa wasu iyaye suna da 'ya'ya sama da hudu?
0: Idan wannan abu ya ci gaba a haka, sanadiyyar matsin tattalin arziki, hauhawar farashi da kuncin rayuwa, to yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta zai karu. Kaga kuma wannan yana nuna cewa ci baya ne, ba ci gaba ba.
1: Dangane da tsadar littattafan karatu da sauran kayan makaranta, a ganin ka ina ne tushen matsalar yake?
0: Dole farashi ya hauhawa saboda dukkan waɗannan abubuwa suna da alaka da sufuri. Sannan ga mu muna ba mu da hanyoyi masu kyau. Su karan kansu masu makarantu masu zaman kansu private ai suna ronin makarantun ne a yawanci za ka ga suna amfani da mai wurin jigilan yara, to kaga dole za su ƙara kuɗin transportation, sannan kuma su ma'aikatan nasu kuma za su nemi a ƙara masu kuɗin makaranta, to kaga kuma duk abin zai zo ya dawo ne dai ga wurin iyaye, domin iyaye ne dai za su shaldarin wannan bodin na hauhawar farashi.
1: A ƙarshe, wace shawara za ka bayar ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki domin rage wannan matsalar tare da tabbatar da cewa tsadar kayan makaranta ba ta hana yara samun ilimi ba?
0: Har ƙasashen da suka ci gaba suna ba da tallafi ga abubuwan da yake mutane na amfana da shi, ta ɓangaren ilimi akwai tallafi, ɓangaren kiwon lafiya akwai tallafi, ɓangaren sufuri akwai tallafi, ɓangaren mai. To amma mu Najeriya komi ma ci da tallafin aiki. Gaskiya shawara in dai son samu ne, to wannan tallafin mana a dawo da shi, shi ne kawai zai karya wannan hauhawar farashi, matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa.
2: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ya batun tsadar kuɗin makaranta da kayayyakin karatu yake a yankunan ku? Wace hanya kuke ganin za a sama wa iyaye sauki a irin yanayin nan da ake fama da tsadar rayuwa? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
3: To an gaida Zainab Ibrahim.
4: RFI.
3: Yanzu kuma sai shirinmu na nishadi.

0: karfe 9 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon CU ta Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Hallur Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare da fatan mun wani lafiya a cikin labaran za a ji cewa masu bincike sun bankado yadda jami'an gwamnatin Najeriya ke amfani da matsalar tsaro wajen satar dukiyar talakawa a Senegal shugaba Basiru Faye yayi wa prisoners kusan 1000 afuwa don rage cinkoso a gidajen yari shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin babban abin kunya ga kasashen duniya yanzu kuma ga cikakken labaran masu bincike da suka bankado yadda jami'an gwamnatin Najeriya na baya da na yanzu suka wawuri magudan kudaden talakawa wajen sayan manyan gidaje na kasaita a Amurka sun ci yaki da ta'addanci na daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da shi wajen satar dukiyar jama'a a kasar rahoton binciken haɗin gwiwa da kungiyar kare haƙƙin masu kwarmato bayanai Africa ta platform to profit wato protect whistleblowers in Africa da kuma hukumar tattara bayanai kan yaki rashawa ta anti-corruption data collective suka fitar a Abuja ya kasafta rukunin waɗanda ake zargin gida shida ciki har da jami'an tsaro da bangaren zartarwa da ƴan majalisa da gwamnatocin jihohi da sauran jami'an gwamnati da kuma kamfanoni masu alaka da su binciken ya ce bangaren jami'an tsaro da na wato na sojoji da ƴan sanda da sauran masu aiki a bangaren tsaro ne suka mamaye kashi 34 cikin 100 na kadarorin da aka mallaka a Amurka da dukiyar talakawa wanda darajar su ta kai dala miliyan 271 Gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman samun kudaden tallafi da kuma masu zuba jari domin kaddamar da wani shirin dakile matsalar tsaro da samar da ayyukan yi da kuma inganta rayuwar al'ummar yankin su wannan na kunshi cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar Katsina ta fitar inda ta ce shirin da suke son aiwatarwa tsakanin shekarar 2026 zuwa 2030 sun gabatar da shi ga hukumomi da masu zuba jari a birnin New York na Amerika a gefen babban taron majalisar dinkin duniya juyin da suka hada da Jigawa da Kaduna da Kano da kuma Katsina da Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara sun nemi yin haɗin gwiwa da shirin majalisar dinkin duniya na UNDP wanda zai tallafa musu da kudaden wajen aiwatar da shi Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta sanar da kafa wani sabon tsarin da zai bayar da damar sa ido akan yadda jama'a ke jigilar tsabar kuɗi a wani mataki da ake ganin zai taimaka wajen inganta sha'anin tsaro sanarwar da gwamnatin kasar ta fitar a ranar Talata ta bayyana cewa manufar daukar matakin shine karfafa yaki da ta'addanci tare da dakile duk wata hanya da ƴan ta'adda ke samun kuɗi da kuma sauƙaƙa jigilar kuɗin halal saboda muhimmancin haka ga tattalin arzikin ƙasa hukumar lafiya ta duniya WHO da kungiyar agaji ta sarki Salman na Saudiya sun ware dala miliyan 5,300 kwatankwacin naira biliyan 7 da miliyan 120 domin yaki da cutar kwalara a kasashen yankin tafkin Chadi. Daraktan WHO a yankin Afrika Dr. Muhammad Janabi ne ya sanar da haka inda ya ce an cimma matsayar ne a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Shugaba Basiru Diomaye Faye na Senegal yayi wa masu laifuka daban-daban kusan 1000 afuwa a kasar a cewar rahoton ma'aikatar shari'a. Rahoton ya kara da cewa Amurka wato afuwar za ta taimaka wajen rage cinkoso a gidajen yari tare da maida masu laifi cikin mutane domin siwalwala. Shugaba Faye ya dauki mataki ne ta hanyar amfani da wata dokar kasa da ta ba shi damar yin afuwa ga masu laifukan waɗanda ke jiran hukunci ko kuma waɗanda aka yankewa hukuncin. Kotun hukunta manyan laifuka duniya ICC ta tabbatar da laifukan da ake zargin tsohon jagoran ƴan tawayen Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya aikata na azabtarwa da kuma ɗaure mutane. ICC ta samu Muhammad Said Abdulkani mai shekaru 56 da laifin azabtar da fararen hula da kuma ɗaure su a gidan yari lokacin yakin basasar kasar na shekarar 2013. Kotun za kuma ta yanke masa hukunci kan laifukan da ya aikata ciki har da na yaki. Gagarumin mafaɗa ya barke tsakanin dakarun gwamnatin Habasha da ƴan tawayen Tigray a yankin Afar kamar yadda wasu majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarin AFP wannan ya jefa gaba kan barazanar da kasar ke fuskanta na yiwuwar sake barkewar yakin basasa daidai lokacin da rikicin ke da kamari Labarin Nasiru muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana halin da ake ciki a zirin Gaza na Falasɗinu a matsayin babban abin da wato abun kunya ga kasashen duniya inda ya bayyana cewa rashin daukar mataki dangane da halin gunci da jama'a ke ciki a yankin zai iya shafar kimar duniya. Macron ya furta waɗannan kalamai ne lokacin da yake gabatar da jawabi gaban babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 81 wanda ke gudana yanzu haka a birnin New York. Shugabannin kamfanonin kirkiriyar fasahar AI za su yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bayani daidai lokacin da gargadi ke karewa game da barazanar da duniya ke fuskanta saboda AI da dama na bayyana damuwa kan yiwuwar AI ya fi karfin dan adam kuma ya mamaye tarin abubuwa da ma ayyuka da dama da kuma barazanar da yake da shi ga tsaron duniya. Shugaban China Xi Jinping ya tafi Amurka inda zai gana da takwaransa Donald Trump a birnin Washington kamar yadda fadar gwamnatin Beijing ta sanar. Wannan tattaunawa na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin biyu ke kokarin magance fargabar da ke da akwai game da batun na AI a gefe guda kuma harkokin kasuwanci a matsayinsa na kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya. Labarin kenan a halin yanzu.
2: RFI.
0: Gwamnatin lardin Arewa mai nisa a kasar Kamaru ta sanar da haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare musamman ma don kaucewa samun karancin su a cikin gida. A kowace rana an kiyasta cewa ana fitar da akalla tirela 40 daga Kamaru zuwa Sudan, lamarin da ake ganin cewa zai iya haifar wa kasar kamfar abinci muddin ba dauki matakai ba. Ga rahoton da Alruwani Shehu Usmanu ya aika mana daga Marwa.
3: Sanarwar ta gwamnatin lardin Arewa mai nisa na haramcin fitar da abinci zuwa wasu kasashe makwabta na zuwa ne sakamakon karuwar farashin abinci da gwamnatin ta ce bata taba gani ba. To koya manoma suka ji da wannan matakin?
4: Yakubu Usman, gaskiya mu manoma mutanen ƙetare suna zuwa suna abinci da tsada, ya muna daidai bai daidai ba saboda kayan noman din yayi tsada. To amma tunda gwamnati tana hana mutanen ƙetare zuwa su saya, ya kamata ta taimaka muna wurin sake wani noma.
5: Ma abinda muke so tunda gwamnati ta hana fitar da abinci, don Allah ka sayi abincin din da daraja a wajenmu mu manoma.
3: A cewar mukaddashin gwamna na Mayo Danai Garba Bakari, matakin zai taimaka don samar da mafita.
6: Nous avons pris des mesures.
7: Mun dauki mataki na hana fita da abinci ta ko ina zuwa ƙetare saboda yanayin da muka tsinci kanmu na tsadar abinci kuma lokaci daya, saboda haka ba za mu bari ba. Mun ba da umarni duk inda aka ga mutum dauke da abinci a kama.
3: Suma yan kasuwa na cikin gida sun yi na'am da matakin. Rabiu Muhammad, wani dan kasuwa, cewa yi.
8: A matsayin mu na yan kasuwa da muke saya, muna sayan shi jaka 8, jaka 8 da rabi zuwa jaka 10. Amma tunda yanzu mutanen ƙetare ne suka fara zuwa suna saya, har ya dawo jaka 25, jaka 23. Me kake gani idan gwamnati bai dakale wannan abun ba, aka ce an bar shi har nan gaba, nawa kake tunanin kenan zai dawo? Kaga Allah kawai san yadda zai dawo, saboda haka wannan matakin da gwamnati ya dauka matakin yayi daidai.
3: Sadu Saint Place shine commissioner noma da kiyo na lardin Arewa mai nisa, ya ce sun hada kai da kasar Chadi don dakile jigilar abinci zuwa kasar Sudan da ke fama da yakin basasa tun ranar 15 ga watan Abrilu kara ta 2023.
9: Masu daukar abinci sukan shiga da shi Chadi da Sudan, kuma ko nawa za su iya saya? Sannan bana mun yi fama da fari, gashi abincin bai yi kyau ba. In ba mu dauki wannan matakin ba, al'ummar mu za su sha wahala. Mun hada kai da Chadi don samar da doka ta bai daya saboda al'ummar mu.
3: A cewar masana tattalin arziki irin su Ma'azu Ahijo, matakin haramcin zai taimaka wajen rage ma talaka radadi da kara tattalin arzikin kasar, muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace.
10: To mafitan da sai gwamnati ta kawo tallafi ta sai a hannun manoma da dan kara kudi a sayar ma mutane kuma domin a samu a taimaka ma manoma. Na daya, don taki farashin na haura, abinci kuma ya gangara, ya shafi manoma sosai, amma don bana kan manoma suna dandanan kudansu.
3: Sai dai a watannin baya ne gwamnati ta sanar da haramcin hana shigo da masara daga ƙetare don ba ma manoma da yan kasuwa damar saida albarkatun gona da suka tara, wani abin da masana ke ganin ya taimaka wajen karuwar harhawar farashin abincin. Rilwanu Shehu Usman, Garwa, RFI.
0: Yanzu sai shirin rayuwa ta.
2: Rayuwa ta.
11: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International, RFI. Assalamu alaikum. barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Yayin da aka fara zangon farko na karatu a makarantun boko da ke Najeriya, iyaye da dama na kokawa game da tsadar makarantu masu zaman kansu, musamman waɗanda ke kudancin ƙasar. Domin kuwa, da ƙyar wasu ɗaliban suka samu komawa don ci gaba da karatunsu a wani yanayi na tsadar rayuwa. Kama farashin kayayyakin amfani kamar uniform, littattafan rubutu da na karatu, jakunkuna da dai sauran abubuwa sun gagari iyaye da dama. Ba a makarantu masu zaman kansu kadai ba, hatta da na gwamnati. A yankin Niger Delta, wannan yanayi na karawa iyaye nauyi wajen kashe kuɗi, musamman waɗanda ke da yara da yawa da ma iyaye masu ƙarancin kuɗin shiga. Cikin shirin rayuwa ta na yau, za mu duba yadda iyaye ke fama da wannan matsala da yadda suke kokarin daidaita kasafin kuɗinsu don biyan bukatun ƴaƴansu, da kuma abinda masana ke cewa game da tasirin wannan yanayi ga karatun yara. Bakinmu sun hada da Helen Paul, wata mahaifiya da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta, da kuma Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke Najeriya. Sai dai kafin nan, za mu fara da rahoto na musamman da wakilinmu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu, ya aiko mana a kai.
12: Rayuwa ta.
13: Yayin da sabuwar shekarar karatu ta riga ta fara, wasu iyaye a Najeriya na kokawa da yadda tsadar rayuwa ke kara musu nauyin shirya ƴaƴansu kuma wa makaranta. Farashin littattafai, jakunkuna da sauran kayan karatu ya karu, yayin da wasu makarantu masu zaman kansu su ma suka kara kuɗaɗen makaranta. Lamarin ya fi shafar iyalan da ke da yara dama a makaranta a lokaci guda. Wuce Irinze na ɗaya daga cikin iyayen da ke fuskantar wannan kalubalen.
14: For us, we have 3 kids. We're budgeting almost
15: 800. Ina da yara uku, kuma kasafin kuɗinmu na kayan makaranta da kuɗin makarantarsu ya kai kusan naira 800. Mun sha gaya musu cewa ya kamata su sake duba farashin littattafai domin iyaye su samu ɗan sauƙi. Waɗannan na daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta.
14: So these are the challenges we have.
13: Ga wasu iyalai, ba kuɗin makaranta kaɗai ne matsala ba, sanyan littattafai da sauran kayan makaranta na ƙara nauyi da ke kansu. Grace Ede na ɗaya daga cikin iyayen da ke kokawa kan wannan yanayin.
16: Let me say 90% of publishers, their price.
17: Imanin kashi 90 cikin 100 na farashin manyan littattafai. Wannan zangon ya ƙaru. Misali, littattafan Turanci da lissafi suna tsakanin naira 4,400 zuwa naira 7,000 kowanne, ya danganta da kamfanin da ya wallafa littafin.
13: A gefe guda, ƴan kasuwar kayan makaranta na cewa yawan masu sayayya ya ragu idan aka kwatanta da shekarun baya, duk da kasancewar lokacin kuma makaranta yayi. Joseph Ata na ɗaya daga cikin ƴan kasuwar da ke bayyana yadda hakan ya shafi kasuwancinsu.
18: By this time last year,
19: bara a daidai wannan lokacin aiki yayi matukar yawa, ba na ma samun lokacin zama cin abinci ko kuma yin wani abu, saboda kullum ina ciki hidimar kostomomi. Amma a bana, abubuwa sun sha bamban sosai, kasuwa yayi shiru sosai.
13: Yayin da ɗalibai ke komawa aji, iyaye na ci gaba da ƙoƙarin daidaita kuɗin makaranta da sauran buƙatun ƴaƴansu a daidai lokacin da tsadar rayuwa ke ƙara musu nauyi.
2: RFI.
11: To madalla, an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Helen Paul, mahaifiyar da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
20: Yawancin makarantu suna ƙara kuɗin makaranta, wasu har da kaso 50 cikin 100, wasu kuma da kashi 40 cikin 100. Wannan yana ƙara wa iyaye nauyin kashe kuɗi. A gaskiya, wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati, balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu. Ba abu ne mai sauƙi ba, albashi bai ƙara ba, amma abubuwan da ake kashe kuɗi a kansu suna ƙaruwa kullum. Ya kamata cibiyoyin gwamnati su inganta makarantu tare da tabbatar da ingancin ilimi. Idan ka je makarantar gwamnati zaka samu ƙwararrun malamai har da masu digirin digirgir. Amma matsalar ita ce saboda makarantun mallakar gwamnati ne ana barin wasu abubuwa su tafi yadda suka ga dama.
12: Because government, you know, they've left them to do anyhow.
13: Ra'ayinki ya kamata gwamnati ta yi domin inganta makarantun gwamnati da kuma tabbatar da cewa yara suna samun ingantaccen ilimi.
20: Misali, takalmin da na saya wa ɗana a bara farashinsa da na gani a kasuwa a yau kusan iri ɗaya ne. Wataƙilla akwai bambancin naira 200 ko 300 kawai, amma duk da haka ba sauki.
13: Baya ga kuɗin makaranta, nawa ne kike kashewa wajen sayan kayan makaranta kamar uniform, takalma, jaka da sauran kayan da ake amfani da su?
20: Har yanzu ban gama sayar ba. Wannan jakar makaranta da nake da ita, jakar zuba abinci, kwalaban zuba ruwan sha, da na wannan ƙaramin kayan ne kaɗai ya cinye min fiye da naira 40,000. Kuma ban gama ba. Har yanzu ina da takalmin makaranta da sauran abubuwa kamar wando da singileti da zan saya.
21: Matsayin ‘ya mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
22: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
21: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa, ba abun kunya ba.
22: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana’a, ka nemi ilimi. Ka tallafa tare da alfahari.
21: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
22: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
23: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya.
24: A musamman a yanzu lokacin da aka koma makaranta a zangon karatu na first time, wanda yake a cikin first time sakwanta da tattara dama ake ainihin first time yakan kasance shi ne ke da buƙatu da yawa. Domin a first time ne wasu za su canza aji, wasu za su a canza ajin nan, wasu kuma lokacin ne za a sa su. To buƙatun kan yawa, kama daga sayan littattafai, textbooks da sauran, da uniform da sauran dai abubuwan buƙatu na makaranta. To hauhawan farashi ya sa hatta su karan kansu waɗannan littattafai da sauran kayan buƙatu na makaranta su ma farashin su ya ɗaga.
13: Dokta, yaya kake ganin wannan matsalar tsadar rayuwar kayan makaranta za ta shafi ilimin yara a matakin farko? Musamman ganin cewa wasu iyaye suna da ‘ya’ya sama da hudu.
24: Idan wannan abu ya ci gaba a haka, sanadiyyar matsin tattalin arziki, hauhawan farashi da kuncin rayuwa, to yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta zai ƙaru. Kaga kuma wannan yana nuna cewa ci baya ne, ba ci gaba ba.
13: Dangane da tsadar littattafan karatu da sauran kayan makaranta, a ganin ka ina ne tushen matsalar yake?
24: Dole farashi ya hauhawa saboda dukkan waɗannan abubuwa suna da alaƙa da sufuri. Sannan ga mu muna bamu da hanyoyi masu kyau. Su karan kansu masu makarantu masu zaman kansu private ai suna ronin makarantun ne a yawanci za ka ga suna amfani da mai wurin jigilan yara. To kaga dole za su ƙara kuɗin transportation, sannan kuma su ma'aikatan nasu kuma za su nemi a ƙara masu kuɗin makaranta. To kaga kuma duk abin zai zo ya dawo ne dai ga wurin iyaye, domin iyaye ne dai za su shaldarin wannan bodin na hauhawan farashi.
13: A ƙarshe, wace shawara za ka bayar ga gwamnati da sauran masu rada tsaki domin rage wannan matsalar tare da tabbatar da cewa tsadar kayan makaranta ba ta hana yara samun ilimi ba?
24: Har ƙasashen da suka ci gaba suna ba da tallafi ga abubuwan da yake mutane na amfana da shi. Ta ɓangaren ilimi akwai tallafi, ɓangaren kiwon lafiya akwai tallafi, ɓangaren sufuri akwai tallafi, ɓangaren mai. To amma mu Najeriya komi ma ce da tallafin aiki. Gaskiya shawara in dai son samu ne, to wannan tallafin mana a dawo da shi ne kawai zai karya wannan hauhawan farashi, matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa.
23: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Aminu Sani Kwantagora, masanin ilimi da ke tarayyar Najeriya. gare ku masu saurare. Ya batun tsadar kuɗin makaranta da kayayyakin karatu yake a yankunan ku? Wace hanya kuke ganin za a sama wa iyaye sauki a irin yanayin nan da ake fama da tsadar rayuwa? Muna da kun ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakilin mu daga Kalaba, Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar kecewa bisalamu huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim.
2: RFI.
0: Yanzu kuma sai shirin mu na nishadi.